0: Subong sa radyo, thank God. Nakabalik man kita gawa. Pero hasta lang kita, alas 12, gihapon na sa ere abyan. Samtang ginahulat pa naton ang aton na transformer. Yes. Continue to pray and do support, no, ang ini naton nga project, no. We want to raise funds man para sa aton iyang transformer project. You can take part. Keep in touch with us if God is prompting you to take part sa sininaton nga project sa Subong para mahimunan man ang mga pagkinahanglanon. We need mga shinmil, no, para sa sina nga kinahanglan naton sa project naton sa transformer. Salamat sa Ginoo kay we know where God guides, He provides. So keep in touch lang sa amon diri abyan sa 0963180 1469 kung willing ka man nga magbulig para sa siniing iyan naton nga proyekto. Before kita magkanto sa aton pabalo, nagsulod ng bed music ko, manamyaw anay kita. And happy, happy listening kay Tristan dira sa Gulay Family sa Tampakan. Mayong aga daw, Migo Dave. Ay, na pa sa balitaan, naka-tune in na ina si Tristan. And earlier, sa aton iyang suki tagpalamati nga si Kuya Florencio, nag-message siya diri sa TSK kaina. Habalyam, miss na ginamon ang DXKI. Mga alas 7 yata nakabalik kita sa ere, Kuya. Tama ba, Migo Dave? Or earlier pa? Mga ano oras gani nag-back kita sa ere? Ano gani oras nang balik kita sa ere, Miga Jen?
1: Paman.
0: Ha? Paki-ask daw kay Kuya Don para ma-inform ko ni si Kuya Florencio. Kaya nagambal siya nga miss na miss niya na daw ang DXKI. Hello dara kay Sis Madeline sa Ino family, kay Atin Neneng sa Borhel Galvez family, kay Sis Jen Abahinza family, kay Sis Marlene sa Hubero Villamor family, Sis Jeneline Gaho family, Brother Jake Nixon, kay Kuya Jun nga manalo, kay Beth or sa Orbita, Yukogko Kagplaga families. Si Sis Elma sa Castillon family, Sis Jennifer sa Biglangawa family, kay Brother Japet sa Dolana family, Sis Lenny kag Sis Bevelin Babas Funticha family, amuman sa Hilahos family dira sa Banga. Sa SNA naman kay Sis Day sa Roque Panganiban families. Ayan, mga early tuners ginanaton sila kagina sa Halin TSK. I believe Valin Daybreak Ged naka-connect na sa aton nga Facebook Live. Tuloy-tuloy man ang aton streaming, ha, dire-diretso ang streaming naton today hasta na ina sa gabi. Gabi ba? Ay, ginapaigo-igo lang naton dribe ang aton nga fuel sa Subong, no, kay diesel ang gamit naton sa generator. Oo, alas 7 galik kita, Kuya. Ano, Florence, nagbalik sa ere. Then, hasta nakita karon sa alas 12. No, sa ere. Pero sa aton nga streaming, ipadayon man na naton hasta sa gabi. Hello kay Pastor Joel Filomeno. Of the night kami ni Ate Eden. Halin pa tong Thursday. Yan, sa Hagay nga ministry. And good morning, Ate Eden. Hello man kay Ate Merlin. Always man dara nagapamati tuloy-tuloy gihapon ang pag-tune in. Present naman subong si Sis Jean sa Cobilla family. Araw gihapon si Brother Jacob, si Sis Eileen, si Brother Kendra sa Bagumbayan. Kay Zafora, hello dara sa Lapidsing family. And kay Jandi dara sa Jensan. Sa aton una nga segment, ari ang aton nga pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

0: para sa aton nga pabalon subong nga adlaw sang Lunes. Ang aton nga verse makitaan sa Proverbs 22:6. Familiar sa aton ang ini nga verse. Sa imo abyan, is this a familiar verse? Base memorize man ni no sang pipila. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Basahon ta siya sa Hiligaynon. Hulubaton 22:6. Tudlo iyang bata sang husto nga pagginawi, kag dumdumon niya ina, bisanti gulang na siya. Subong adlaw, we celebrate the World Teachers Day. Manami gid ni nga opportunity not only to appreciate our teachers but also to recognize ang important calling sang Ginoo naging hatag sa ila kinabuhi. Ang pagtudlo is more than a profession. It is an opportunity to influence a life. Gani, dako gid na nga pribilehiyo ang pagiging isa ka teacher. Sa mga magtutudlo naton dara no sa mga eskwelahan, kada adlaw, you stand before students nga may responsibility sa pag-share sang hibalo, pag-correct sang ila mistakes, pag-encourage sa ila na ipursu ang ilang mga handom, and helping young people discover who they can become. Sometimes, ang impact sang isa ka teacher is not immediately visible. Pwede nga malimtan dayon sang estudyante mo ang lesson nyo, ang formula, or itong gintudlo mo nga mga date sa history. Pero hindi nila makalimtan atong teacher nga nagpati sa ilang ikasarang sang sila mismo do hindi makapati sa ila sarili, no? Ara ang teacher nga nag-cheer sa ila up, kag naghambal sa ila nga, kaya mo yan. Ang Bible text naton nagsiling, train up a child in the way he should go. Notice it says train, not simply teach. Ang teaching, it involves giving information, pero ang training, yeah, it involves shaping character. Ang mayo nga magtutudlo, wala lang gapamangkot. What does my student know? But also, what kind of person is my student becoming? And this is where Christian teachers have a beautiful opportunity. Pwede ka magtudlo da mathematics, science, language, history, or another subject. Pero paagi sa imo nga patience, honesty, compassion, and example, you can teach something even greater. What it looks like to live with character and faith. Amukin na ang i-goal naton. Ini nga mga kabataan, mag-dako nga may nadlukon sa Ginoo, kag ma-mold gid ang karakter nila. Mga teachers, kisabla no, mabatsagan mo nga daw wala na notice ang imo nga pagpaningkamot. You may wonder whether your efforts are making a difference. Pero dumduma ini. God sees the seeds you are planting. A kind word may become courage sa kabuhi sang imo estudyante. A second chance may become a lesson in grace. A word of encouragement may inspire a student to keep going. Kag ang imo faithful example may influence someone for years to come. Ako hindi ko malipatan ang akong teacher sa grade 5, si Ma'am Joy Cadorna. Kung udto, ginatudluan niya kami sa mga stories nga maka-inspire, kisang iyaman personal stories, kagisa Bible stories. Hindi na to part sang iyagid nga trabaho, pero nagago siya extra mile. No, kami nga mga arada sa classroom, laga pa uli, kami tong ginatudluan niya. Kaya hindi ko gid malipatan si Ma'am Joy. Dako gid ang learnings ko sa iyang pagtudlo. Kag sa tanan nga mga teachers nga nagapamati, thank you for your patience. Is aman daw, hindi ka nagid kapugong. Pero mas madamo ang times nga naging patient kagid sa imo mga estudyante. Thank you for your sacrifices. Thank you for showing up bisan sa mga difficult days, kasi may mga panahon nga daw hindi ka nagid gusto magtudlo pero you still show up. May mga problema ka sa balay or personal pero gatudlo ka gyapon, no? And most importantly, thank you for investing in lives. Dako gid kaayo ang kahimuan sang inyong profession sa kabuhi sang sini nga mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga parents kag sa community. Let us never take our teachers for granted. I-honor naton sila, i-encourage and pray for them. Today, may we remember that teaching is not merely about preparing students for a career. It is about helping prepare them for life. May God give every teacher wisdom when the answers are difficult, patience when the days are long, strength when they are tired, and joy when they see their students grow. Kag kabay ma-remind ang kada teacher subong that your work matters. Your example matters. Your influence matters. And the seeds you plant today may bear fruit for generations. Mga muyo kita. Dear Lord, thank you for our teachers. Tagai sila kaalam, dugang pasensya, dugang kusog, kag-compassion nga pareho sa imo. Help them to teach not only with their words but also through their example. May the lives they influence become a reflection of the good seeds they have planted. Bless and encourage every teacher today and remind them that their work is a meaningful calling. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
1: Oras na! Pilipinas!

A las 8:19 ang aton nga taknaabyan. Tagaan naman naton ligwa ang aton nga inspirasyon. Ay, inspirasyon tapos na gali. May nag-message sabi na ano ko din na focus ko sa message. Hello, Brother Ken. Tapos nagali ang aton inspirasyon na kanto na to sa mga panumdum gali. Mga announcement. Hambal ni Brother Ken. Thank God, nakabalik na ang radio broadcast. Yes. Temporarily, hasta 12 kita subong, Brother Ken. Salamat sa Ginoo sa provision. Sige, action line gali, no? Tagaan taligwa ang aton nga action line. Ari si Miga Jen sa aton mga announcement.

0: training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, ini siya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado ng mga participant, pwede ka mo magpa-register sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 09604377613 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
1: Action Line.
0: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action Line.
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action Line.
0: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, scanned certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, scanned certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
1: Action Line.
0: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bugos, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
1: Action Line.
0: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadlines ng application sa November 7 kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
1: Action Line.
0: Ang DOH SOC Surgeon may aras ang gina-offer ng wellness clinic available every weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. dira sa Mall of Asia.

ongoing gihapon ang 26th Charter Anniversary CAG Negosyo Festival sang siyudad sang Coronadal hasta na ina October 8. So today may ara sang SCA Interschool Tournament. Umpisa na kagay na alas 8 dira sa May South Cotabato Gym and Cultural Center. Dira naman sa City Public Terminal, vibrant dira ang aton nga terminal kay ara dira ang Barangay Travel Mart. Yeah, may showcase and competition today. Sa gabi may mga rides man dira.

0: Then karon sa alas 9 dira sa Mall of a Center Point may seminar ari ensuring food safety and quality MSME capacity building seminar. Yan sa mga negosyante naton dira, no? Attend ka mo sini nga capacity building seminar nga gina-offer sang aton city government. Then mayara sang billiards tournament dira sa bilyaran sa syudad, barangay zone 3. Alauna naman karon sa hapon diri sa may Cinco Ninas may The Winning Business Mindset upod kay Jonathan Yabut. Magapadayon man buwas ang SCAA nga tournament dira sa South Cotabato Gym. Then may GCash Financial and Business Literacy Seminar dira sa KCC Convention Center alas 9 na buwas nga adlaw. May Nego Consulta MSME Support Caravan naman sa Mall of A Center Point. So dungan na, no? May sa KCC kag sa ACE. Buwas alas 9. Then magpadayon man dira ang billiards tournament sa Bilyaran sang syudad. Sa mga mahiligon sa motor, no, may Mindanao Wide Motor Show sa Alunan Avenue alas 4 mag-umpisa sa hapon. Buwas na siya. Sa South Cotabato Gym and Cultural Center alas 7 buwas, may PBA Legends versus Team Coronadal Exhibition Game. Oy. Ara gini si Captain Marvel ba. Buwas na alas 7 sang gabi sa mahiligon sa basketball. Then sa October 7, may motocross competition sa Purok Icon sa Barangay GPS. Alas 7 sang aga mag-umpisa. Then may Biz Whiz, diskarte at husay sa negosyo quiz challenge sa Mall of Ace alas 9 sang aga. Pagka alas 11 magpadayon naman ang billiards tournament. Then alauna sang hapon may Mindanao Wide Invitational Amateur Boxing Tournament sa Public Terminal. Pagka alas 4 magpadayon ang motor show sa Alunan. Kagmay Legislative Night alas 6 ng gabi mag-umpisa sa Alunan Avenue, Gapon. Then sa October 8, amo na ning highlight, no? May magpadayon ang motocross competition dira sa Purok Icon. May Lechon Festival alas 8 sang aga. Pig diriwang ng lasa at saya sa City Public Terminal ni. Then pagka alas 9 sa mga gapangita trabaho may mega job fair dito gyapon sa City Public Terminal, no, on October 8. Then mapadayon maning mga events, no, ng billiards tournament, ting boxing, then may anniversary program kag Mayor's Night alas 5 sang hapon sa Alunan Avenue. Alas 9 ang fireworks display. Then sa October 9 and 10, mapadayon maning amiyara sang ano, mapadayon ang billiards tournament, then may bowling tournament sa EMR Bowling Center. Yan, alas 10 sang aga. No, yan sa mahiligon sa bowling, pwede mo kamo kalantaw October 9, no, dira sa EMR. And then may football tournament man sa October 10, 7:30 sang aga sa South Cotabato Sports Complex. Then may MTB Enduro Competition sa Pidion Hills, Barangay Saravia. Ayan. Then magpadayon ang bowling tournament, kag billiards tournament. So, tawig pagali ning mga aktibidades, no, sa negosyo festival daw isa gid dia ka bulan ni. Eh. So damo gid sang mga buluhaton ning naka-line up tong mga magpadayon man ang trade fair and entrepreneurial trainings and seminars sa City Hall lobby October 1 to 8 na siya. So kada adlaw may ara sang igapatigayon nga training para sa aton mga negosyante. May flea market and carnivals food strip sa Alunan Avenue. Grand sale month October 1 to 8. Mahingagaw ta sinimigajin kay base. Ay ara nagaliang hakon nga bisita. Ayun, natapos na gid man ako na announcement. Amo no ang mga nagkalain-lain nga mga aktibidades sa aton nga ano, charter anniversary sa siyudad sa Corona del Cag Negosyo Festival. Yan, Happy World Teachers Day sa tanan nga mga magtutudlo naton gani sa talakayan naton. Amo ni ang aton pag-istoryahan. Ara sa pihak linya sang aton telepono ang aton resource person. Ang Project Development Officer for sang Department of Education Region 12, Sir Ismael Ngitngit Jr. Happy Teachers Day sa imo, sir.
1: Mabuhay, mayong aga.
0: Opo.
1: Nabatian ba ako?
0: Yes, sir. Loud and clear po. Ayan. Subong nga tuig, ano ang tema sang aton Teachers Day celebration kag ano ang luyag naton ipalabot nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati angot sini.
1: Ang tema subong 2026 amo ang teacher ikaw naman do sa kadamo ang gid nga tema nga na nabatian naton sa mga nagligigad nga tuig, teacher ikaw naman. Actually nag-start ang aton nga pag-celebration sa National Teachers Month sang umpisa ini sa September 5 kag subong ang culmination niya, no? So ang culmination na ginatawag naton ining World Teachers Day kay based sa mga mga panukala sang UNESCO nga we have to honor teachers on this day. Pero sa aton dere sa Pilipinas, 1 month ang aton nga celebration for all the teachers.
0: Wow.
1: So ang tema teacher ikaw naman ay siyempre do ibalik bala natin ang sakripisyo nila, ang paghatag nila sa panahon, talento, pagkaalam, presensya, pagpagigugma sa mga estudyante natin. So karon sila naman, ibalik natin ang ikaw naman ang pakinggan, ikaw naman ang alagaan, ikaw naman ang pasalamatan, ikaw naman ang suportahan at ikaw naman ang bigyan ng pagkakataong magpahinga, lumago, at muli. Mangarap, video ideal ka tama.
0: Oo, sir. Nakapagpahinga, gid man ka mo sa Teacher's Day. Ano, wala klase, subong?
1: Ang ibang nga, ibang nga mga divisions actually, na-declare sila nga wala klase, kay may activity sila. So, ang mga events before National Teacher's Month, Teacher's Day, subong, though depende na sa budget months ng division kung sila. Mag-celebrate sila o ipapawaway na nila ang ilang mga mga teachers.
0: So, by division na lang ang pag-decision sina. Pero anong support nga gusto gin mabatsyagan sang aton mga teachers?
1: Actually, sa kadamo sa mga ginapangayo sang teachers, ang iban nahatag naman yung mga support, pero kulang-kulang pagid, no? So, ang ginapangayo abi nila nga mag-anang ilang mga workloads. So ang mga ginatagan naton sila sa mga assistant, labi na gid ang mga administrative officers, project development officers, kay maluoy man gid sa mga maestra nga halos taran yung programa sa baba. Sila ang nag-uyak aside sa workload nila, damo pa sila trabaho, sila pa mahimo sa mga reimbursement kag iban pa nga mga butang. So kung isang focus ng trabaho nila more on administrative na, hindi na sa teaching, kulang na sa isang panahon sa pag-imo sa mga lesson plans, sa mga lesson slides nila, kag iban pa ka makapaayo sa mga kabataan. So, isa na. Tapos, siguro ang isa man nga ginatagan natin sa support, nga may ara sila sa safe palang lugar sa eskwilahan, di ba? With the child protection concerns, issues, karon nagkalatabo na ang mga damo ng mga threats, no? So, amo na kinanglan nga suportahan din naton sila pinaagi sa mahimo nga safe man ang mga eskwelahan naton.
0: After years nga paghatag nila sang ilang panahon, pasensya, kag kusog no sa aton mga learners. Mm-hmm. Ano ang biggest concern kag challenge nga ginatubang sang mga teachers naton sa subong?
1: Actually, amo to isa ka ina tong ang mga workloads nila sa kadamo kag mga trabaho nila. Mm-hmm. So actually may mga DPED orders na kita nga immediate removal of administrative tasks of public mm-hmm. school teachers.
0: Mm-mm.
1: So, ana gin do may mga rationalization na dira ang mga hindi abi ako teacher so man hindi ko mabal ako paano na siya i-rationalize.
0: Okay.
1: Pero for teachers, bala nila na no. And then actually may mga schedules sa kung bakasyon, may mga NSET sila, may mga upskilling sila sa mga kahibalo nila. Tapos may mga actually ginatagaan na, so, 'di ba, may mga wellness program na subong sa mga teachers. Natangan sila sa do 5 days. So, kami do, na-involve naman kami ng mga non-teaching yung mahatagan ko isang 5-day na wellness break. No? So, kag ang siguro, ang isa sila ang mga support coming from parents, labidagin sa pagpa-improve sang classrooms, pagpa-improve sang palibot. No? So, importante man ang bulig sang pero ang the total support is the physical mental well-being or psychological well-being sa mga teachers kasi tungkol sa mga concerns nila daw hindi na sila ganahan magtudlo na burnout na may exhaustion na so dira siguro nga mga butang ang dako nga suporta sang DepEd pinaagi sa pag-issue no sa mga konkreto ng mga mekanismo nga mga teachers mahatagan sang panahon nga mangin matawhan man ang ilang pagtudlo.
0: Mm-mm. Subong ba kay may mga ginabutang nakita nga mga assistant no like pagbulig sa teachers sa administrative tasks nila makafocus na bigid ang mga teachers naton sa ila pinaka trabaho ang pagtudlo.
1: Actually amo gina ang sentro gid nga by providing them assistance nga hindi na sila pagpatrabahoon sa mga ancillary tasks, makafocus na sila sa pagtudlo, no? Using, parang nabidamo na sa mga, di ba, may mga AI na kita, may mga damo na mekanismo nga mapadali ang ilang pagtudlo gamit ang mga gadgets, gamit ang mga devices. Kaliban pag yung mga butang, hindi na sila magbudlayan, ang ilan na lang, kopyon na lang nila kung ano ang tama kung ano ang mali diri base sa ilang nga naiskwelahan. Di ba? So isa pa nga makapamag-an sang ilang mga panahon maging efficient ay tungod din na nila kinahanglan nga magpadugay papaghunauna kay anything will be provided by AI or other platforms that can help them or assist them in making their ang tawag nito, mga materials for learning.
0: Mm-mm. Paano naman sa DepEd nga part, gina-maintain no, ang passion sa aton mga teachers sa ila profession, especially sa mga educators naton nga naka-experience na sang hambal mo na burnout, kag daw kapoy na gid?
1: Siguro, Kwan, let's go back to the question, bakit sila naging o bakit pinili nila ang maging guro? What's really their purpose? Kasi sa mga trainings kasi nila, ginabalik sa ilang, what's your sense of purpose? Kasi kung madula ka sa sense of purpose, dira na mag-umpisa ang burnout mo.
0: Correct.
1: Nga ang magiging teacher, hindi lang pagtudlo, kundi parang gusto mo nga i-form ang mga bata, ang ilang pangabuhi, ilang behavior, ang ilang character, labi na ginang ilang future. So, actually how to do it, it's really a skill and talent of a teacher kung paano mahubog o ma-form ang mga bata. Ako kasi ang regional formation coordinator or youth coordinator din sa region. So, ako nang gina-emphasize naman, how are we going to form leaders in the future? So, dapat hubugin sila sa pamamaraan na maintindihan nila ang buhay nila, maintindihan nila ang purpose nila, at ang kinabukasan nila. Tapos, siguro, hindi na lang isipon nga normal ang burnout, na kung mag-burnout ko, parang why na sang meaning at tanan, di ba? So, kung na-burnout ka, you need, syempre, you need rest. Yes. Matulog ka. Tapos mag-isip ka man sa butang maging, ano man, maging meaningful ang imong kinabuhi. Kung mag-burnout, tabi nga daw wala meaning na sang tanan, daw wala ka na sense of teaching, daw tamad ka na, mag-resign ka na lang, kaya daw wala na meaning ang tanan. So, tanan niya din, pangabudlayan mo, daw wala na sang, sang pulos kay na-burnout ka na. And then siguro, ang isa dito nga maano namon is protect teachers from unnecessary workload nga medyo na-address na I don't know what's the reality, the context and the reality on the ground. Depende na sa aton nga mga superintendents kaya sa mga supervisors on the ground, no? And then siguro, isa man nga ginaano namon in simple celebration sa National Teachers Month, Teachers Day, yung mahatagan man appreciation ang mga teachers. Sabi na gid, di ba may mga estudyante kung kisa nga, ay kung hindi kay teacher, wala ako naging engineer, di ba? Sumong dawa ang mga engineer na nakapasa, psychometrician, ano, we're awaiting the result of results ang let, no? Kagda mo ginagabalik sa ina, teacher, salamat gid sa pagporma mo sa akon. Doon ako na nga, ano, ako na nga factor nga magbalik ang ilang nga, ano, sense of purpose and sense of value of teaching. So siguro, isa na sa mga kultura no, nga ginahimo naton para magbalik ang ano. Then, for instance, sa subong, ginatagan man naton emphasis ang psychological and emotional support. Diba, ng subong panahon, nag-hire kita sa mga school associates o career associate or counselor associates para man makabulik din lang sa mga bata, kundi pati man sa mga teachers. Labi na gina, subong apektado kita sang linog, apektado sang baha, landslides, kag ang mga human-induced nga mga hazards, labi na gina ang mga shooting incidents nga nagkatabo. So wala natong yung pabayaan ang mga teachers, no? Ginataga nato sa sang psychological first aid, kag ibang pang support, agun makabalik sila sa normal nilang kinabay. Although it's a long effect, no? Hindi na ito mabalik na agad, pero it's a process naman.
0: So, itong mga schools nga nagkaroon sang mga muni nga mga concerns, sir, natutukan naton dito. Hindi lang mga estudyante, kundi pati ang mga teachers.
1: Pati teachers, opo.
0: Ano naman ka-importante ang partnership sang teachers, sang parents, kag sang community? Anong pwede mahimo no sa aton mga parents para mas mangin supportive sila
1: dako
0: sa mga
1: ano, dako gid ang importansya sa partnership. Like ako, abi, aside from the regional youth formation coordinator, ako man ang regional partnership focal person.
0: Okay.
1: Labi na gid sa adapt a school program no nga naga identify kita ano mga gaps and needs of schools. Kung ang taon naton sa isa ka eskwelahan biskan manggaranon pa na sa eskwelahan, hindi gid ma likayan nga may mga needs gihapon siya, may mga gaps gihapon siya. So labi na gid kun ikaw teacher sa isa ka classroom, tanawon mo lang ang mga needs sa kadamo-damo. Kung ikaw lang ina o ikaw lang isa sina, maubos ang sweldo mo. Iba niyan nagagasto na sang ilang sweldo para lang mapanami ang ilang classroom. So they need parents, no? Kamo gani nga gin-organize naton ang Parents Teachers Association sa classroom, kag may PTA Federation kita sa school, may PTA Federation pa kita sa munisipyo, hasta sa ano, hasta sa province may ara kita sa region, daw wala pa kami ka-elect, pero we see the importance of parents. So labi na gid halos naman talan mga parents na nagabulig ang concern na nato subong kay duwala sang collection policy sa ano amo ng concern nila, pero the support naman ang mga local governments when it comes to needs. So ibig sabihin hindi lang parents ang makabulig, pati na ang mga other stakeholders natin, internal, external stakeholders nga makabulig. Labi na gid nga ang approach natin subong, di ba may ara kita whole of the nation approach. So subong naman sa pagpalambo sang eskwelahan, may ara kita whole of society approach nga hindi lang teacher ang ara, hindi lang school head, hindi lang mga barangay, kundi the whole of society nga makita naton, tanan nga external partners nga makabulig, pwede naton palapitan para makabulig sa eskwelahan. That's the value of partnership nga ginatan-aw naton. So para mapalambo ang eskwelahan, Pero kinanglan man natin ang expertise ng isa ka teacher to engage with partners, labi na yun mga school heads natin. Kinanglan makabalo man sila mag-engage. Yan ang may return man mala ang partners natin nga kung magulig sila sa eskwelahan. So it's all about partnership actually. So kung sa regional level pa, it started with the memorandum of agreement and or memorandum of understanding, and then sitting down kung ano nga programs and projects nga himuon, all for the good of the learners and teachers in school.
0: Nagsaka man ang budget no sang DepEd sa national level nga pag-alokar sang budget. Mabatsyagan ba ni sa dalom?
1: Actually ang budget tungod sa kadamo sang sa 'di ba ang pinakadamo nga workforce ang DepEd eh. Tapos pinakadamo nga needs ang DepEd kay kung okay. Lantaw mo every year kasaka ang budget pero nga damo-damong estudyante kag damo mga classrooms ang kinahanglan. So kung sa classrooms pa lang, construction ng classrooms pa lang, kulang lang budget. Kung sa labi na gid subong nga may mga ano kita, may mga disasters kita. So, damo gid ang kakulangan sang budget actually. Pero with the budget, naka-allocate naman namin na sa mga personal services, no? Labi na gid may mga school kita nga may ara sila sarili yang budget. O ara naman ibang schools yang may budget lang katingi, may MOOE, no? While naka-allocate na natanan, naka-program na natanan, kung isipon mo, ina nga mga budget, kung tanan-tanan nga schools abi mag-propose, pertigin na talaga may, pertigin na kakulang, no? Pero kung sa big slice of the whole budget of the, nami siya ng tangon kay dako ang budget mo.
0: Okay.
1: Pero pag-abot sa pinakababa, daw hindi mo na mabatsyagan, ang mabatsyagan mo lang sila kay tungod the usual support na lang for the for your salary, for MOOE, and for the other services nga ihatag sa schools.
0: So
1: pero salamat salamat sa budget.
0: So the reason man nga kinanglan gyapon sang support sang mga parents ano?
1: Yeah, kinanglan gyapon.
0: Panahon subong sang technology kag AI, may kabaguhan ba no sa rules sang mga teachers naton kag may mga bag-o bang mga skills nga kinanglan nila matun-an para makasabay sa trend subong kag changing needs sang mga learners naton.
1: Actually dako gid ang ano dako gid ang kabaguhan para sa mga teachers naton labi na gid mula sa the source of information. Diba, ang teacher source of information karon parang guide na lang sila kay facilitator kung ang mga informations mga gina-feed sang AI tama o mali kasi may ara naman nga i-feed mo sa AI nga ang information na ginahatag niya iba so kailangan i-upskill man nato ng mga teachers nato when it comes to using AI kasi artificial yan eh artificial Although makita mo naman so using AI, kanami lang kaya tawahay lang imo kinabuhi, di ba?
0: Tawahay ang kinabuhi mo.
1: Mas dasig, seconds lang, ara na talaga nga gusto mo maabot. Pero how to check that? Ang teacher dapat maging well-versed man sa AI. So, amo nang ina-recommend namon AI literacy, no? So, damo naman sa mga platform subong, labi na gisa, iban nga mga partners nga nag-o-offer sa mga courses on how to enhance your knowledge about AI, no? Para maintindihan mo, ma-facilitate mo ang mga learners how to use AI, kaya hindi ka man ma-behind sa mga estudyante mo, basi mas maalam pang estudyante mo na gina-present kaysa imo, kung hindi ka well-versed sa AI. So, mo nang damo abi sa AI nga may mga digital pedagogy, no? Nga dapat sundo.
0: Yes, sir.
1: Ang gusto mo no ka
0: Hello sir. Ara pa ikaw dira daw dula-dula yata ang signal sang aton nga guest. Yan may ara pa ta 6 minutes no balikan taguro si sir kay daw naghina ang iyang signal. So ang hambal ni sir ang isa ka teacher kinanglan i-upgrade nyo man ang iya ihibalo sa mga bag-o nga mga teknolohiya sa Subong. Pero sir, on your part, may aragid ka muna mga upskilling, mga training para sa ila?
1: Actually, sa ano, may mga naka-program na sa amon niya HRBD. Okay. Every time may mga need to upskill, may mga mass training, may mga mass training na ginimo ang amon niya. It's more on HR naman, mga human resource and development ng mga ano, mga programs na may mga programs for teachers, may mga mass training, especially on the ano ma'am, sa mga master teachers, school heads, may mga learning development program. And on the part sa mga school level, may ara man silang the regular na Slack or school learning activity, something parang ganun.
0: So may training din na
1: that's part of upskilling the
0: So beyond the celebration sining Teachers Day, paano naton masukat, ma-measure nga nangin meaningful gid ang pagsaulog, sir?
1: So siguro ang ginatanaw lang namon nga at least mahatagan sang medyo ano, gamay nga burden mabuhi na ang administrative burden sang as mentioned kaina sa mga
0: makapahuway gid si ma'am araw mo ngayon
1: makapahuway sila araw nila, so ikaw na naman ang magpahinga parang ganun.
0: Pero kung so, siguro may nagareklamo nga sa Teachers Day, ang teacher man gyapon ang magprepare sa mga program, sila man ang gina pa ano dara sa mga palagwaon, ti daw na stress pa sila sa Teachers Day, sir.
1: So it's more on dapat na abi sa school level may ginatawag na sila ng collegiality, ma'am, parang
0: nang naagrihan nila.
1: Oh, sa ilan na nga dynamic, no? Pero kung pamatsyang mo nga daw hindi ka angay. So you have to raise your voice, parang ganun. So it's between the school premises na or between the faculty or school heads. If you are assigned on that, siguro ang pamangkot mo lang na ikaw ang ginassign dira, no? It's more on valuing the responsibility than the task nga ihatag sa imo bisan hindi mo parang ano na, parang using yun na para to have the event success, parang ganun.
0: Anong gusto mo nga ipalabot nga mensahe, sir, sa aton mga teachers, no? Kag ano ang inspirasyon nga luyag naton mapalabot sa ila?
1: Siguro sa kada Teachers Day, abi may arang giginabutang abi nga teacher as hero, no? So siguro ang DepEd well nagginapabilin nila ang pagkilala sa mga teachers nga mga hero, biskan hipos lang sila, biskan kung kisa wala sila tingog, wala silang ginapakita, pero ang ilang ano kaayo kag ang tampad nga pagserbisyo, hindi na basta-basta, labi na gid nga diverse ang mga kabataan nga ginaatubang mo, lain-lain nga pamatasan, lain-lain nga orientasyon, kag kada adlaw lain-lain ang masugata ang mga ginikanan. So hindi basta-basta nga mga challenge, no? So sa pagpakita nila sang sakripisyo, kinakilala gyapon sila nga mga bayani, no, na wala nagapuntat. Biskan may mga isyo, sige lang, no? Sige lang sa pagdudlo, sa pag na pagpurma sang kabataan, labi na gid sa paghatag sang kasanag sa mga kabataan, labi na gid iba ang ano na, ang mga behavior kag character sa mga kabataan subong nga panahon. So mga teachers, sila mga bayani, sila ang kasanag, no, sa mga kabataan, labi na gid sa mga kabataan nga yara pa sa adulom siguro o hindi pa klaro ang ilang panglantaw, ang langkato nila. So we still treat our teachers as hero, o mga bayani ng ating bansa.
0: Padayon mga ma'am kag sir. And sana ngayong araw ikaw naman, ikaw gid ang matagaan sang highlight, pagpasalamat, no, kag sakripisyo nga ginhimo mo, ma-appreciate gid. Sir Jojo, thank you sa imong panahon.
1: Thank you, Ma'am Joy. Thank you, Ma'am Jen, sa oportunidad. So in behalf siguro sa amon nga regional director, Attorney Alberto Escobarte Sisutu, kag sa amon nga Assistant Regional Director Catherine H. Lutilia, kag sa buo bilog nga pamilya sang DepEd Region 12, we say Happy Teachers Day to all teachers for from private kag public nga mga tulungan kag kabaytanan nga bendisyon ng kamo pirmi sang Ginoo sa inyong pagtrabaho para sa mga kabataan. Mayong aga.
0: Mayong aga. Yan ang aton nga Project Development Officer for sang Department of Education Region 12, Sir Ismael Ngitngit Jr. Sa aton iyang mga teachers, pahuway-huway man kaya para maka-relax ikaw dira, ma'am kag sir. Treat yourself. Ang ato niya nga mga estudyante, no, mga thoughtful nga mga estudyante, may mga pa-surprise na sila sa ila iya nga mga teachers. Ina ba lang agagmay lang nga mga gestures ninyo? Dako na gid na nga kahimuan para ma-encourage ang inyo mga mentors. Or sa mga nag-graduate na, no? Kito nag-graduate na. Balikan taman sanday, ma'am kag sir, kag pasalamatan. Kami nag-reunion kami sa amon nga high school nga batch. Kag kada reunion kami, gina-invite ginamo ng amon mga teachers. Pag ginatagaan gid sila sang pasidungog. May mga patoken, may mga message. May grateful recognition sa ilang mga nangin sakripisyo sa adto. Kag their heart is full gid every time nga inspire sila, no, sa kundiin na naabot ano nang nalabot sang ila iya nga mga gintudloan sadto. Diba? Amo nang kalipay sang mga teachers makita nga successful ang ila iya nga mga estudyante. Amo na nang mahambal nila nga reward nila. Sige, alas 9:01 na. Time's up para nag-diri si Ma'am Liza, no? So, may klase ang ato niyo mga ALS learners sa ere. Parayon lang magpamati sa Justice Dos DXKI. Salamat diri kay Kuya Don, kay Edgar, Miko Dave, Miga Jen, nag-assist sa aton programa. Ini ang inyo amiga, Miga Joy, Kawayan Combatier, nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Heso Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.

0: Hello, mayong aga sa aton nga mga tagpalamati. Kaga, syempre, good morning man sa aton nga mga partners diri sa 1062DXKI. Mayong aga gid sa inyo. Kaga, syempre, madamo gid nga salamat kay Miga Jen sa pag-assist sa aton sa technical nga side, kay Sir Edgar. Kaga, baudodugay kita nga, ang aton nga mga hoping ma-back to normal na ini aton nga broadcast sa mga maabot nga mga inadlaw. Hoping and praying. Kaga, syempre, subong nga aga, may ara kita sa bago nga lesson. Ang lesson naton is all about pandiwa, I mean. Ay, wala nga gining ano. Kag subong nga aga, sa aton galing nga mga ALS learners nga ara sa ila respective community learning center, dali lang gid lapit na ko nalipat. Good morning sa tanan-tanan nga mga teachers. Kaga happy Teachers Day sa inyo. Especially sa akon mga upod sa ALS, Corona Del City Division. Happy Teachers Day gid sa inyo. Maano kita sini kay Teachers Day subong. Wala daw abisang ano. Wala sang tawag sina suspension of classes for celebration. Pero anyway, may depend memo to siya nga mag half day lang subong kag mag celebrate, pwede mag-celebrate to be guided by their respective heads sa mga respective nga mga eskwelahan. But, and also, Happy Teachers Day sa mga teachers nga regardless sa mga personal nga mga circumstances and kung ano man ang circumstances, no? They still choose to show up para maghatag sang inspiration, kag maghatag sang guidance, kag maghatag sang learning sa aton nga mga estudyante. And of course, subong aaga, mayo gid kay miara kita sang mga visitors today, no? Halin ini sila sa Marvelous College, mga practice mga student teachers. Anong mga kurso nyo?
1: Bachelor of Arts in Filipino.
0: Dalawa ka mo. And hoping na subong graduating na sila.
1: Yes, sana ma'am. Lapit na, ma'am.
0: At sana nang lapit na?
1: Mga March or April, ma'am.
0: Aba, mga March or April. Nga daw, hindi sure, ha?
1: Wala pa exact date po.
0: Okay, sige. So, ihatag nato ng platform sa ilang subong nga aga para sa ilang part ni actually sa ilang practicum. And of course, ginpaghandaan man nila ng learning delivery nga ilang paghahimuon subong under kay Ma'am Sheila. No, upod mo nato sa ALS. Sige, si Ma'am, ihatag ko kamo kay Ma'am
1: Rolin po.
0: Kay Ma'am Rolin, kag kay
2: Ana po.
0: Ma'am Ana, Bachelor of Arts in Filipino. Sige. So, sige, ma-start kita sa aton nga lesson. Siguro ma-start na kita sa next naton nga slide. Sige.
1: Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga ALS learners na nakikinig ngayong umaga. Sa ating guro sa ALS, Ma'am Liza Ruaro, sa pamunuan ng 1062DXKI, sa aming mga guro sa MCTI at kapwa mag-aaral. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo ay nakikinig at natututo ngayong araw. Sa ating programang pang-edukasyon, ALS on Air, mayroon tayong aralin na tiyak na makakatulong sa atin sa paggamit ng wikang Filipino. Kaya naman, samahan ninyo kami sa ating talakayan. Kami ang inyong magiging guro sa ere. Ako si Binibining Rolin.
2: Ako naman si Binibining Anne Marie.
1: Makinig ng mabuti, makilahok at huwag mahiyang sumagot dahil may ilang gawain tayong pagdaraanan. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan na natin. Simulan natin ang araw na ito sa isang panalangin na pangungunahan ni Binibining Anne.
2: Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa araw-araw naming gawain, ganun din po sa aming pag-aaral. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ikaw na po ang bahala sa amin. Amen. Upang maging maayos ang ating talakayan ngayong umaga, narito ang ating mga alituntunin. Una, makinig ng mabuti sa oras ng klase. Ihanda ang notebook, ballpen at iba pang kailangan sa aralin. Itala ang mahalagang impormasyon at halimbawa mula sa aralin. Sundin ng maayos ang mga panutong ibinibigay ng guro. Handa na ba kayo? Bago natin tukuyin kung ano ang ating paksa ngayong umaga, mayroon muna tayong maikling gawain para sa inyo. Narito ang panuto. Buuin at ibigay ang salitang kilos na isinasaad sa bawat bilang. Sa ating mga viewers at listeners, ilagay lamang sa comment section ang inyong mga sagot. Ano ang nabuo ninyong salita sa unang bilang? Ito ay naghuhugas. Pangalawang tanong, ano ang nabuong salita sa larawan? Ito ay nagluluto. Pangatlo, ito ay naligo. Pang-apat naman, ito ay umupo. Sa panglima, sa panguling bilang ay ito ay nagsusulat.
1: Ngayon naman, dadako na tayo sa ating layunin kung saan sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, matutukoy ang mga salitang nagsasaad ng kilos. Pangalawa, makikilala ang tatlong aspekto ng pandiwa. Pangatlo, magagamit ang pandiwa sa wastong pangungusap. At huli, aktibong makilahok sa mga gawain. Narito ang pandiwa at aspekto ng pandiwa. Ang pandiwa ay salitang nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, hayop o bagay. Binubuo ito ng salitang ugat at mga panlapi. Narito ang tatlong aspekto ng pandiwa. Una, perfectibo o naganap na. Pangalawa, imperfectibo o nagaganap. Kontemplatibo naman kapag ang kilos ay magaganap pa lamang. Tingnan natin ito. Kapag ang salitang sumulat ay nasa perfectibo. Kapag nagsusulat, imperfectibo, magsusulat, kontemplatibo. Salitang pandiwang sumasayaw ay makikita ito sa perfectibo, sumasayaw, imperfectibo, kontemplatibo naman kapag ang salitang kilos ay sasayaw. Ang kilos na nagluto ay perfectibo. Nagluluto, imperfectibo, magluluto, kontemplatibo. Ang salitang nagbasa ay makikita sa perfectibo kung saan ang kilos ay tapos na. Nagbabasa, imperfectibo, ginaganap pa lamang ang kilos. Kontemplatibo, magbabasa kapag gagawin pa lamang ang kilos. Narito ang perfectibo o naganap na. Ang kilos ay ginawa na o tapos na. Halimbawa, nagbasa si Ana ng aklat. Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagbasa, kung saan ito ay perfectibo. Pangalawa, nagsulat si Ben ng liham. Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagsulat. Pangatlo, nagluto si Nanay ng hapunan. Ang salitang ugat ay ang salitang perfectibo na pandiwa ay nagluto. Ang mga halimbawang ito ay mga perfectibong pandiwa.
2: Sa imperfectibo naman o nagaganap, Ang kilos ay ginagawa, nangyayari o ginaganap sa kasalukuyan. Halimbawa, dadalaw tayo sa ating klase mami. Binibisita niya ang kanyang lolo araw-araw. Ang imperfectibo nito ay binibisita. Nagbabasa si Lisa tuwing hapon. Ang imperfectibo nito ay nagbabasa dahil ito ay nagaganap. Pangatlo, nagdidilig si Cathy tuwing umaga. Ang imperfectibo ay nagdidilig dahil ito ay nagaganap. Salitang kontemplatibo o magaganap. Ang kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang. Halimbawa, dadalaw tayo sa ating kaklase mamaya. Ang kontemplatibo ay dadalaw dahil ito ay magaganap or gagawin pa lamang. Tutulong kami sa piyesta sa darating na Sabado. Ang kontemplatibo ay tutulong dahil ito ay gaganapin pa lamang. Pupunta kami sa palengke mamaya. Ang aspekto nito ay pupunta dahil ito ay gaganapin pa lamang.
1: Mahalagang malaman natin kung ano ang panlapi. Ang panlapi ay isang kataga o mga kataga na ikinakabit sa unahan, gitna o hulihan ng isang salitang ugat upang makabuo ng salitang bagong salita na may ibang kahulugan.
0: Okay. Kay na out ang aton nga ano nga PowerPoint, no? So diin nakita sa aton nga lesson, ma'am.
1: Sa panlapi.
0: Okay, sa panlapi nakita. Bakit mahalaga ang panlapi?
1: Dahil ikinakabit po ito sa mga salitang ugat.
0: Okay, halimbawa ng mga salitang ugat na ano?
1: Sulat.
0: Okay. Mga halimbawa ng mga salitang ugat na maari nating kabitan ng mga panlapi
1: ay gaya na lamang ng sulat, ikinakabit ito, ang salitang panlapi na ikinakabit sa sulat ay na makikita sa gitna na tinatawag natin gitlapi.
0: Okay, at ano ang mabubuo nating salita kapag ito ay ikinabit sa gitna?
1: Ito ay magiging aspekto ng perfectibo.
0: Okay, so pag meron tayong salita na sulat, nilagyan natin ng sa gitna.
1: Magiging sumulat.
0: Magiging
1: sumulat.
0: Okay. So sa aton nga mga learner nga nagapamati, no, madali lang pero mas namigid abi kung ara ang aton nga PowerPoint. Now, so para safe, diri kita mga pindot na lang. Sige. Okay, sige padayon kita, ma'am. Sa panlapi na kita, aspekto.
1: Mga aspekto. Narito ang mga salita. Ang salitang sumulat, ito ay perfectibo na ang panlapi ay makikita na ang panlaping ikinakabit ay na makikita sa gitna na tinatawag na gitlapi at ang salitang ugat sa sumulat ay sulat. Sa pangalawa naman, ang salita ay naglinis. Na ang naglinis, ang aspekto nito ay perfectibo na makikita ang panlapi sa unahan na tinatawag na unlapi. Ang salitang ugat sa salitang naglinis ay linis. Pangatlo, salitang umaawit. Ito ay ang aspekto ng umaawit ay imperfectibo na kung saan makikita ang panlapi sa unahan na tinatawag na unlapi at ang salitang ugat ng umaawit ay awit. Pang-apat, ang salitang kilos ay naghuhugas. Ang aspekto ng naghuhugas ay imperfectibo na kung saan makikita ang panlapi sa unahan na tinatawag pa rin unlapi at ang salitang ugat ng naghuhugas ay hugas. Panglima, maglalaba. Ang maglalaba ay ang aspekto ng maglalaba ay kontemplatibo na ang panlapi ay makikita sa unahan kung saan ito ay tinatawag na unlapi at ang salitang ugat nito ay laba. Panghuli, matutulog. Ang aspekto ng matutulog ay kontemplatibo na kung saan ang panlapi ay makikita sa unahan na tinatawag na unlapi at ang salitang ugat nito ay tulog. Paano nga ba nabuo ang kontemplatibo? Nabubuo ang aspekto ng magaganap sa pamamagitan ng pag-uulit ng unang pantig ng pandiwa. Halimbawa nito ay ang salitang lakad. Inuulit lamang ang salitang la plus dinulugtungan ito ng salitang lakad upang mabubuo ang lalakad. Kain, uulitin ang pantig na ka, durugtungan, idudugtong ito sa salitang ugat na kain at magiging kakain. Pangatlo ay ang pasok. Ang unang pantig na pa, idudugtong sa salitang ugat na pasok at magiging papasok. Maaari rin itong magkaroon ng mag, durugtungan ng unang pantig at salitang ugat. Halimbawa, salitang ugat na luto. Daragdagan ito ng panlaping mag at ang unang pantig na salita na lu at magiging magluluto. Ang salitang ugat na tulog, daragdagan ng panlaping ma at uulitin ang unang pantig na salita ng tulog

0: Pangatlo, naglalaro ang mga bata sa parke. Ang pandiwang ginamit ay naglalaro. Ito ay imperfectibo dahil ito'y nagaganap o nangyayari na kilos.
1: Ikaapat na pangusap ay nagsusulat si Ana ng kanyang tatakdang aralin. Ang pandiwang ginamit sa pangusap ay nagsusulat at ang ito ay perfectibo. Panglima, ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay magluluto. Ang aspektong ginamit sa pangungusap ay magluluto at ito ay kontemplatibo. Pang-anim, maglalaro ang mga bata sa parke. Ang pandiwang ginamit sa pangungusap ay maglalaro at ito, ang aspekto nito ay kontemplatibo. Ngayon naman, subukan natin at ibigay ang pandiwa ng tatlong aspekto.
0: Ang salitang kilos na bihis, ito sa perfectibo, ito ay nagbibihis. Dahil ito ay nagaganap na kilos. Samantala, sa imperfectibo, ito ay nagbibihis. Kung saan ginagawa o nangyayari ang kilos. At ang kontemplatibo naman ng salitang bihis ay magbibihis, kung saan ang kilos ay magaganap pa lamang. Ang salitang talon, sa perfectibo, ito ay tumalon. Dahil ito ay naganap na kilos. Ang sa imperfectibo naman, ito ay tumatalon dahil ang kilos ay nagaganap o nangyayari. Para naman sa kontemplatibo, ito ay tatalon dahil hindi pa nagaganap o gagawin pa lamang ang kilos. Ang salitang iyak, sa perfectibo, ito ay umiyak dahil naganap na ang kilos. Sa imperfectibo naman, ito ay umiiyak sapagkat ang kilos ay nagaganap o nangyayari. Sa kontemplatibo naman, ito ay iiyak dahil gagawin pa lamang ang kilos. Ang panghuli ay sigaw. Sa perfectibo, ito ay sumigaw dahil ito ay naganap na kilos. Sa imperfectibo naman, ito ay sumisigaw. Nagaganap o ginagawa ang kilos. Sa kontemplatibo naman, ito ay sisigaw dahil nagaganap o gagawin pa lamang ang kilos.
1: Ngayon naman, dadako na tayo kung ano ang salitang pandiwa. Balikan natin ang salitang pandiwa. Ang salitang pandiwa ay ito ay nagsasaad ng kilos. Ano ang tatlong aspekto nito? Ang aspekto ng pandiwa, una ay perfectibo, una ganap na. Pangalawa, imperfectibo, una gaganap pa lamang ang kilos. Kontemplatibo, umagaganap pa lamang. Dapat nating tandaan na ang mga pandiwa o kilos na ating gagawin ay mahalaga. Ano ang kahalagahan ng wastong pagkilos sa ating pang-araw-araw na buhay? Tandaan, ang bawat kilos ay dapat gawin ng maayos at may pananagutan. Maging responsable sa bawat kilos. Mayroon akong isang mahalagang ibibigay sa inyo na kung saan ang ating gawain ay ibibigay lamang namin kay Ma'am Lisa, kung saan ibibigay namin ng print out at ibibigay lamang sa inyo sa aming mga tagapakinig na IELTS learners, at ibibigay, sagutan ninyo ito sa inyong bahay. Kukunin lang namin ito kay Ma'am Lisa sa susunod na Sabado. Narito naman ang ating takdang aralin. Kumpletuhin ang talahanayan ng mga pandiwa sa tatlong aspekto.

0: At ayan, dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa pandiwa at mga aspekto ng pandiwa. Bago tayo magpaalam, balikan natin ang apat na mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Ang pandiwa, ito ang nagsasaad ng kilos. At ang tatlong aspekto ng pandiwa ay perspektibo, kontemplatibo at imperspektibo. Sana ay mas naging malinaw sa inyo kung ano ang pandiwa at kung natin nakilala ang tatlong pandiwa na to. Higit sa lahat, sana ay magamit ninyo ang inyong natutuhan, hindi lamang sa loob ng klase, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap at pagsulat. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pakikilahok at pagsabay sa ating talakayan. Kami ang inyong kasama sa paglalakbay natin sa mundo ng pandiwa. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
1: Okay, hala. Yehe. Thank you kay Ma'am Rally and
0: thank
1: Ma'am
0: you.
1: Ma'am
2: Anna.
1: Kulbaan ka mo?
0: Yes, Ma'am. Yeah, first time.
1: Okay, sige. So kay first timer, sige. Okay, so sa aton nga mga learners nga nagapamati subong, so I hope nga may ara gid kamo sa natun-an sa subong nga aga sa liwat bakit mahalaga ang pandiwa at ang panlapi sa pangungusap. Okay, so dahil ano nga sabi kanina, ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o gawain sa isang tao, bagay o mga nilalang. So bakit ito mahalaga? Dahil nakakatulong ito kung ano ang ginawa o ano ang nangyari. No? So ang panlapi naman ay tumutulong sa pagbuo at pagbabago ng kahulugan ng mga salita, lalo na ng mga pandiwa. No? So kung napansin ninyo kanina, meron nga tayong ilang aspekto.
0: Tatlo.
1: So sa bawat pagbuo ng mga salitang iyon at bawat paggamit ng mga aspekto kanina, yung mga tatlong aspekto na pinag-aralan natin, nag-iiba ang kahulugan ng bawat salita. Okay, so ipadayo natin ini nga lesson sa aton nga face-to-face learning sa BWAS, no, sa aton nga mga learners. Madamog inyo salamat sa aton nga mga student teacher this morning nga nag-effort gid. Congratulations sa inyo nga duha.
0: Thank you, Ma'am.
1: Okay, so sa subong, madamo man nga salamat sa aton nga mga learner nga nagapamati, no? At dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa panlapi at pandiwa. Sana ay marami kayong natutunan at mas naunawaan kung paano nakatutulong ang mga panlapi sa pagbuo ng mga salita. So tandaan, ang tamang paggamit ng panlapi ay mahalaga upang maging malinaw at wasto ang ating pagpapahayag ng ating mga nais na iparating sa ating mga kausap. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, next Monday may aratas ang bagong lesson. Maayong aga, kag Happy Teachers Day sa mga teachers.

0: inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Kapila.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaagapay. Magkakasama na naman po tayo habang hinihintay natin ang Bishop Jonel. Ito po ang ating oras sa Lunes, panibagong Lunes na naman. At karaniwan sabi natin, ito yung simula ng sanglinggo. Pero ang tingin ko, linggo mismo eh. Kasi first day of the week, first day, yun po yung ating araw ng sama-samang pagsamba, no? Kaya kagalakan po natin makakasama uli tayo dito sa Family Matters. At pagka po Lunes na episode nito, nandun po yung pagtalakay sa lalo na sa papel ng mga kalalakihan, sa mga leaders natin, mapatahanan, mapalipunan sa anumang larangan ng pamahalaang bayan o pampribado man. Pero nandyan po tayo, meron tayong mga masisipag na mga kasama dyan sa studio para po mag-research tungkol dito nga po sa panglunis na edition ng Family Matters. At nagpapasalamat tayo dahil maaliwalas po ang panahon. Bagaman sabi nila ay merong mga banta-banta naman, mga pag-uulan dito at doon. Pero salamat sa Panginoon. Ano, sabi nga po bawat ikagising ay blessing from the Lord. Kaya ako, mga kagapay, alam ko, lahat tayo magkakasama mula pa lang sa unang programa po ng 702DCS. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy tayo magkakasama sa iba-ibang mga programa sa buong maghapon. And then another day and another day. Ay nako, nandyan po ang laking biyaya ng ating Panginoon Diyos, pagpapala po. So purihin po natin ang Panginoon na tayo magkakasama ngayon. Ako po si Kuya Willie Basilio at hinihintay po natin ang ating mahal na Bishop Jonel Milan. So ito po ay programa ng Family Matters sa himpilang 702DCS FEVC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Isa po kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen via radio sa 702DCS AM band or watch online through live streaming on Facebook page 702DCS-FEBC Radio at saka YouTube channel 702DJS FEBC Radio TV. Napapakinggan din po tayo sa ating mga 702DJS mobile app. Ano man po yung inyong mag-download na sa inyong mga device. Libre lang po ito, mga kagapay. Kaya salamat sa Panginoon. Magkakadao pampalad po tayo ngayon. At ayun, nakita na po natin ang ating pinagpipitagang Bishop Jonel Milan. Good morning po sa inyo, Bishop.
1: Good morning po, Kuya Willie. Good morning sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dito sa Family Matters ng 702DZAS. Nako. Antay ako na antay na i-accept ako, hindi ako na-accept. Mabuti na lang at last minute ay na-accept din. Kumusta po kayo, Kuya Willie?
0: Ayos, ayos.
1: Parang nagtago kayo. Mukhang nag-birthday lang kayo. Oh, nagtago kayo ng Lunes, ha?
0: Oo, oh, parang ayaw mo na ako makita, eh.
1: Hindi, ako nga, umaasa nga ako. Noong Lunes, iseset natin ang ating date, eh. Biglang, walang Kuya Willie ng Lunes. May problema yata yung internet mo, ano?
0: Opo, opo. Parang hindi yata ako nakapagbayad ng... at saka pati na sa landline, tumawag ako. Pero, nung marinig ko, nandiyan po yung maglola. Aba, kakoy, ituloy na nila. Oo, oo. Kaya, tuwarin po naman ako na nakikinig sa inyo.
1: Yes, ang hirap nung ikaw na nagbabasa, ikaw pa magka-counsel. Talagang kaya si Tess ay pinapasalamatan natin ang ating able assistants. Uh-huh. Si Tess Milan at saka si Noel, saka si ano, si Teo. Timoteo, Teo at Darlucio. Kaya salamat at nako narinig ko ay nabigay mo na yung bungad. Kaya pwede na tayong bumati sa ating mga, sa aming napakasipag at mabungo, manggagawa ng Panginoon, si Pastor Alen at si Jonard sa kanilang anniversary, wedding anniversary.
0: Wow.
1: At yun na din ang kanilang anak na equally dependable and able, si Teacher Joyce, Engineer Teacher Joyce at Rosal. Happy, happy birthday. At gusto rin natin batiin ang happy listening. Ito, nagtitext sa atin sina Judy Concepcion, Ramil and Janet Solveta, Pastor Billy and RC Pataho, nanonood ng kinigdang sila sa atin. At si Nona Kodokor ay bumabati po mula sa Santa Rosa, yung kanina, mula sa Santa Maria Bulacan, mula sa Valenzuela, mula sa Maykawayan, mula sa Marilao. Ito naman ay si Joshua Bendia ay belated happy birthday daw kay Aleli Castillon mula kay Tito Castillon from Caloocan, Amparo. Ayan, at ayan, si ang aking kabalae, si Balaing Tito at saka Tet Dampog ay nanonood, nakikinig sa atin. Isa pang kumpare, si Oyet Miranda. Ito, nagtetext na good morning dyan naman sa Cavite.
0: Good morning.
1: Ang gwapong chairman ng men's ministry dyan sa Dasmariñas, COG. At of course, hindi natin kakalimutan si Jackie at ang kanilang matutihing mga anak at mga officers and empleyado ng kanilang negosyo dyan. Ganun din, nakikinig sa atin si ito, bumabati ng happy birthday si Pastor Billy Pataho. Si happy birthday kay Claro, kay Arman, kay Al, pisang ko to eh. Si Jessica, si Jover, at si Ariana. At happy anniversary raw kay Jover at Abigail Moraga. Ayan ako, nagdadating, ano, Kuya Willie, sunod-sunod yung mga nagpaparamdam na sila ay connected. Connected din, Kuya Willie, sa atin, yung iba't iba nating mga radio stations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Diba? Na nakahook sa atin ngayon. At iba't iba nating local. Ang FABC po ay marami pong stations. Ano po? At ang DCS ang sa Metro Manila and Mega Manila. At minsan naaabot din, pati Baguio, gano'n po. Pero marami po kami mga regional station. At yung Family Matters, so po ito sa programang nakahook po. Marami nating stations sa Davao, sa Visayas, Mindanao, hindi natin maisa-isa. Ano po. Kaya happy listening po. Happy viewing po sa lahat na nanonood ng kinig sa atin sa pamamagitan po. Hindi lang ng ating mga app, ano, ha? At kundi pati po yung ating radio station. Siyempre sa app, pinag-uusapan natin, gusto nating batiin din ang mga listener natin sa Japan. Pumuna ni Pastor Eli Galios at saka ni Pastor Vic Garcia, yan, ng AG at isa naman ay Alliance. Of course, kasama ang Pastor Johnny at ganoon din ang iba't ibang mga pastor ng Alliance, ano po, at ganoon din ang iba't ibang pastor ng sa Japan, sa Jesus the Loving Shepherd, dyan sa Tokyo Baptist Church, ayan, si Kim, ang aming kaibigan, ganoon din ng mga Damian sister. Happy listening po and happy viewing po sa inyo po lahat. At Kuya Willie, gusto natin congratulate si Bishop Alvin Benson.
0: Napanood ko kayo
1: investiture.
0: Nakita ko kayo sa Facebook. Yeah.
1: Ayun. At yeah. Noong nakaraang Sabado, ay aron kami ni Bishop F. Tendero, Bishop Eli Mercado, Bishop Frank Santos upang i-extend an hand of fellowship sa isang long overdue recognition kay Dr. Alvin at ngayon ay Bishop Alvin at tayo nagpapasalamat sa pribilehiyo. At marami tayo nakasama mga obispo doon, si Bishop Rene din, at ang iba pa mga pastor ano po, si Pastor Marcos at kanyang kabiyak ng kanilang church group dito sa Maykawayan. Ang iba't iba natin mga kamagagawa dyan sa Bataan ay nasarap na makadaupang palad sila. At salamat din, nakasama namin ni Bishop Eli, si Pastor Eldon, anak ni Bishop Eli, at si Pastor Del Valle, Ferdy, ay kasama natin na nagpunta doon sa Taan. Ayan, si Willie. Batiin po kayo. Tignan ko
0: Opo.
1: yung
0: Opo.
1: Tetek sa atin.
0: Kuya Jonel,
1: at
0: matutuwa ka dito sa ating
1: nagpaparamdam na
0: babatiin.
1: sila'y live na live at pinupas sa broadcast at yung iba naman pinapasa sa God. Maraming salamat po and you welcome you.
0: Yeah. Matutuwa ka dito, Kuya Jonel. May
1: sino po yan?
0: May namit tayo ng
1: Apo.
0: Isang nakikinig sa atin, no? At siya po ay nagtatrabaho diyan sa may Mamplasan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nasa telecom ano sila, no? Kaya yung Draka Philippines,
1: Mamplasan.
0: Opo.
1: Mm-hmm.
0: Si Kuya Rodolfo June Milan. Wow. Marinig rin ko yung kanyang apelido. Naku, ako matutuwa
1: ba,
0: po.
1: Talaga.
0: Matutuwa po si Bishop Jonel. Baka kayo matamutan pa.
1: E di gwapo din.
0: Ay, naku, sinabi mo pa. Mm-hmm. Totoo. Totoo. Kaya, mula nung makapakinig daw po siya sa 702 DCS, abay, talagang ano, tinutukan na niya, no? At nagpapasalamat sa Panginoon na siya po ay patuloy na taga agapay nating kasama. So magandang umaga po kay Kuya June Milan. Yan. And then
1: ayun, ako
0: at binabati rin natin,
1: happy listening po.
0: Binabati rin natin ang tagas Sambahang Kristiyano sa Marulas at magdiriwang po sila sa next Sunday ng kanilang 72nd anniversary. Naanyahan po tayong kanilang mag-speak no sa kanilang anibersaryo. So, kita-kits tayo mga taga-SKM at nako, umati kabong kwentuhan malamang yan. Yan.
1: Nako, si Pastor Abet ha, hindi
0: Opo,
1: ka nag-aanyaya ha.
0: Yeah.
1: Ha? Tayo ang simbahang yan ay naging bahagi rin ng ating journey. At kaya we cherish those years na tayo ay naging kaibigan ng simbahang yan. At muntik pa ako magpastor dyan. Kaya
0: Oo,
1: lang
0: man.
1: Last minute naging clear na iba ang direksyon ng Panginoon. Yung pala may ibang gagawin ang Panginoon sa amin church. At ngayon nga ay diriwang kami ng 31st anniversary sa buong buwan ng September pre-anniversary. At sa Sabado, yung aming anniversary concert, main anniversary. Si Pastor Steve Merpuri will share to us yung buhay niyan. He invested for eternity, yun ang aming tema. At yung miraculous touch ni Lord sa kanyang buhay. And that's
0: Amen.
1: What we are trusting God this year, na marami mga signs and wonders na mag-manifest para sa effective proclamation of salvation na through signs and wonders ay talagang kumilos ang Panginoon. Kaya talagang happy anniversary din sa Sambahang Kristiyano sa Marulac, pangungunan ni Pastor Abit. Yan ay alumnus namin sa Bible College.
0: Peniel.
1: Nagturo tayo dyan eh.
0: Mm.
1: Ito. Penwell. Bible College. Tayo ay nasuro tayo dyan at talaga isang honor na maraming naging produkto na may effective na mga manggagawa ang Panginoon ang Penwell din. Para ring mas matanda lang ang PBS pero kahit pa paano yan ay anak yan eh anak naman yan ng ATS para sa undergrad. Sinimulan niya nila Kuya Boy Bautista. SKM din yan. Si Kuya Boy Bautista.
0: Tama. Yes.
1: At ang iba pang mga professor sa ATS dahil may mga hindi matanggap sa ATS dahil undergrad so na binert ni Lord sa heart nila na magsimula ng college at yan po yung Penwell Bible College. Yan. Kaya happy anniversary po sa SKM. At yun din sa Hope of Glory Community. Ayan. Pero po ba kayo babatiin?
0: Opo. Sama na rin natin sa pagbati. Mga kapatid natin, diriwang kanilang birthday. Kahapon, birthday ni Ate Debbie Layawan. Yan. Debbie Peña Layawan. At hindi ko nagkakamali, kasama nila ngayon si Nanay Presi sa kanilang tahanan. Kahapon din ay nag-birthday si Ate Let Villamiel. Ngayon ay si Ate Lisa Lim. At bukas, si Kuya Ricky de Guzman. Sa 8, yung batang si Gian Andre Velasco. On the 9th, Donel Aaron Poha. At yun, sa Sabado po ay si Ate Remy Bitong. Sa inyo pong lahat,
1: ayun.
0: Maligayang kaarawan.
1: Maligayang pagbati po. Ganoon din kay Mila Pascua watching from Urdaneta City. At mo, maabot pa tayo sa Pangasinan. Kahit tayo merong station dyan sa North. Bagay region to yung ating station dyan. At ganoon din ay talagang ayan, si Jublin Cruz Albania ay nagbe-birthday din. At dalangin natin ng kalusugan at protection ng Lord kay Ann na mag-undergo ng operation. Ano, at you have us in prayer kasama na iba natin mga kapatid at si Brother Wills sa kanyang tuloy-tuloy na recovery at provision ni Lord sa kanilang pangangailangan pareho. Si Carlito Abunda, nagmamagandang umaga sa ating Kuya Willie. Mula naman siya, tumo, Ilo-Ilo. From Pastor Carlito Abunda. Tamo nga, ito ay yan sa station na natin yan sa Bisaya, nakahook sa atin. So welcome po si Lydia Deliota. Ayan, nanonood na kinig sa atin at nagwawas siya. Si Telma Manahares, ganun din. At binabati ka Kuya Willie from Laguna, Calamba. At si Nora Madriaga ay bumabati rin. Si Estrel Tampok, maraming salamat. Si Faustina Habla, ayan, ako, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Edgar Campos, at ganun din si Claro Putol ay nanonood at nakikinig sa atin. Narinig niya ang pagbati natin kanina. Si Elsa Magat, ayun, kanina lang katekso yung gwapo niyang asawa. Ha, si Pastor Boyet, mga kaibigan nating matalik yan at bahagi ng Community of Independent Churches of the Philippines. Si Ruel Cuervo ay nanonood din ako. Iba po, mamaya natin babatiin sapagkat kailangan na natin i-announce ang ating topic sa araw na ito at ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Kaya Willie, ano ba ang topic natin today?
0: Sasabihin ko na ba?
1: Wala ba?
0: Patience, patience.
1: Wala ata ako. Opo.
0: Then, nandyan. Sinadya ko lang na hindi sabihin kagad. Oh, kasi yan ang papaksay na. yan ang papaksay natin ko, Janel.
1: Approved. Ang galing.
0: Grow in
1: at least
0: patience.
1: Ang, nakapag-display ako ng... At least sa Bianer, nakapag-display ako ng patience ko. Ano, at kala ko ako, ano, wala. Effective. Ang galing talaga ng Kuya Willie. Talaga.
0: Sinadya natin talaga yun. Pero yun nga po.
1: Basahin na natin ang salita ng Diyos.
0: Eh. Opo, opo. Yan. At sasalig natin ang ating pag-uusapan ngayon doon sa sulat ni Apostle Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23. Sa magandang balita, Biblia, wika po. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtityaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Sa New International Version, Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Yan. Nako. At nakita po natin, ang isa sa mga binanggit na wika ay bunga ng Espiritu na sumasa atin mula nang tayo magkaroon ng personal na kaugnayan sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pagkilala natin na ang Panginoong Jesucristo at siya lamang sinugong tagapagligtas. At ito, by the Holy Spirit of God indwelling in us, at kasama po doon sa binanggit na po sa Pablo, yung ikay pagtityaga or forbearance or patience. Yan. At
1: yan,
0: ang ibig sabihin po nito, kasangkap siya, Kuya Jonel. Oh. Hindi po ito parang hati-hati, kundi kabuuan, magkakasama-sama. Kaya sabi nga po, singular yung bunga. ng Espiritu na suma sa atin. At ito po ay pagka nagahayag tayo ng isa o alin sa mga ito, hindi lang po siya nag-iisa, kundi kabuuan po. Kaya titingnan natin, bahagi yes. po ng ating paghahayag ng buhay ni Kristo na suma sa atin na yung pong pagtitiyaga or patience. At sinasabi po nilang madalas, Kuya Junile, mas praktisado natin, mas gamit natin yung word na to, yung character na to, doon sa pakipag-ugnayan sa kapwa na hindi po lamang sa mga bagay-bagay o mga pangyayari o karanasan. Pangunahin po sa ating ugnayan bilang kapwa-tao o bilang kaugnay sa ating tahanan, sa ating lipunang ginagalawan, praktisado natin yung patience.
1: Hey, mga facilitator, and we had a wonderful time together, about more than 100 students ng College of Law. At salamat kay Dr. Kanilan din, si Dr. Nene Tuazon, at ganoon din, of course, ang presidente, napaka husay at napaka visionary, si Dr. Chody Salandres, at lahat ng mga dean at dyan sa Bulso, Bulacan State University. Noon ding nakaraan Sabado na umaga, nagkaroon kami ng Thanksgiving, papurit pasasalamat Thanksgiving breakfast doon sa CTFE. Eh, ganap at sabay-sabay ang ganap. Kaya talagang papala. Wow, amen. Praise God. Eh, talagang itong patience, Kuya Willie, ay talagang ano ito eh. Bakit ang mga tatay ang ano, ang tinatapik niya, ba't hindi ang mga nanay? Sino ba researcher natin? Sino ba mas maikli ang pasensya?
0: Hindi, Kuya Junior, ganito yun. Ganito yun. Matagal nang nagtitiis sa atin ng ating mga misis.
1: kaya talaga inilabi nila. Inilabi nila na ang topic ay tungkol sa daddy.
0: Nako, napaubo tuloy ako. Namabasa
1: ko, sabi ko, ito ang topic, bakit dad, hindi dad and mom? Ano? Ano? Di ba, nasa pakibasa mo nga yung topic, pakibasa mo nga. Para yung researcher natin eh, ma-consider nila yung kanilang ginawa na yan. Mm. Ano, any topic?
0: Eh, hintay ka lang, patience.
1: You got me again. talaga, napakahusay talaga.
0: Ang ano, topic natin, bakit nila, grow in patience, dads.
1: Bakit nilagay pa yun? Dapat nila lang grow in patience, period. Ambira. Paki take note yan ha, sa ating mga researcher. Ha. Pero ganun pa man, masunurin kami ni Kuya Willie. Sige
0: opo,
1: na.
0: Opo.
1: Talakayin natin yan at pandadi lang. At tulungan tayo ng Diyos na makapagpigil na hindi mabanggit ang mami. Kapag ka hindi, tulungan nyo kami na bigyan kami ng patience para hindi maidamay ang mami.
0: Yeah.
1: Talakayan. Oh, you do to sumisilip sa atin, mami yan.
0: Palagay ko, isang dahilan, Kuya Junel, bakit parang
1: baka mami yan, ma-stress natin ng patient pag hindi pinigyan ng pag...
0: Eh, yung parang yung pag-identify sa atin na mga...
1: Eh, Kuya Willie, introduce mo na.
0: Yung pag-identify natin, no? Tingnan natin. Una muna, break muna tayo. At siyempre pag Lunes po, aba eh walang ibang kasama natin dito kundi yung pong Mami Becerios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng awitin mula Papuri 25, Diyos ng Kapayapaan.
2: Heto na po ang memo ni Mami. Ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Sabi nga po, ang mga bata daw, lalo na yung mga batang bata, ay merong short attention span. Para namang hindi lang bata, no? kahit naman tayo, hindi po ba? Para na-condition na yung ating kaisipan, loading, ayaw natin yan, gusto natin, fast, fast, fast. Pero, anong mangyayari kung tuturuan natin sila to have what we call focus? Yan. Mapag-uusapan mula sa inyong Mommy Becerios dito sa Memo ni Mommy. At dahil attention span ng ating tuon, aking ipapahayag ang mga bagay-bagay sa apat na areas sa word na span, S-P-A-N. Yan. Unang-una, para makuha natin ang interest at medyo tumagal ang focus ng ating mga bata, let us show. Show, ayan. Maganda kung meron tayong hinahawakan, nakikitanla, tumutunog. And kapag medyo maedad naman ang mga bata, let us show yung bagay na ito by explanation or by, you know, touch and then connecting. Eye contact is very important. Show. We ourselves, the adults, interesado rin po tayo. Kasi kung hindi, eh, bakit naman sila may interest? Eh, tayo nga hindi interesado. Letter B talks about the why. Kasi po, mai-interest sila at hahaba ang kanilang kanga ay focus. Eh bakit? Ayan. At yan ang mga interest ng mga bata, no? Ba't ko gagawin yan? Eh para saan yan, no? Diba? So, letter P for the word spun is purpose. Para saan yan? Hindi lang yung para saan in terms of the usefulness of whatever it is na gusto nating mag-focus sila, but the usefulness sa sarili nila. Pag ginawa nila ito, eto yan. Probably, let's not have what we call an absolute expectation of outcomes kasi alam naman natin, marami pang factors for a certain outcome to just come out. Letter A talks about, eto, naku, napakatagal po ito. Even sa ating adult, this is lifetime. Shaping attitudes and habits. Yan. Kasi po, yung pagiging focus, yung pagiging interesado, yung pagiging determined, yung hindi bibitaw kahit ikaw ay medyo nahihirapan na or mukhang walang mararating. Yan. Pero hahawa ka pa rin. Is related to attitude and habits. At ito po ay natututunan habang siya ay bata pa. Let us raise up their persistence, raise up their patience, raise up their, wow, ito, nausap ito last time, no? They must welcome hard work. Ayan. Kasi nga po, ito yung isang problema, no? Lahat ay gusto, marami ang may gusto. Comfort, easy, ayan, no? But we all know that life is a process. And pinakahuli po, letter N, for them to really get engaged and be interested and focused, eh, makinig tayo sa kanila. So let's allow some negotiations. At yan ang hilig nila. Eh, nay, kapag ka, yan, ay, nay, pwede, ganito. Oh, di ba, no, marami sila ganyan. So let's allow negotiations and that will also add up to their self-confidence and bring about a better relationship sa ating pong adult at mga bata. Mga ilang paalala mula sa inyong Mommy Becerios dito sa Memo ni Mommy.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: listahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Maraming salamat po sa napakagandang awitin na iyon at ganoon din sa mga binahagi sa atin ni Mami Bessie Rios sa kanyang memo ni Mami. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DCAS. Kami po ang inyong mga tagapayo, John Milan, kasama si
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Ay, yung kala ko, hindi ka na naman mo sa... I-test mo ni aking page. baka masubok na ang patience ng mga nanonood sa atin at nakikinig. Lalo na si Kuya Gami Alba, nanonood
2: ay,
1: daw.
2: Ay, Kuya! Ha? Yeah, pare.
1: Nanonood daw, nag-text daw sa ating group chat. Nasa group chat pa natin siya. Kaya thank you po. At enjoy daw. At ganun din ay may... Ito, birthday nito eh. Ang aming shepherd dyan sa aming house church dyan sa Mendoza compound, si Aida ay binabati natin. Ganun din ito, napaka-dependable nating shepherd, si Jerry Sabala, nakikinig. Si, taga Bulacan, taga Mekawayan, yung mga nabanggit natin kanina. At may nag-text sa atin dito, yung asawa ko po, araw-araw, nakakainis.
2: Oh,
1: asawa palagi po. Mm-hmm. Nakaangal palagi.
2: Mm-hmm.
1: At mainitin po palagi ulo. Buta talaga nga. Parang sinagot tayo. Talagang panlalaki yung topic natin. Kasi nagdududa pa tayo. At today pala ay Teacher's Day.
2: Happy
1: Teacher's Day.
2: Yes.
1: Sa lahat ng teachers by profession and teachers by heart. Alam mo kayo, Willie, marami mga hindi naging teacher, pero teachers by heart. Kaya yun ang passion ng aking asawa eh. Pag naka-identify siya, ay talagang ini-encourage niya mag-aral. Para at isa nga doon ay si the master teacher, Levy Mercado Vergara. Undergrad siya nung aming naakay sa Panginoon. At marami siya mga anak. Pero nakita niya may potential at may puso sa pagtuturo. Kaya... teacher at the same pinag-aral at nakatapos hanggang sa nagturo na at nag-aral din ng education at nag-master din. Kaya ngayon siya ay retiring na at master teacher. Kaya congratulations sa lahat ng sa lahat po ng mga guro at by profession man o by heart po. Kaya araw ng mga teacher ngayon, kaya talagang pabayaan na natin sila kung impatient araw na man nila. Sabi nila, pandadi yan ha? Bakit yung dinadami ka ng mga teacher? Siyempre, kaya talagang Carly pala ay nagdiriwan din ang kaarawan bukod kay Jobel na binati natin kanina. At ganun din tumutok po kayo at pag-usapan po natin paano lumago ang pagiging pasensyoso ng mga tatay. Ano ba? What do you have for us today, Kuya Willie?
2: Yeah. Alamin muna natin, Kuya General, yung ilang mga bagay na paano ba lumalabas yung pagiging impatient natin?
1: Mm-hmm.
2: Sa halip na maging pasensyoso tayo, kabaligtaran ang lumalabas. Ito ang ilang halimbawa.
1: Bakit kaya ba?
2: Una, we skip the process para lang makuha agad yung promise.
1: Yun, we gusto skip the agad. Process to get the promises.
2: Yeah. Ang gusto natin, yung ipinangako, halimbawa sa ating mga anak, mga tatay, nangako na, ay, nak, babawi ako sa iyo sa iyong graduation, ganito, ganyan. Pagkatapos ay, yung anak ay parang inip na inip. Kasi nga, mayroong pangyari na ayaw dumaan si tatay dun sa mga proseso, paghihintay, pag-abang. Kaya nakita ng anak yun sa kanya. So, nag-ahayag ngayon ng impatience. Si tatay kasi hindi naging natural sa kanya na magpahayag ng patience. gusto ni tatay, halimbawa, merong traffic violation. Eh gusto niyang, ayaw niyang magdaan doon sa proseso na titiketan siya, pupunta siya sa opisina ng anumang lugar, sa
1: Ahensya, ang gobyerno.
2: magbabayad ng violation niya. Ayaw niya noon. So gusto niya yung mapadali. Kaya gagawa siya ng kamalian, bunga ng impatience. Yon, yun isang halimbawa natin.
1: Yes. Tama. At saka mayroon mga tatay na may mahabang pila ay sisingit. Nakita ng anak yun. Ayun, di ba?
2: Yeah.
1: Pero nanay, gumawa gumagawa rin nanay nun, yung mga nanay. Eh, pero di ba, pan-daddy pa na tayo
2: daddy
1: ngayon.
2: Muna, daddy.
1: Daddy muna. Sige. So yan. Kini-skip ang ng process. Ano pa po?
2: Isa pa, lumalabas yung impatience natin kasi naghuhusga na tayo na hindi pa natin naintindihan yung pangyayari, kabuang pangyayari. Naglalagay na
1: Ayun.
2: agad tayo ng, kaya pala, hindi yan tama, etc. etc. Samantalang, hindi pa natin narinig yung magkabilang panig, halimbawa, sa isang usapin at nagkaroon ng kaguluhan, nagbigay na tayo ng paghuhusga kagad.
1: That's right.
2: Impatience yun.
1: Tama. So, wala pa yung mga ebidensya.
2: Oo.
1: Ay, meron ka ng husga. Iba naman yung may ebidensya na.
2: Oo,
1: Talagang
2: hey.
1: You can exercise your judgment bilang mamamayan ng Pilipinas at ikaw ay stakeholder. Pero yung usapin ni Patrick at saka ni Jeneline,
2: Parang ano
1: eh di ba? Eh hindi ka kasali doon. Huwag ka na sumali doon.
2: Oo.
1: Pero yung issue ng public servant at yung kanilang worthiness sa opisina, kasali ka doon kasi mamamayan ka. Pero
2: right.
1: Huwag ka agad nagko-conclude na isang side pa lang natanggap mo. Hindi naman pwedeng hindi ka mag-conclude kung nakikita mo yung mga ebidensya na lumalabas. Pwede rin. Pwede rin. Pero yung mga conclusion natin, lagi meron pa rin portion ng tentativeness yun. Kaya talaga, doon tayo matutulungan na tayo ay maging patience para tayo ay talagang ika nga makadevelop ng pasensya. Yan. Ano pa po, Kuya Willie?
2: Ay, sa pamparaan, Kuya Jonel, sa ating halimbawa na, di-display natin yung impatience, yung paraan ng ating pagmamagulang, yung we parent with reaction sa halip na reflection. No?
1: Ayun,
2: Oo.
1: reaction sa halip
2: Reaction
1: na
2: sa halip na
1: reflection.
2: reflection.
1: Ayun.
2: Ang maganda, we parent doon sa ng reflection. Pagbubulay muna, pag-iisip muna, no? Kung magkagayon, ating makikita na buong linaw, balanse, kaliwat, kanan, yung mga usapin para po makapagbigay tayo ng tamang reaksyon, which is yung patience.
1: Ayun. Halimbawa, si Daddy dumating, nagsumbong agad yung bunso.
2: Oh.
1: Aba, nag-react ka na agad. Huwag muna. Kaya mo magsumbong nang magsumbong nang magsumbong, ha? Pagkaraan, di tawagin mo yung isinusumbong at pakinggan mo ang kanyang panig. Ayan. Pangatlo, pagharapin mo sila para sila ang mag-resolve ng problema nila sa harapan mo. Ayun. So, maraming parents nga, hindi, wala, yung patience wala. Kaya talagang agad-agad ay nagko-conclude na tayo. Agad-agad tayo ay talagang ano, talagang meron ng ano, meron ng ika nga ay, kumbaga, yung minsan yung conclusion pa, masyadong dogmatic. Ha?
2: Tama.
1: Samantalang hindi naman tayo ika nga ay talagang involved doon sa mga pangyayari. Wala tayong at stake. Kaya Supreme Court, may mga dismiss na kaso dahil yung nag-file, hindi naman siya bahagi ng problema. Ayan, di ba? You are not a party, agreed party to the case. Gano'n, di ba? Kaya isang napakahalaga yan na talagang puntos. Meron pa po ba?
2: Well, nakita po natin na parang andali-dali nating mag-display ng impatience. Pero tukuyin na natin, Kuya Jonel, ang kahalagahan ng patience. Ano bang naitutulong nito sa pagiging magulang natin? Ay naku, napakalaki po mga kagapay. Actually, ito ay sinasabi natin madalas, yung patience is virtue. Ay, higit pa sa anumang
1: Yes.
2: anumang halaga ng anumang kayamanang maiiwan natin sa ating mga anak, eh ito pong mga halimbawa ng magandang kaugalian katulad ng patience o pagtitiyaga, no? So tukuyin na po natin ngayon, mga kagapay, ano bang naitutulong nito? So na lumalabas po yung ating pagiging patience, pasensyoso, para bang maglalagay tayo ng mukha nito, no, Kuya Jonel? Hindi lang ito parang abstract na bagay o kalagayan at talakay tayo ng talakay, pero parang walang dating kasi nga bibigyan natin dapat ng mukha ito. So kung tayo po yung mga leaders, tayo po yung mga tatay, tayo po yung mga heads ng kung ano pang mga ahensya, mahalaga na makita po natin ito. Ilang mga hakbangin, Kuya Jonel. Una po,
1: Sige, tulad ng
2: mag-observe muna. Mag-observe muna.
1: Yun.
2: Huwag agad mag-react. Tingnan
1: Dapat pala,
2: muna
1: hindi,
2: what is
1: hindi,
2: really
1: dapat pala,
2: happening.
1: dapat pala hindi kita tinanong na tulad ng,
2: O
1: dapat
2: yan.
1: nag-observe muna
2: Oo,
1: ako.
2: dapat, dapat.
1: Nako po, talaga.
2: Ayan.
1: Dawaksak ako. Kanina pasado eh. Ngayon baksak. Sige.
2: Minus 5. Bawas
1: Minus.
2: limang punto.
1: So kaya talagang napaan. Sige po, observe muna, observe.
2: Oh, kasi nga madalas tayo react agad eh, Kuya Jonel eh. So, pagka may nagawa na tayong aksyon na hindi pa natin nakita, pinag-aralan muna ang kabuuan ng sitwasyon, pagka nagbigay na tayo ng hatol o aksyon na papaluin ba natin ang ating anak, ganun-ganun, ano na eh, hindi natin mababawi na yung pangyayari sa likod nitong display of impatience. So, observe muna tayo, mga kagapay.
1: Yan. Kaya maraming masisave na energy and many things kapag observe, observe, observe. Ayan.
2: Right, tama po yan. At actually, this will lead us to the next na step na pwede
1: Sige
2: natin
1: po.
2: practical na magagawa. Magtatanong tayo dapat, no? Huwag
1: Yun.
2: kagad-agad, huwag kagad-agad.
1: Inquire.
2: Oo. Inquire, inquire, inquire. 'Di ba? Kasi kahit sa larangan ng pagpapayuhan, Kuya Jonel, natutuhan natin yung idea na we ask yung mga katampatang mga tanong mula sa ating kausap kasi yun ang magbibigay ng insight sa kanya kung bakit siya nasadlak doon sa kanyang kalagayan na ito. And therefore, parang ginagabayan lang natin siya na sa ating mga tanong, bakit humantong dito? Ano ba mga
1: Yun.
2: pangyayari? Sino ang involved? Kailan nangyari? At ano pa, mga bagay na pagtatanong. Mahalaga po yung pagtatanong. Tandaan po natin, mga kagapay, pagka mali ang tanong, eh, siyempre, mali ang sagot. So,
1: Yeah, ibig sabihin, gather information.
2: right, right.
1: Gather information.
2: Po.
1: Kaya, yan ang lagi biling ko sa aking pamilya na get information rather than give away information. Para the more information you get, the more wise decision you can make. Ayan. Eh tayo, yung mga tatay, eh kailangan natin yun. Ah, observe, ask question, gather
2: Yes.
1: information. At ito ay napakahalaga. Ganda, ganda.
2: Ano, Kuya Jonela, sa maraming sitwasyon natin kalagayan ngayon, kung saan-saan pwedeng makahugot ng mga kaisipan o impormasyon. So, kailangan po, yung sabi mo nga kanina, meron ba siyang personal na kaugnayan sa pangyayari para makita natin yung tama, yung totoong nangyari. Kapag kapunta
1: Yes.
2: ka nga ay sa social media lang tayo babatay, eh mukhang bitin tayo sa tamang sitwasyon o kalagayan sa mga bagay-bagay.
1: Kaya talagang importante gather enough information. Kaya patience yan, kailangan.
2: Opo.
1: Kasi pag mahina pasensya mo, hindi ka

0: Kaya yan ay napakahalaga. Wow. Ganda. Salamat po. Ayun.
1: And that leads us to the third na bagay na tulong malaki ang patience, Kuya Jonel, sa pagmamagulang natin. Alalahanin, unawain po natin yung layunin. Understand intent. Bakit niya ginawa yun? Bakit
0: Ngayon.
1: niya sinabi yun? O paano pa man? Kasi minsan, hindi natin alam na ginugusto lang pala nilang makatulong yung ating mga anak. Bakit na sa ang dating sa atin, nag-misbehave ka na naman, etc., etc.
0: That's right.
1: Yung pala, ginugusto lang makatulong. Eh halimbawa, nakita po na merong hugasin na pinggan dyan sa lababo, eh nag-volunteer siya. Tapos eh halimbawa, nadulas yung isang ano sa kanyang pag sa sabon ng kanyang nililinis na pinggan, nabasag. At meron na kagad na negative na reaksyon. Ikaw talaga, ha? At pasigaw na, etc., etc.
0: Inuubos mo ang plato ko.
1: Ayan. Alam mo
0: Inuubos
1: ba
0: mo ang
1: kung gano'ng,
0: pinggang ko.
1: mahal yan. Yan. At kung ano pa, yung pala, nag-volunteer siya na tumulong kay nanay, kay tatay,
0: Yun.
1: sa paghugas ng pinggan.
0: Yun. Nakalimutan mo na yung good intent.
1: Right.
0: Pero yung example
1: Right.
0: natin, parang pang mami yun. Hindi maiwasan, ano?
1: Talaga.
0: So, napakahalaga po na kahit sa korte, may tinatawag na motive.
1: Oh.
0: Establish mo ano
1: Oh.
0: motive. Ayan, anong motive? Ayan. Bakit huwag mo lang titignan yung act, kundi anong
1: Right.
0: motive? Ayan. Kaya merong consideration yun pala. Kaya talagang kailangan ay talagang ating isaalang-alang ang mga mahalagang bagay na yan. Ano po? At tayo nagpapasalamat sapagkat pagka tayo ay naging ika nga ay maingat, eh talagang hindi tayo maliligaw. Kaya
1: Opo.
0: susi po yung patience. Pag wala kang
1: Yes.
0: patience, basta ginawa mo, ito ang ebidensya. Eh, yung motive, hindi pa. Eh, hindi mo makuha yung kabuuan. Ano, yung kabuuang ika nga picture. Ayan.
1: Yeah.
0: Good.
1: And therefore, Kuya General, kung magkakagayon, eh magkakaroon tayo ng tamang koreksyon na gagawin. Only
0: Ngayon.
1: dapat natin gawin to, sabi ay correct gently, buong lumanay. Kasi nga pasensyoso na, no?
0: Yun.
1: Nag-obserba na, nagtanong na ng mga tamang katanungan, naunawa na kung bakit nga pala nagawa ito, hindi naman sinadyang magbasag ng pinggan o kung ano paman. So, yung bandang huli, malumanay, no, na magtutuwid ng kamalian.
0: Ganyan, ano po, tayo mga tatay, before we make correction, importante po yung patience. Ano po, baka sa halip na correction ang magawa mo, ikaw ay makagulo ka pa. Kaya nga sabi nga, doon sa aming parenting seminar, doon sa Metamorphosis School, diyan sa Marilao, sa ganoon din sa May Kawayan, na ginanap sa Marilao, meron kami dalawang eskwelahan, yung before you correct, you must connect. Ayun. Diba?
1: Ganda. Yeah.
0: You cannot truly correct when you do not connect. It takes patience para magawa.
1: Opo.
0: Patience.
1: Tama
0: Kaya
1: po.
0: kailangan yan. Kaya talaga. Kasi yung bawat isang batang binigay sa atin, pinagkatiwala ng Diyos yan eh. Hindi atin yan.
1: Yes,
0: Oh,
1: yes.
0: talking about pinagkatiwala, yung COG, meron silang conference libre sa mga tatay. Kaya maganda ito. Tawag yan ay men's ayan. Ang pamagat ay steward, ayan. What's in your hand? At ang
1: Yeah.
0: kanilang speaker, ang kanilang senior pastor, si Pastor AJ, at yun din ang kanilang guest ay si Chinkitan. Ito ay sa November 19. At ito ay napakaganda sa mga katatayan na yung ating mga anak at posisyon bilang leader ng pamilya, steward yan, stewardship ni Lord yan. A steward cannot become successful kung wala patience.
1: Oo.
0: Yan, praise
1: Tama
0: God.
1: po yan.
0: Amen.
1: Yeah.
0: Meron pa
1: Alam
0: ba
1: nyo,
0: tayong panlima?
1: well,

0: Yun po yung unang bahagi natin tinatalakay ko,
1: Ang
0: Jonel.
1: bahagi, oh.
0: Maya-maya ay titingnan po natin yung mga practical ways to grow in patience, no? Pag
1: Pwede, gusto ko ngayon na.
0: paglalo, paglalim, hinay-hinay, hinay-hinay, patience, patience.
1: Sige, sige, sige. Sige.
0: Naalala natin mga kagapay, yung sulat niya po sa Pablo sa unang Korinto 13, talatang 4, sabi niya, love is patient. Akalain mo yung Kuya Jonel, no? Yung paghahayag ng pagmamahal, unang character trait na kasama na binanggit, yung pagiging pasensyoso. Love is patient. Yun yung una. Ibig sabihin po, talagang practical, talagang kailangan, talagang mahalaga. So, pag-isipan po natin, mga kagapay, ang Diyos natin mismo naging pasensyoso sa atin. At hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, paulit-ulit tayo nagkakamali, paulit-ulit tayo nakagawa ng hindi nakakatuwa sa Kanya, hindi nakalulugod sa Kanya. And yet, tayo po, kahit pangako tayo ng pangako na hindi ko na po ulitin, hindi ko na po gagawin, sorry po, sorry. Pero nagagawa pa rin natin. At ang ating Diyos Ama, napakapasensyoso pa rin sa atin dahil mahal niya tayo. Oh, love
1: Yun.
0: is patient because God is love and therefore mapagpasensya sa atin na kanyang mga anak.
1: Amen.
0: Oo.
1: So yan ang maganda. Ang Diyos mismo na halimbawa natin ay ang haba ng pasensya.
0: Oo.
1: Praise
0: Yeah.
1: God. Yan po. Yan.
0: Hindi maikli ang PC ni Lord. Oo.
1: Kaya mahihiya ka sa buto mo kung ikaw ay hindi magiging pasensyoso kasi pinagpagpasensyaan ka
0: Oo,
1: eh.
0: oo, oo.
1: Di ba?
0: Yeah. At yung hinahanap-hanap mo sana kasama ng mga mami dito.
1: Nanay.
0: Kasama po, kasama sa tutulang kasama po kasi sa halip na makita na mahaba ng pasensyang ginagawa ng mga misis sa kanilang mga mister. Yung kabaligtaran, tuturin po yon. Mahaba na rin ang ating pagpapasensya sa ating mga misis. Kasi po, wala namang
1: Yun.
0: perfecto sa atin eh. Wala namang
1: That's
0: perfecto sa atin,
1: right.
0: Kuya Junil eh.
1: Magkapareho yun.
0: Magkapareho.
1: Hindi lang
0: Okay.
1: ang nanay ang nagkakaroon ng pasensya. Pati tatay
0: Oo. Yeah.
1: ay kailangan magpasensya
0: Oo.
1: sa bawat isa. Ayan. Kaya
0: Oo.
1: maganda itong mga tip nito. Paano ma-develop? Ano? Ayan.
0: Yes.
1: Ano pa po?
0: Well, tingnan natin. Una, no, yung mga ano bang mga practical na hakbang na gagawin natin para ihayag yung pasensyoso, pagiging pasensyoso. Unahin na po
1: Yes,
0: natin.
1: sige.
0: Sabi, pause before you react. 'Di ba? Nabanggit natin at
1: Yo.
0: inuulit lang natin kanina yung huwag ka agad-agad magre-react. Pause muna before you react. Yan. At kahit na literal,
1: Inhale,
0: oh,
1: exhale.
0: yan. Kahit na
1: Inhale,
0: literal, gagawin yon.
1: exhale. Ganun.
0: Yes.
1: Yon.
0: At,
1: Biyo kaya bilang muna. One, two,
0: bilang ng
1: three,
0: hanggang isang
1: four. Ganun. Hanggang ano, kahit
0: ilang ilan?
1: 100. Kahit 100.
0: 100.
1: 1, 25, 50, 75, 100. Ayun, okay na yun.
0: Sa kainipan, di na isa-isa eh, no? Ginawa per quarter.
1: Talaga impatient. Pati
0: Oo.
1: pagbila.
0: Pero alam mo ko, Jonel,
1: Ano pa ang pangalawa? Sige po.
0: sabi ng doktor sa akin nung matapos tayong magkasakit, yung
1: Pag-operahan, oh.
0: inhale exhale, malaking
1: Aha.
0: tulong po 'yon para po hindi lang maging
1: Yun.
0: mahusay ang takbo ng ating physical na kalagayan lalo na sa ating puso, pati na po isip natin magiging malinaw, maki-clear yung isip natin. O kaya,
1: Oh.
0: pagka tayo mag-iisip, mas maasahan, maganda yung ating ibubunga ng ating pinag-ukulan ng atensyon o pansin sa ating mga kaisipan. Kasi, nakarelax yun and therefore, mababalanse mga bagay-bagay. Nakakatuwa po, marinig natin mismo sa mga ating medical professions. Salamat sa Panginoon. So, pause
1: Yun. Kaya
0: before you react.
1: tama yung unang tip mo. Yan. React. Okay. Ano po pangalawa? Practical
0: Oh,
1: ways.
0: tulad nito, sabi nga natin kanina, magtanong muna bago ka mag-correct, kausapin mo muna si anak. Anong nangyari, anak? Ano yung gusto mong gawin natin?
1: Ayun.
0: Pwede bang tulungan mo akong maintindihan
1: Yun.
0: mabuti ang mga pangyayari? Bakit ito, ganito, ganyan? Magtanong lang
1: Yan.
0: po, magtanong lang.
1: Inquire.
0: Inquire.
1: Gather information.
0: Right.
1: Yan. Pangatlo po.
0: Shift. Ito, maganda rin ito. Shift your focus. Medyo, kung kailangan umalis ka muna dyan, shift. No? Lumipat ka ng lugar. Para hindi ka nakatutok doon sa parang tingin mo ay nagbibigay ng pagsalubong ng mga kilay mo, ng kunot noo sa iyo, ng
1: Yun.
0: pagkainis, etc., etc. Alam mo,
1: So, kumbaga, Kuya Willy, pagkaraan mo mag-gather yung information, ha? O, di natanong. Ito, ganda rin. Tapos inulit mo na. O, ganito. Okay. O, sige. Pause muna tayo. Tara, magkape muna tayo. Ayun. Pwede,
0: Ayan.
1: no? O, tara, mag-juice muna tayo. Yung mga ganon. So, hindi kailangan nagmamadali. Ano? Kaya, talagang patience. Eh,
0: Opo.
1: may nagre-react dito na
0: Oh.
1: nakikinig sa atin.
0: Sino? Ano sabi?
1: Sabi niya, talagang pang misis yung topic niyo. O, hindi ako nag-react niyan, ha?
0: Oh, wag mo na mag-react agad, Kuya Janela.
1: Ah, baka sabihin ni Jackie, ha? Yung asawa mo may sabi niya, Jackie, ha? Saya, pang misis daw talaga. Eh, parang nga. Then, sabihin na natin, primarily sa mister, ganon din sa missis. Ayan, sige. So yun, pwede pala yun, ano? Sabihin, there is no rush na magkaroon ng conclusion.
0: Apo.
1: Kasi yung post na yan, yung pag-shift mo ng focus, magkakaroon ng opportunity na magkaroon ng larger perspective. Eh.
0: Right.
1: Magkakaroon ng gap o time lapse na tinatawag para magka-enter ang ibang mga realization, mga ibang mga ika nga ay understanding. Kaya importante yung papel ng panahon. Ayan, ganda. Praise God. Meron pa po ba? Ano pa mga
0: Ang
1: practical
0: ikaapat natin,
1: na isisigaw?
0: original na puntos ay sabi niya rito, invite the Holy Spirit in.
1: Amen.
0: Isang kot ang banal na Espiritu ng Diyos sa
1: Yes.
0: sitwasyon para ma-practice
1: Yes.
0: natin yung patience. Kasi sabi ni Apostle Pablo nga sa mga taga-Galacia, ang banal na Espiritu nagkakalob nun kasi the fruit of the Spirit is love, joy, peace, tapos patience or forbearance. Sa kanya man gagaling, kaya dapat kasama siya. No? Hindi lang ikaw, hindi lang yung ikaw ay pinagkukulam mo ng impatience, kundi mismo kasama natin ang ating Panginoon by the Holy Spirit of God.
1: Yun, acknowledge the Spirit of God. And magpapahayag siya sa iyo. Magpapahayag siya sa iyo. Ibig sabihin,
0: Right.
1: hindi ka aasa sa sarili mong interpretasyon lang,
0: Tama po.
1: analysis, ano. Pagkaraan mag-gather information, mas-shift konti ang focus, it's time to really quiet yourself and listen to the Holy Spirit. Ha? Listen to the
0: Yes.
1: Holy Spirit at nako, eh mahirap kang mamali. Mahirap kang mamali. Kaya talagang mahalaga kasi yung paggawa ng desisyon eh. Marami nadadamay. Kung pamilya, pati minsan ay kabuhayan, di ba? Eh, kung bago ka magpasya, talagang you acknowledge the Holy Spirit at hindi ka bibigyan ng banal na Espiritu.
0: Opo, tama po.
1: Ipapahayag. Yan ang isa sa kanyang ginagawa eh. Siya ang ating counselor, na siya yung ating nagre-remind sa atin, siya yung ating teacher, nagpapahayag siya. Kaya you will never be disappointed, kapatid.
0: Oo.
1: Ganda.
0: At Kuya Junel, masabi
1: Yan,
0: natin sa ating
1: pang-apat po ba yan?
0: tapos na ito sa ating listahan, pero kaugnay po dito sa inviting the Holy Spirit in, bigyan nating pansin yung katotohanan, isang konkretong paraan para mahayag po natin to is through prayer. Prayer. No?
1: Yun, praise
0: May
1: God, tama yan.
0: nakausap ako na sa kanyang matinding problema, ay sabi niya, give up na ako. Ayoko na. Naitanong ko
1: Give
0: lang
1: up
0: sa
1: na.
0: kanya, ko,
1: Ayan.
0: naitanong ko lang sa kanya, na isanggunin mo na ba ito kay Lord? Na natanong mo na ba
1: Yes.
0: ito kay Lord? Sinabi mo na ba itong pinoproblema mo kay Lord? Napayuko yung aking kausap at parang sinasabi niya, hindi pa. Oh, wala yung
1: Yun.
0: panalangin sa kanya. Kaya akala niya, yung sa lahat ng kanyang narinig, kanyang nakita, eh, yun na, tapos na. Pero hindi pa po. Kailangan kasangkot natin, kasangkot ang Panginoon by the Holy Spirit doon sa ating mga kinakaharap para po ma-practice natin yung patience sa pong pagkukuhanan nito. So, masanay po tayo pagdulog lagi kay Lord, pagdulog lagi kay Lord. At hindi po yung kagapay ha, hindi po yung pagka sobrang bigat na tsaka lang tayo pupunta kay Lord. Hindi. Sa simula pa
1: Yun.
0: lang po, sa simula pa lang, huwag nating patagalin, huwag nating pahabain yung ating agony, yung ating, kumbaga sabi nila, kalbaryo. Kundi simula pa lang po, marapat ay nandun, sangkot natin kagad agad ang ating ang banal na espiritu na binigay ng Panginoon sa atin.
1: Yan. Amen. At habang nagpe-pray together, doon mangungusap ang Panginoon.
0: Opo.
1: At kung meron mang concealment of information, ha? Yung tinatago, ayaw aminin. Ha? Eh, habang nagpe-pray together, eh, baka doon magkaroon ng conviction na meron akong hindi sinabi information. Ayan. Diba? Kaya napakahalaga nun eh, di ba? Na talagang when you come to the presence of God, lalo na yung being silent in the presence of God, yung worship ka lang kayo together,
0: Yeah.
1: tapos yung silence. Kasi pagka-pray
0: Bye.
1: kayo lahat, nagpe-pray kayo lahat, nagpaparinigan. Nagpaparinigan. Pero yung
0: ginagawang sumbungan yung prayer.
1: Gawin mo lang, magkantahan nyo lang si Lord, tapos
0: Oh.
1: banggitin yung kanyang katangian,
0: Yeah.
1: banggitin ang mga pasalaman, tapos silence, quiet, ano? Let the people of God be silent. Diba? Yan ang ano, diba? So, yung
0: Opo.
1: pagtahimik ninyo, eh wala kang kasikuhan ng, diba? Eh, talagang makikita mo na yung prayer talaga, talagang sa Diyos. At
0: Amen.
1: talagang, ano, talagang ikaw nga ay makikita mo yung pagkilos ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Siguro isa rin pwede natin practical na pwedeng gawin ay yung ano, hold yourself accountable, ha? Sa misis mo. Bantayan mo ako pag naging impatient na ako. Ayun, di ba? O kaya sa anak mo, pwede mo sabihin, o kapag impatient ako, ha? Huwag nyo naman ako sitayin, tatay, impatient ka. Wag. Sabihin mo lang, oh, mayroong mamang impatient. Ayun lang. Ayun. Bisuturo, make it lighter. Make it lighter. Okay, bubulungan mo. Ha? Papa, impatient po kayo. Ayun. Ayun. Bisuturoan mo sila. Yung, mananatili yung paghalang. Kasi misa marami mga anak, alam mo kung sino magtuwid eh. Ha? Alam mo yung kanilang tinutuwid eh, kung sino lang. Eh, kaya importante na tayong lahat ay ano, matuto na talagang we become accountable to each other. Yung parents, matuto na empower niya anak niya na maging accountable siya sa kanila. Pero yung mga anak, huwag naman kayo mayabang. Na kayo binigyan ng karapatang mag-call out sa magulang eh. Kung maka-call out kayo, parang nagko-call out kayo ng mas bata sa inyo. Ha? Ang kulit-kulit mo tatay. Awa, hindi tama yun. Ha? Wala, hindi tama yun. Kaya kailangan mo rin maging patience sa anak.
0: Right.
1: Yung anak. Kaya hindi mo na mawawala ipag-alang, di ba?
0: Alam mo, sa sinasabi mo yan, Kuya Jonel, na naisip ko na ang isang pwedeng ibunga niyan, si tatay, pagka nabulungan ni nak, oh, mayroong isang mama dyan na naging impatient na, eh, baka mangyari, eh, matawa na lang si tatay sa bandang huli. Oh,
1: Dama.
0: Kasi by the Holy Spirit of God, parang yung bulong ni anak, bulong na ng banal na Espiritu sa atin yun eh, actually eh. At ano, parang sinasabi na niya mismo ng ating Panginoon, through our child, through our partner in life, eh, yun, matatawa na lang sa sarili. Oo nga, ano? Oo nga. Ay, sorry, sorry, Lord. Yan, mga ganon. Masaya,
1: Yes, that's
0: masaya.
1: right. Napakahalaga po yun, yung hold yourself accountable at
0: Right.
1: Sa asawa mo at then din sa anak mo. So, i-announce mo na I am not perfect. Kung ako nagiging impatient, ay you can call me out. Pero sa magalang na paraan. at sa paraan na hindi mawawala yung respeto. Hindi disrespectful manner. Ayan, napakahalaga yan. At ito ay kailangan matutunan ng mga kabataan na while you are empowered to speak your mind, pero never, never, never in a disrespectful manner. So pagkat ang utos ng Panginoon sa mga anak ay igalang ang magulang,
0: Opo.
1: sundin ang magulang. Eh kung
0: Amen.
1: mali ang magulang, pwede hindi mo sundin. Pero dapat na natili kang magalang. Ayan, ako ay talagang nagre-react na yata yung ano, yung nag-text sa ating kanina na
0: Oh.
1: pambabae daw. Yung
0: Oh.
1: ating ano, eh nagre-react yung misis, nakikinig din daw yung misis. Pasensyosa. Hindi ginantihan yung mister niya na sabi lang, ha ha ha ha, Bishop, I'm listening po. Nagpaparamdam lang, nagpaparamdam lang. So, anyway, sa mga iba pa mga misis na nakikinig at nanonood sa amin, eh, sumama na ho kayo. Kasama na ho tayo dyan, mga tatay at nanay.
0: Ay.
1: Eh, anyone in authority, you need to continue to grow in patience. So, ito ay napakalaki. Pwede pa siguro natin idagdag, Kuya Willie, para ma-develop yung ating patience ay yung ating balikan, ang ating sarili nga, mga ika nga ay lapses, mga shortcomings. Kasi kung minsan, yung impatience, ang nanggagaling yan sa ano, yung parang kung sino ka, na hindi ka nagkakamali, hindi ka nagkukulang, alam mo lahat, parang ka kung sino. Pero pag lagi mo pinagbubulay-bulayan, yung ikaw may nagkakamali, ikaw man ay may nakakalimutan, nako, eh, nahihiya ka ba sa buto mo? Tama ba, Kuya Willie? Diba? Isang bagay
0: Apo.
1: yan na you
0: Apo.
1: mirror yourself.
0: At tandaan po natin, mga kagapay, Kuya Janel, we continue to learn. At yung patuloy na pagkatuto, kasama po dyan yung baliktanaw sa nakaraan, kay may mali tayo na gawa, ay malaking tulong po yung para matutot na tayo para sa kasalukuyan at hinaharap pa. So, halimbawa, my
1: Yes.
0: case, nung nagpapalaki kami ng mga bata, Kuya Janel, eh tanggap ko na meron kami mga pagkakamali, lalo na ako, pagka po naisip ko na, ay pastor ako, dapat hindi ako nagkakamali, etc., etc. Pero namamali pala ako doon sa pagtrato sa aking mga anak, nagiging patient ako. Ngayon, tandaan po
1: Yes.
0: natin ito, mga kagapay. Maring hindi natin maibalik na yung kahapon, pero learning from it, malaking tulong po yan sa kasalukuyan at sa bukas.
1: Yun. At isang nanonood sa atin ngayon na napaka-patient doon sa garden niya sa Toyokawa, Japan. Binati na natin ito kanina. Ha, si Pastor Eli. Ayan.
0: Ayun.
1: At nanonood din, nakikinig sa atin si Amy Valera. Nag-good morning sa atin dalawa, Kuya Willie. At
0: Good morning.
1: napakagandang paalaala raw ito, sabi niya. At yung natawa raw siya doon sa counting natin. Sa counting. Si Gloria Mateo, isang mapagpalang umaga po sa Family Matters. Ito, nanonood ang kinig sa atin. Ito, magandang babae na ito. Si Eunice Ann Milan Darlucio. Ayan. Anak ko kasi yan. Kaya maganda.
0: Ayun, kaya pala.
1: So, si Gloria Mateo nga. Ito si Ray Madridegos. Dejos. Timely reminder po. Ayun, tinan mo naman. Napaka-teachable ni Ray. Timely reminder daw. Ayan. At talagang, nakikibati si Gloria sa apo daw niya, Berde. Si Darrell Chase Mateo Ramos. Ayan. At nako, talagang ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras. Eh talagang kailangan natin na maging pasensya na hindi atin ang lahat ng oras. Hindi atin ang lahat ng oras. Kaya kailangan na natin na baka ma-impatient sa atin ang ating nasa control natin pag hindi pa tayo nagwakas sa panalangin. Ano po kayo, Willie? O meron kang closing statement na gusto sabihin?
0: Well, sabi nga po nito sa ating tinatalakay ko, Janel, hindi daw po pagiging passive yung patient. No? Pagka mapagpasensya tayo, hindi nangangalaga, wala tayong paggawa, wala tayong pagkilos. Actually, tandaan po natin, kahit sa sulat ni Apostol Pablo nga kanina, kahit sa unang Corinto 13, Galacia 5, eh, ang mga salita pong ginamit doon, yung buong, yung mga sangkap ng fruit of the Spirit, ano po, mga action words, love, joy, patience, etc.
1: Yes.
0: Hindi po nangahalagang passive tayo, wala tayong gagawin. Hindi po. Kundi yung idea na maghintay-hintay muna para sa ganon maging maayos at tama yung ating pagharap sa mga sitwasyon ng buhay sa mga kasama natin sa loob ng tahanan man o sa labas man nito.
1: Yes, kaya talaga napakaganda po nito. At naalala ko to si Angeli. Eh, sabi niya, si Gary daw, minsan may kinapasay siya. Eh, ganun ang mga artist eh. Eh, ang sikreto raw nila, kaya siya nagtatagal. Eh, talagang, siya eh, leader type, leader. Eh, pero, hinahabaan na niya pasensya niya. Kung ang topic, kung ang issue naman ay hindi nila ikakahirap, kung hindi naman tungkol sa impyerno, ikaw pupunta sa kapama. Sabi niya, bilang misis, ay talaga, ano, kaya talaga matagumpay yung kanilang marriage. Kaya paalala rin niya sa mga misis. Ayun na naman, no? Misis na naman. And congratulations sa mag-asawang Valenciano sa kanilang Back to the Museum. Eh. Back at the museum nila every Thursday and Friday this October. Gusto rin natin pasalamatan ng Panginoon sa mga nanonood, nakikinig sa atin dahil pinaforward nila, Kuya Willie, ang ating mga broadcast dito sa 702 DCS at kaya napapakinggan ito kahit tapos na yung live broadcast natin at thank you for your wonderful partnership. Eh, hihilingan na natin ang Kuya Willie na magwakas sa atin sa panalangin.
0: Hindi po, mga kagapay, dumulog tayo sa Panginoon. Maraming maraming salamat po ang namin Diyos sa oras na
1: Yes.
0: Google dito sa Family Matters Monday Edition. Salamat po, ito ay isang magandang biyaya na kalob nyo via radio, via TV at sa mga modernong mga gadgets po namin, mga apps here and there na libre po naman makapag-ugnayan kami. Salamat po sa istasyon ng 702 DCS at saka iba pang mga regional stations ng FEBC Philippines. Purihin po kayo na sa likod ng lahat ng ito, eh may pagkakaisa po kami sa layunin na maging kaagapay nga po. At ang pinag-ugatan namin ito ay yung dakilang salita, ang pahayag ninyo sa inyong banal na kasulatan. Nagpapasalamat po kami, laging available ang katotohanan at Ama, patuloy na tinitiwala po namin sa iyo bawat programa sa araw-araw na kalob po niyo sa 702 DCS. Maasa po kami maging patuloy na pagpapala sa bawat tahanan na bawat lugar na abutin po nito, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba'yong dagat din. Lord, kinikilala po namin ang katapatan, ang kabutihan ninyo, ang pagpapala ninyo at saka po ang lahat ng ito magbigay ng katuwaan sa puso ninyo, mapasaya
1: Amen.
0: Po namin kayo sa lagi,
1: Amen.
0: Panginoon, sa bawat programa. Purihin po kayo, tinatagubilin na ng maghapon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen and amen. Ako, maraming salamat po, Kuya Willie, sa inyong mga ibinahagi sa amin. At syempre pa, gusto natin pasalamatan, Kuya Willie, ang mga nakatuwang natin sa araw na ito sa ating broadcast. Ano po? Sino-sino po ba sila, Kuya Willie?
0: Eh, kasama po dyan ang ate Abside Ferrer Tabua, si Ira Gabornes, si Ara Negad, ang production technicians po natin, ang RTV team, broadcast engineer sa Bukawi Transmitter Site. Salamat po sa inyong sipag at tiyaga at saka pasensya.
1: Amen. At syempre pa, salamat po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin dito po sa Family Matters ng 702 DCIS FEBC Radio TV. At kami po ang inyong mga lingkod, si Jonel Milan kasama si
0: Kuya Willie Basilio po.
1: At ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Ano ang role ng reporting sa pagsugpo sa online sexual abuse? Ipagpalagay natin na nagsumbong sa iyo ang batang naabuso. Dito pa ito magtatapos? Mahaba ang pagtutuos dahil malawak ang issue ng online sexual abuse and exploitation. Kailangan ito ng legal remedies. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Dapat lahat kumilos. One report is equal to one child protected from potential abuse. At ang reporting ay ginagawa sa right authorities lamang. Police, NBI, barangay at social workers, siguraduhing nakadirekta sa kanila ang bawat impormasyon.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
5: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
1: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sang-ayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
0: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
1: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
4: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entrepinoy Espesyal. Susunod na.
5: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal, sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Magandang magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entre Pinoy, espesyal araw ng Lunes, October 5, Teachers Day, World Teachers Day ngayong araw na ito. Happy, happy, happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro, sa mga nakikinig ng mga teacher at sa mga pinapakinggan ng mga teacher. Happy Teachers Day po. Nakikigalak po kaming inyong mga kaagapay dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito nga po ang programang Entre Pinoy.

0: Ang kanilang special day, kami po ay nakikigalak sa inyo. So, tagapay, meron akong dalawang katanungan. Siyempre, lagi naman yan. Ano ang inyong pananghalian? Kasama na yan sa ating kwentuhan dito sa Entre Pinoy Espesyal. Mapalunes hanggang Biyernes. Yan talaga, lunch kasi, lunch time, di ba? Eh, malaking to kakainin o kaya nang iluluto nila. Pero kasama dyan, syempre, yung pagbati o ano yung mga naaalala ninyong turo sa inyo ng inyong mga teacher. Ako naaalala kong teacher ay si Ma'am Priscilla Yolanda. Ayan, si Ma'am Priscilla Yolanda, bagamat siya po ay umuwi na sa Panginoon, ay malaki ang ambag niya sa aking buhay kasi siya po ay teacher na dalaga. Tapos every time na natatapos yung klase, iniimbitahan niya yung mga estudyante niya sa bahay nila. Tapos teacher ko siya sa math actually. Pero pag yung notebook ko, nilalagyan niya ng ano yun eh, ng see me after class. Gustong-gusto niya ako nakikita after class kasi meron kaming catching up. Ayan. And bagamat hindi ko na natatandaan yung mga tinuro niya, pero naaalala ko yung naging buhay niya para sa amin na mga estudyante niya. Actually, parehas kami nga ng teacher ni Kuya Eric Maliwat. Parehas kami taga Marikina. Naging teacher niya rin si Ma'am Priscilla Yolanda. Ayan. Isa pa rin po na naaalala ko na teacher ay si Ma'am Gavina Josef. Ayan. Si Ma'am Gavina Josef ang teacher ko nung grade 1 ako. Ayan. Kasi galing ako ng Bicol, tapos late enrollee ako sa Ludegario Victorino Elementary School. Mababang paaralan ng Ludegario Victorino. Pareha sila na teacher dyan sa LVES, si Ma'am Priscilla Yolanda at si Ma'am Gavina Josef. Si Ma'am Gavina ay tinanggap niya ako kahit late na ako na enrollee. Kabang-kaba ako nun kasi siyempre, bata pa ako, 7 years old pa lang ako, malay ko ba kung nakapagpapatuloy ako ng pag-aaral kasi nag-enroll ako August na dahil galing ako ng Bicol. Pero, tinanggap niya ako sa kanyang classroom at malaking bagay po yan sa akin. O kayo naman, ano ang entry ninyo? Ano ang mga bagay na pinagpapasalamat nyo sa inyong mga teacher? O kaya sa teacher nanay dito sa Entre Pinoy Espesyal? Babasahin po natin yan. Siyempre, pakinggan po muna natin ang ating baon.
1: It's Baon Time!
2: Magandang araw ka, Agapay! Sa kabila ng pagiging ganap na bulag, matagumpay na nakapagtapos at nakapasa sa board examination ang isang Filipina psychology graduate. Si Ira Brigola, nagtapos ng psychology sa Our Lady of Fatima University Antipolo, ay kabilang sa mga pumasa sa September 2026 Psychometrician's Licensure Examination. Bago makapagtapos, ilang paaralan ang hindi tumanggap kay Ira. Ngunit nagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang sa makamit ang kanyang degree. Sa mismong pagsusulit, binasa ng malakas na mga tauhan ng Professional Regulation Commission o PRC ang mga tanong at pagpipilian. Sila rin ang nag-shade ng kanyang mga sagot sa answer sheet batay sa kanyang ipinahayag na mga sagot. Nang ilabas ang resulta noong Setyembre, kabilang si Ira sa 14,146 na pumasa sa buong bansa. Patunay ang kanyang tagumpay na hindi hadlang ang kapansanan sa pag-abot ng pangarap lalo na kung may pagkakataong makapag-aral at maipakita ang sariling kakayahan. Isang tagumpay na tunay na maipagmamalaki bilang Pilipino. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Ang atin po mga kamanggagawa sa FEBC nationwide po ay nangangailangan ng iba't ibang personnel, ano? So, maaari po kayong mag-visit sa fbc.ph. Ayan, kasi meron pa pong mga opening ang regional office na

0: FEBC. For details po, maaari kayo mag-email recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph o kaya naman ay visit the website, ano? FEBC.ph. Samantala, ang Philippine Bible Society ay nangangailangan din po ng iba't ibang mga staff. Membership admin staff o assistant, HR assistant, scripture distribution officer. Diyan po naman yan sa kanilang office sa Central Visayas. Kailangan din po nila ng building admin assistant sa PBS Tower, computer assisted publishing o CAP assistant, merchandiser and warehouse and delivery man. Diyan po naman sa Cebu. Iba-iba po talaga yung kanilang pangangailangan based sa iba't ibang lugar. Ano? Kailangan din po nila ng Bible engagement, program coordinator, partner relations, proofreader, web developer at mobile app developer. Ayan po. Ano? At samantala, maaari po silang mag-email sa hrd@bible.org.ph. hrd@bible.org.ph. Samantala, pinag-iimbita rin ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360. Ayan, sa temang Resilient Leadership in an Age Disruption, Age of Disruption, Family, Faith, AI, and Nation Building. Ito po ay sa October 23. Kung nanonood po kayo ng Facebook, makikita po ninyo yung post dyan. 7 o'clock to 11 a.m. Yan po ay gaganapin sa Grand Ballroom of Shangri-La, the Fort, Manila. At maganda po ito na ipag-anyaya po ninyo sa members of the family and even leaders in the church, sa community, sa company. Ayan. Maaari po kayong mag-bumisita sa Leadership Summit 360.org. Leadership Summit 360.org. Samantala, ngayon din po, ngayong araw na ito ha, ang launching ng programang Your Captain Speaking featuring po ang Open Doors Philippines. Malaking ambag po ang ministry ng Open Doors para po sa mga persecuted churches, persecuted Christians worldwide. We will get to know more about the stories of the pastors and missionaries na reaching out to the other people na nasa iba't ibang bansa. These are, normally di natin napapakinggan yung mga kwento na ito, pero maganda po that we have a good grasp of their stories para ma-include natin sila sa ating pananalinginan. And kung ikaw din naman ay hinihipo ng Panginoon no, na maging missionary in the future, you will get to understand yung kanilang pinapasok na ministry, syempre along with the grace of God, yung tulong ng Diyos sa kanilang mahirap na ganitong ministry. Ayan. And sabi ko nga sa inyo, di ba, kung meron kayong mga message of encouragement, ngayon ay World Teachers Day. It's about time that we get to encourage our teachers. Ang mga teacher na marami na sila sacrifices, ano? Tapos si mga dito pa naman sa ating bansa, ang teacher bawal magkamali, ano? Pagka nagkamali, laging may bato na teacher ka pa naman. Ayan. Okay, sige. Bati tayo si Ate Alu. Sabi niya, pwede po ba unforgettable experience? Ayan. Si Mrs. Felix, habang nagtuturo siya, nagdo-drawing ako, sabi ni Ate Alu. So, sinita niya ako dahil tila sulat ako ng sulat, tapos di raw siya nakikinig. So, lumapit siya para pagalitan si Ate Alu ni Mrs. Felix. Pero, nang makita niya kung anong ginagawa ko, napangiti. Ano kaya ginagawa ni Ate Alu? Dino-drawing ko using stick person, teacher, kulot ang buhok, may pisara, at may hawak na stick na nakaturo sa pisara. Asya yun. E, paano ka naman nga papagalitan, Ate Alu? Ang cute naman ng drawing mo. Kung ako yan, kukunin ko yan at ipapa-frame ko. Si Minda Lopez. Binabati ko po ang mga kasama kong Sunday school teacher. Ayan, pati yan, mga Sunday school teacher. Hello po sa inyo. Sa Merciful God Church, Magalang, Pampanga, kami po ay gumanap ng Sunday school kahapon sa church. Ayan, ulam po namin ay lumpiang Shanghai at chicken roll. Ayan, hello po sa inyo, sa mga teacher. Kami po ay nagagalak na pinili po ninyong magturo dito sa Pilipinas at hubugin ang mga kabataang Pilipino. Ate Faustina Habla, good morning, listening. Lunch check, tinolang manok. Ayan, thank God. Si Sonia Casera, thank you po. Nor Zagaray, Unchangeable God Commission Church, UGCC. Ayan, shout out kay Reverend Pastor Jomedes and Pastora Tess Jose. Ayan, kung natatandaan po ninyo ang pangalan ng inyong naging teacher, i-shout out po natin sila, mga naging mga tumulong sa inyong buhay para makapagtapos, hindi naman sa ganun, no? O kaya naman yung naging inspirasyon nyo sila para kayo, kung sino ka man ngayon ay naging malaking tulong itong teacher mo na to. Dahil ngayon po ay World Teachers Day, October 5, sineselebrate po yan sa buong mundo. Karapat-dapat naman talaga na i-celebrate ang mga teacher, di ba? Sila na mga nagiging pangalawang ina ng paaralan. Ayan. Kung meron po kayong unforgettable na experience or you want to shout out your teacher, ako shout out po ako sa aking mga kasamang part-time teacher dyan sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ayan. Hello po sa inyo and may the Lord continue to bless your ministry, yung mga teacher din, no? Kasama na yung advocacy sa pagtuturo, ano, and bagamat ito naman, syempre, ay bahagi din ng kabuhayan ng mga teacher, pero malaking factor yung buhay ng mga guro para maipass on ang lesson. Diba? May mga teacher na mga homeschool, ng mga homeschool na mga kids, teacher nanay, hello po sa inyo, and God bless po sa patuloy na desire ninyo na maging makatulong sa paghubog ng pag-iisip ng mga Pilipino, no? At ngayon pong araw ng Lunes, syempre ang partner po natin ay ang Business as Mission Philippines. Yan. At ang Business as Mission Philippines, isa rin yan na grupo ng mga teacher, lalong-lalo na sa mga negosyante na kagaya mo, na binibigyan tayo ng tamang perspective, hindi lamang sa kung paano ka kikita, kundi paano mo i-acknowledge na itong negosyo mo ay hindi talaga yan para sa'yo. Ay, para sa'yo yan, pero the Lord has entrusted you that resource, that business, para maging blessing ka sa kapwa mo. And the more you get to bless others, ay mas nakikita yung binibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Pinapalawak niya ang iyong horizon, ginagawa kanyang mas matalino sa larangan ng pagninegosyo kapag ina-acknowledge mo na ang katalinuhan, ang katuwiran ay nagmumula lamang sa Panginoon. Di po ba? Kaya po, happy Teachers Day, happy World Teachers Day sa lahat ng mga guro at maraming salamat po sa inyong buhay. At syempre tayo naman po ay pupunta na sa part 2 ng ating programang Entrepreneur Special, kung saan tampok po natin ay mula po sa Business as Mission Philippines.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepreneur Special. Patok na negosyo.
2: Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: At
2: dito na po tayo sa ating Business as Mission feature po ng Entrepinoy Espesyal sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Kasama po natin ngayong araw si Mr. Mario Bunag. Siya po ay merong over 3 decades of experience sa oil marketing industry. And meron po siyang leadership roles across business operations, engineering, business development, strategy and planning, supply chain and contracts and procurement. Currently, siya po ay on his ministry journey. Ayan, magandang araw po, Sir Mario.
3: Good morning, John.
2: Napakatalino niyo naman po. Ang dami niyo pong alam sa buhay.
3: Siguro by the grace of God, binigyan ako ng talent to be able to to understand a lot of things. But all this, siguro, if not for Him, wala rin namang purpose, di ba?
2: Balikan po natin yung younger years po ninyo. Okay lang po ba?
3: Ay,

0: parang katuwang. But ultimately, dahil nga malayo yung edad namin, so I normally would play on my own and would actually explore, especially dun sa bahay namin before sa where I live, sa Malabon ako nakatira before. Mm-hmm. Maganda pa yung Malabon nung panahon na yon.
1: Maganda pa rin naman po ang Malabon.
0: Maganda siya. Kaya
1: minus
0: lang,
1: na baha.
0: It's different. Sabihin na lang natin.
1: Okay.
0: Siguro ang importante lang na ano nun is medyo provincial talaga yung Malabon. Mm. Unlike, syempre ngayon, masyadong urbanized na siya.
1: Mm-hmm. And kayo po, ang parents po ninyo, ay, ano po ang pinag-aabalahan nila?
0: Yung aking father was a government employee. Ah. Nasa fire department siya ng Manila.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung mom ko is a housewife.
1: Mm.
0: Medyo mababa yung kanilang kanilang pinag-aralan. Pero when I say mababa, kasi they were measured by dapat nakagraduate ka ng university or ng college. Yung father ko was high school.
1: Mm-hmm.
0: Yung mother ko, second year lang yata. But during those times,
1: mataas na yun
0: mataas eh.
1: Opo, nung araw, mataas na pinag-aralan mo pag umabot ka ng high school. Lalo na kung nakagraduate ka ng high school.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So I would agree. In fact, kaya nga siguro na na-recognize yung skill nung father ko.
1: Mm-mm.
0: Tsaka yung kanyang sabihin mo ng training.
1: Mm-hmm.
0: And napasok siya sa fire department.
1: Mm-hmm. At tsaka mahusay pa silang mag-Espanyol nung araw.
0: Well, hindi na namin naabutan. Kasi
1: yung parents mo?
0: Yung parents ko, actually, parehong, more in father ko orphan. Yung mother ko, di ko na nakita yung lolo ko, but yung lola ko.
1: Mm-hmm.
0: At yung siguro not for anything, may Chinese blood ako.
1: Surprisingly, sikreto na lang natin
0: may
1: yun.
0: Chinese blood ako. Pero sobrang,
1: saan po galing?
0: Sa
1: tatay o sa
0: mother side?
1: Sa mother side.
0: And chismis. Actually, Chanko ako.
1: Oh, so, long lost Chanko po pala
0: Chanko
1: kayo.
0: Po ako, sa mother side.
1: Mm-hmm. Pero yung pong paano po kayo pinalaki ng magulang ninyo, yung father niyo ay malukmot pala yung kanyang background. He is an orphan. So sino po nagpalaki sa kanya?
0: Nagpalaki sa kanila yung kanyang mga tiyahin. In fact, magkapatid sila ng dalawa. Yung sister niya sa isang tiyahin na punta. Yung kabilang, yung father ko naman sa kabilang side. So, dadalawa na nga lang sila nagkahiwalay. At that time siguro, wala pang 10-year-old yung father ko. Baka 8-years-old pa lang. Orphan na siya. And to think that yung parents, medyo maganda naman yung kanilang posisyon. Yung isa is optometrist na meron sa eskolta.
1: Imagine, eskolta
0: during
1: na
0: that time, diba? Tapos prime yung nurse naman yung lola ko. Mm-hmm. Kaya lang yun nga, 1930s pa lang because wala pa yatang gamot sa TV. So sila yung tinamaan.
1: Okay. And how is he like, tatay na?
0: Siguro very typical na sabihin tatay mo nang nung panahon na yon. Yung father is more of a breadwinner.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga dun sa nature ng work niya, laging wala sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: In fact, I remember during my childhood days, every 3 or 7 days lang namin siya nakikita. Kasi parang merong 2-3 days in.
1: Okay.
0: Tapos meron siyang day off na isa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos another 3 days in and then day off ulit.
1: Mm-hmm.
0: So,
1: parang stay in siya doon.
0: Yun yata yung requirement for fire folks noong panahon na yun. Kasi lalo na ang una niyang assignment nasa Binon, nasa Santa Cruz.
1: Ay, ang layo niyo pa.
0: Layo na sa Malabon kami. Uh-huh. And during those days, medyo busy ang Santa Cruz kasi yun yung Chinese community, mga businesses.
1: Mm-hmm.
0: And for whatever reason, maraming sunog doon sa area.
1: Uh-huh.
0: Diba? Dahil dikit-dikit siguro yung yung area.
1: Sir Mario, pinangarap niyo maging bumbero?
0: Pinangarap ko bang maging bumbero? Siguro at a certain point, parang gustong-gusto ko na maintindihan kung paano maging bumbero. Kasi I remember during my childhood, syempre yung nanay ko, dahil hindi nga umuwi madalas yung father ko, so pumupunta kami dun sa fire station.
1: Oh.
0: So in fact, may mga pictures ko nang maliit pa ako na merong fire truck sa likod ko. And syempre, magandang dumalaw sa father ko kasi pag dumalaw kami, simpleng kaligayahan, lagi kami kumakain sa mga restaurant dun sa malapit. And sobrang simple ng kaligayahan ko noong panahon na yun na kahit

0: simpleng, sabi mo lang, mami lang, okay na, masarap na, di ba? Lugaw or mami, it's good. And yung panahon na yun, napakamura pa naman syempre ng lahat ng bagay-bagay. So, hindi ko necessarily naging pangarap yun na maging bumbero, pero natutuwa ako na, na nandun ako sa isang fire station at nakikita ko kung ano yung mga, ano, mga ginagawa nila.
1: So, core memory mo yan nung bata ka. Chini-cherish mo yung presence ng father. Mm-hmm. And gaano kahalaga na yung merong presence ang ama sa family,
0: actually,
1: Sir Mario?
0: Tingin ko talagang sobrang importante yung presence. Although, sabi ko nga, di ba, parang halos every other day ko nakikita yung father ko. Ang importante kasi on his part, nasa kanya yung ano, yung nare-recall ko specifically, no? Kasi even during those days, medyo sabihin mo na dahil pagka may mga nangyayaring sunog, may mga background na mga ano yan, na mga causes. Ayoko nang sabihin ko ano yung mga background causes to the point that meron nag-offer sa kanya. To give him something.
1: Mga illegal cause ng pagnenegosyo. Ito naman si sir, parang nagbubugtong-bugtungan tayo.
0: Eh, medyo mahirap. I mean, I'm trying to feel din kung ano yung pwede kong sabihin. So medyo sabihin mo ng may bribe para maganda yung...
1: Nalalaman niyo po yun kahit...
0: Kasi isa sa mga, sabihin mo ng ano, stories that I grew up with is yung father ko, habang nasa bahay, dinalan ng isang box ng ano, sapatos. Hindi sapatos yung laman ng box na yun.
1: Wow!
0: So imagine mo.
1: Kung ngayon, maleta. Dati sa box na sapatos.
0: And the story that really resonates with me is yung hindi niya tinanggap.
1: Wow!
0: So yun yung isa sa pinakaanon na siguro naging core value
1: sayo,
0: ko
1: no?
0: Na do what's right.
1: Yes.
0: Hindi niya pinilit din.
1: And given the situation na sinabi po ninyo, simple lang ang buhay ng family ninyo, masaya na kayo sa mami, tapos eto na, binigyan na isang kahon ng resources, no, ng pera, sabihin na natin, pero hindi tinanggap ng tatay.
0: Siyempre, lahat kami nag-iisip, ano, kasi nung panahon na yon.
1: Edi, anong una mong reaction, sir?
0: Kasi nalaman ko na lang siya nung tapos na.
1: Ano, kwento na lang.
0: And therefore, ano lang, parang, it's more on trying to reflect, bakit? Kasi normally, considering yung aming status nung panahon na yun, hindi naman kami ganun, pag government na employee yung ano,
1: dati yung
0: kasi
1: maliit
0: mo,
1: ang sweldo ng maliit. Sa gobyerno.
0: Kundi ako nagkamali nung panahon na yun na meron na akong sense of kung magkano yung pera. Parang 200 plus lang pesos per month yung sweldo ng mga tao
1: nung
0: panahon na yun.
1: Tapos lima pa kayong anak.
0: Lima pa kami. So you could imagine na hindi ganun kadali. And syempre parang nangihinayang yung feeling ko. Wow, kung tinanggap niya, di ba? But,
1: lalaki na sana yung baon ko?
0: Nung panahon na yon, sabihin mo na parang kung tinanggap na yon, magiging mas marami kaming resource. But it dawned on me na para kasi doon sa father ko, ang kanyang number one na principle is hindi dapat siya maging corrupt. Dapat gumawa siya ng tama.
1: Grabe, nakakabilib ang iyong ama. Hindi man ito na pantayan ng pera, pero higit pa sa pera yung talagang pagtanggi niya at pagiging pananatili ng kanyang integrity as a firefighter. Ay, ano po ang sabi ng nanay?
0: Well, yung nanay ko, I think maganda rin is although yung faith nila, hindi kamukha ng faith ko ngayon. So I'm sure most of us came from yung isang faith that that is prevalent sa atin lahat. But I think during those days, even if ganun yung faith nila, nandun yung sense of values.
1: Grabe.
0: At saka yung na alam nila kung ano yung tama at mali.
1: And supported ng nanay.
0: Ng nanay ang yung decision. And even if parang nangihinayang siya, but naiintindihan niya na tama yung ginawa ng anak. Ng tatay ko ng time na yun.
1: At yun yung prinsipyo na maipapamana niya hanggang sa kaapu-apuhan niya na ang kanyang ama, ang lolo, si Mr. Bunag, ay hindi tumanggap ng suhol.
0: Totoo yan. Kunikwento namin sa mga anak namin
1: yung
0: nangyari yan.
1: At yung mga anak ninyo, ikukwento pa sa kanilang mga anak.
0: By the grace of God, ganun sanang mangyari.
1: Paano po kayo naging napunta sa engineering course?
0: Everything, alam niyo na simula ko ng high school, na hindi ko alam na ako ay mapupunta sa isang school na medyo, sabihin mo nang ano,
1: mahirap medyo pumasok privilege doon, no? University of the Philippines po.
0: Actually, hindi. Simulan ko muna high school.
1: Mm-hmm.
0: Kasi from isang mababang paaralan na, mm-hmm, salamat sa Diyos, nakapasok ako sa isang school.

0: Oh, di ba?
1: Parang nasa iintindihan niya, parang nababasa niya yung makina kaysa sa tao. Mm,
0: tsaka ano, sabihin mo na na walang tinatago, makikita mo pagka yung makina kung paano yung purpose ng bawat part.
1: Nang, opo. Yeah. Ayan. Mm. At ang inyong pong wife ay same din?
0: Actually, chemical engineering naman siya.
1: Ah, parehas.
0: So, parehong UP. Nagkakilala kami sa UP. Pareho kami ng org. Nung panahon na yon, DUST Scholars Association.
1: Mm-hmm.
0: Nabiyayaan din ng Panginoon na maging scholar.
1: Wow.
0: Habang nasa UP. So, ang hirap ano, ang hirap sabihin na lahat yung achievement ko, but it's really by the grace of God lang ko talaga nakikita na bakit walang plano eh. Basta nag-exam lang ako, wala naman akong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas and so on. Di ba dati, parating ganun eh, nung maliit, di ba? Ambisyon mo dapat maging presidente ng Pilipinas. But, yun, basta sa akin is kung ano yung mangyari, then I will let things happen. Even if yung faith ko ng panahon na yun is different pa.
1: Mm-hmm.
0: But for whatever reason, looking back, nakikita ko yung kamay ng Panginoon.
1: Sa
0: nag-move sa lahat.
1: Amen. Ang atin pong kausap mga kaagapay si Sir Mario Bunag mula po sa Business as Mission Philippines. And yun yung nakakatuwa sa mga kabahagi natin sa BAM Philippines na ang dami nilang pwedeng maipagmalaki, ang dami nilang accomplishment, pero ang highlight ng punto ng lahat ng ito ay ang Panginoon. Kung paanong hinabi ng Panginoon yung kanilang early years, si Sir Mario, hanggang sa nakamit niya ang tagumpay. But all of these things point to the glory of God. And share niyo nga po sa amin, Sir Mario, yung faith journey po ninyo. College po ba?
0: Actually, college. Nagsimula. Although, nung elementary pa lang, member na ako ng choir. So, in essence...
1: Kumakanta ka, sir?
0: Medyo.
1: Baka mamaya, mamaya ako ng sample.
0: Parang matagal na yun yung career na yan. But yun nga, younger years ko, before really nagkaroon ako ng encounter na different in a way,
1: mm-hmm.
0: is yung bahay kasi namin maraming libro. Siguro nga
1: bahay talaga ng matatalino yun.
0: Tsaka bahay ng matatanda
1: eh.
0: Na alam mo yun na merong mga libro na hindi ko maintindihan paano kami nagkaroon ng mga libro na hardbound.
1: Ang mamahal nun.
0: Sabi ko nga eh, paano nangyari yan? And doon ko na-realize kasi nga yung parents nung parents ko, anong father ko,
1: anong doctor.
0: So marami kaming libro na to point na meron kaming Bible before, natuwan-tuwa ako na binabasa ko for whatever reason kasi siguro just like any child, alam mo yung may mga drawing ng mga tao. Yun Bible na kilala ko na syempre tuwan-tuwa ako na tinitingnan
1: parang
0: ko yung mga
1: wave,
0: drawing.
1: Parang pa-wave-wave pa yung mga drawing nila.
0: Oo, diba? Tsaka yung mga mukha na wala namang mata. Yun yung talagang natatandaan ko. And basa ako ng basa. Syempre, without knowing that perhaps ito pala yung parang introduction for me to start to understand ano ba talaga yung faith natin. So, but essentially, college ako nagkaroon ng encounter. Second year, 1986. For whatever reason, merong nag-share sa akin ng gospel.
1: Mm-mm.
0: Naghihintay lang ako sa isang class ko sa isang building sa UP. No? And surprisingly, yung nag-share sa akin, I don't know yung group na, I'm sure kilala mo, CCC.
1: Mm-mm.
0: Campus Crusades for Christ. Yung
1: crew na sila
0: guy,
1: ngayon.
0: Pero yung guy, alam ko may stutter siya.
1: Okay.
0: Kasi pag nagsasalita, medyo
1: putol-putol.
0: But praise God, yung stutter na yun, hindi naging hindrance for me to understand kung ano yung sinasabi niya. And
1: at natiis mo?
0: Natiis ko kasi siguro mga 15 minutes yung sharing namin na to the point na nag-end syempre ng na for me to pray. Nung panahon na yun, syempre, medyo hindi pa masyadong clear sa akin. But I do understand that yun yung moment that that I realize that the Lord is my Savior. Okay? So, but hindi kasi yun yung sabihin mo na parang kamukha ni Paul na drastic
1: ideal,
0: yung change.
1: Ideal, oo.
0: Dahil yung kay Paul talaga kitang-kita yung change. But after that, talagang he's on fire with the Lord. After dun, parang walang nangyari.
1: Parang sa'yo process.
0: Normal lang, di ba? Until ma-meet ko yung wife ko. Yung wife ko, Christian na high school pa lang.
1: Oh.
0: So, siya yung in a way na nakaka-

0: nakapag-influence sa akin to go to church. In fact, wala akong pinupuntahan na church na Christian noong time na yan. So, nung kami yung naging on na, on pa yung tawag nun, parang hindi.
1: Jowa na ngayon.
0: Hindi, ship na nga ngayon.
1: Ah, gano'n ba? Sorry, hindi ako updated.
0: Pag sa mga bata, ship na. Uh-huh. But anyway, so, ano, yung first church na pinuntahan namin was Capital City Baptist Church. Nung panahon na yon sila, ano, Mike Lacanilaw pa yung mga nandun.
1: Partner din po natin sa DCA.
0: Sa DCA, yes. Diba? So, ano, yun yung area kung saan kami dinala ng Panginoon nung panahon na yon. And even then, choir pa rin ang pinasok ko. So, may link dun sa elementary ko na nasa choir ako. Doon rin kami nagkaroon ng ministry. And considering nasa West Avenue siya, Quezon City, nasa Malabon ako, yung wife ko nasa Project 3. Medyo mahirap. Mm. But for whatever reason, the Lord was able to ano to sustain us going to that place even if medyo malayo. In the fact, ang pinsa sa mga memorable, syempre, 1990s. 90s ba yan? O 91? Yung pinatubo.
1: Yes, 91.
0: Na katatapos lang namin mag-practice ng choir. Nagtataka kami, bakit ganun yung weather yun? Saka umuulan ng alikabok ng ano, ng medyo madumi. So, those things, siguro, ano, what I would say are yung formative years kung saan yung faith ko is really starting to, ano, to grow. Not as quickly as I think ideal for most, but for me, medyo, ano, yung snippets na yun allowed me to later on, sabihin na natin na pagdating nung maging mag-asawa na kami ng wife ko, napunta kami sa Bread from Heaven.
1: And yung steps, slowly but surely, pero progressive sa tulong ng Panginoon.
0: Yes, totoo po yun.
1: Mm-hmm. And pagkatapos po ng college, corporate life.
0: Corporate life. Ano yan? Medyo nakakatuwa kasi hindi ko rin naman pinlano na mapunta sa marketing. Dahil engineering ako, yung lahat ng typical of ano kasi UP, may mga parang ano, parang
1: pupuntahan.
0: Events na dinadala nila yung mga companies dun sa school. Mm-hmm. Tapos yung mga interview, may panel interview na. So na-interview
1: parang
0: ako.
1: Parang job fair.
0: Parang job fair. Sa Shell ako na-interview, refinery.
1: Mm-hmm.
0: So in fact, gag-graduate dapat ako na yon nung year na yon, eh hindi ako graduate for whatever reason. Huwag na nating pag-usahan bakit.
1: Sige, hindi ko natatanong.
0: Pero, so, yung refinery job, hindi na-tree sa akin. So, I spent another year sa school. Ang joke ko nga, hinihintay ko kasi yung wife ko na mag-graduate. Dahil one batch below siya. But nung time na, no, na nag-review na ako for the board exams, tumawag yung company.
1: Okay.
0: Yung company told me na wala kaming opening sa refinery, pero may opening kami sa marketing.
1: So kaya ka nag-yes.
0: Sino ba naman ang tatanggi na may
1: tama
0: work ka na? Diba? So
1: tama
0: sabi ko,
1: naman.
0: I would rather, sige, papasok na lang ako sa company even if medyo hindi ako comfortable. But by the grace of God, medyo nagtuloy-tuloy naman.
1: Mm-hmm. And dito na po naging nahasa yung inyong expertise mula din sa mga education.
0: Ito po yan. Kasi yung experience ko all throughout dun sa career ko is really ano, shaping kung sino ako ngayon. Considering since graduation from college until I retired last year, nag-early retirement ako, it's all that same company.
1: Mahaba-haba ang journey.
0: 34 years.
1: Opo. And kayo po ay bahagi rin po ng Business as Mission Philippines. And kung isasum up po yung beginning years po ninyo, tapos yung corporate experience po ninyo, ano po yung napupulot po ninyo na connection na aral na connected po sa isa't isa?
0: Well, siguro ang pinakamaganda na nakuha ko coming from yung career tsaka ng work is how the business really works. So I was able to understand more yung finances.
1: Mm-hmm.
0: Naintindihan ko yung operations, naintindihan ko yung legal. Mm-hmm. Kasi nagkaroon din ako ng...
1: Ang daming yung department na pinuntahan?
0: It's more because yung work ko needs to work with the different parts of the company that I understood kung paano things work.
1: Mm-hmm.
0: And more often than not, I realize importante, clear yung gusto mong gawin. Mm-hmm. Kasi everybody else, finance, legal.
1: Connected.
0: Sila yung magsasabi lang kung pwede o hindi pwede yung gusto namin gawin.
1: Mm.
0: So, it allowed me to understand how to, ano, to connect syempre yung business na processes saka yung business na mga goals dun sa legalities, yung finances, and at the same time, hanggang operations, pati ano, supply chain. Kaya yung supply chain importante kasi aminin man natin o hindi, na pagka naintindihan mo sabihin ng supply chain, maintindihan mo kung paano mo nakikuha yung kape mo every morning na galing pa yung beans, syempre kung saan mang farm na galing, di ba? To the point na maintindihan mo na although mukhang madaling bumili sa mga groceries ng mga kinakain mo, bago makarating yung mga items na yun, ang daming pinagdaanan.
1: Mm-hmm.
0: Totoo yan. So, sabi nga, all things work together, di ba? For the good of the Lord's people. So, yun.
1: So, doon po sa company na na-mention nyo, nagsimula kayo as?
0: Ah, nagsimula ako as a trainee. Na management trainee.
1: Tapos,
0: we were assigned na different roles. Kasi nung panahon na yon, sales agad yung pupuntahan mo eh.
1: Mm.
0: For whatever reason, yun yung parang career path ng lahat ng nagtitrain for marketing dun sa company. And napunta ako sa coatings and ano. Meron kasing division yung company ko before ng coatings. Bitumen ng ano, ang base.
1: Mm.
0: Tapos ano, mga pang waterproof and all. So yun yung ano, napuntahan ko. It's salamat sa Diyos kasi yung mga kasama ko, yung iba napunta ng Dajangas, known as General Santos ngayon. Yung iba napunta sa kung saan-saang provinces na alam mo yun na kung ikaw ay 21, 22 year old, biglang tinapong ka kung saan-saan, manginyak-nyak ka dahil wala kang kakilala, wala kang support system, di ba? So, but ano, yun nga, na-assign ako nun, but sabihin na lang na all of us naman were able to grow.
1: Mm.
0: It just so happened yung sa akin, mas naging convenient kasi nasa Luzon yung assignment ko.
1: Mm-hmm. And that is one of the blessing.
0: Blessing yun eh. Kasi alam mo yun, nung sabi ko parang movie ni Tom Hanks yung ano, yung...
1: May hawig ka rin kay Tom Hanks, sir.
0: Ano yung Forrest Gump?
1: Uh-huh.
0: Di ba? Yung feather. Yun yung pinakatuntua ako na parang ang buhay natin, di ba? Parang yung feather na in control lang pa rin yun noon. Pero hindi mo alam kung saan ka dadaling.
1: Mm-hmm.
0: But whatever the Lord ano, brings you, parang si Forrest Gump, di ba? Kahit saan siya dalhin, for whatever reason, nagiging maayos yung kanyang ano, yung kanyang mga buhay, even if meron siyang, sabihin mo nang ano,
1: disability. At yan po ang sovereignty ng Panginoon. Sir Mario, ang daming iyo pa pong pwedeng ikwento. Pwede isa pa po. Isang episode pa tayo.
0: Ay, sige
1: po. Kasi po, ang daming yung, dami naming lesson na natutunan po sa inyo. Siyempre, napulot din namin yung pagkakaroon ng integrity. Yung bilang isang magulang, tinitingnan ka lang ng iyong anak. Biro mo, magiging life lesson ito ng anak na maipapasa sa kaapu-apuhan. And then, of course, yung support sa iyo ng parents mo na whatever yung maging decision mo sa iyong pag-aaral and yung kanilang ano, 'di ba, yung pag-invest nila sa education para sa inyo. And Sir Mario, ano po ang message of encouragement niyo po sa mga magulang na ngayon ay nagpapaaral ng kanilang mga anak and dinidesire din nila na maging godly kagaya po ng paano po kayo naging magulang sa inyong mga anak?
0: Hmm. Sige, ang pinaka maganda siguro na pwede kong sabihin is that ano, yung education naman talaga starts at home. More often than not, parang yung mga parents, 'di ba, nagre-rely tayo sa mga schools for our children to be trained. But ang totoo noon, ang responsibility talaga for the education of our kids should be with the parents. Hindi necessary na ikaw ang lahat magtuturo, but at least alam mo kung ano yung mangyayari. And therefore, dapat ini-encourage yung children to, ano, to value yung education. Na may, whether yan ay manggaling pa sa, sabihin mo na medyo mahal na school or marangyang school, or yung mga, sabi nila, mga mabababang paaralan. Ang importante is mayroong matututunan dapat yung bata. And kung walang natututunan yung bata na something that would allow them to, ano, to meet yung challenges ng future, then it's onus on the parents to ano, to augment. especially yung value formation, lalo kung yung panahon na to, di ba? Ewan ko kung meron pa, but meron ding mga school yatang meron. Dati
1: meron
0: parang
1: pa
0: good
1: po.
0: Manners and right conduct. Ganun
1: ibang,
0: kasimple
1: ibang
0: lang,
1: title
0: diba?
1: Na lang.
0: O, ibang title. But nung panahon, I think nung when I was growing up, part kasi ng curriculum really is for us to be able to,
1: values,
0: ano,
1: education.
0: To the point na nung elementary ako, naglilinis kami ng desk. I'm sure naranasan niyo.
1: Oo, po yan,
0: diba?
1: Yung pakintaba ng, ano, pakintab, pakinisan ng desk. Nililiha mo yung
0: desk.
1: Oo,
0: ang problema, yung palang desk, nauubos pala yun. Diba? Kasi kahoy siya.
1: Naminipis pala siya.
0: Nag-iisis ka, yung magugulat ka yung desk, medyo lundo yung gitna. Kasi nga, yun yung iniisis ng bawat isa. Pero, parang sa, di ba, yung mga Japanese, sinasabi nila yung mga kids, kahit maliit pa, nagtitrain na.
1: Mm-mm.
0: Kasi we need as parents, ano, to train our children na maging independent. But at the same time, syempre, may protection, may oversight
1: may
0: ng mga parents.
1: May covering ng parents.
0: Kasi otherwise, kung papabayaan mo lang, as if gusto mo mag-independent lang yung bata na walang covering, hindi mo rin alam kung saan mapupunta eh. Mapapariwarayan.
1: Mm-hmm.
0: And syempre, pagka wala na sa ano mo, sa mata mo yung mga bata, hindi mo alam kung ano yung ginagawa.
1: Tama.
0: Eh. Kung walang values na pwede na ng panindigan yan, then hindi mo alam kung ano yung kakalakihan.
1: Mm-mm. Kaya nga po, mahalaga na mayroong formation ang mga magulang, mga in the future, magiging negosyante. In the future, magiging leader po sila. Maganda po na meron silang foundation. At yan po ating key takeaway ngayon sa ating Business as Mission Philippines. Hindi lamang to para sa mga negosyante. Kasama din kasi ang kabuuan, ano, paano ka maging magulang, maging asawa, paano ka mamuhay bilang isang matapat at responsableng Pilipino. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Salamat po, Sir Mario Bunag. Sir, bati po kayo yung mga family members ninyo.
0: Ay, nako. Sigurado to pagka sinabi namin na may episode ng ano, ng sa DCES na pwede kaming ano, pwede kaming makita.
1: Sisingiling ka nila.
0: Ay, kailangan, no? O, so, hello na lang sa aking, syempre, ang aking asawa muna, si Mimi, at ang aking mga anak na si Luke, si Shao at saka si Raz, and syempre mga kapatid ko at saka mga brother and sister-in-law ko. Mahirap lang banggitin lahat yung pangalan kasi baka hindi matapos yung ating ano, no, ating show for this morning. So in any case, so hello and ana, at least nabati ko kayo.
1: At dito na po nagtatapos. Thank you, sir. Ang programang Entrepinoy Espesyal, salamat din sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawa Transmitter site, kay Angelica Kalayag at kay Kuya Benji Mosura. Ako po si Jo. God bless you po at hanggang sa susunod na episode ng Entrepinoy Espesyal.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
3: Inaingon sa Biblia nga gimahal ka sa Ginoo ug aduna siya'y maayong plano sa imong kinabuhi. Sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak nga kung kinsa ang mutuo kaniya, dili mamatay kung dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Apan adunay dakong problema ang tawo. Ang tawo makasasala og nahibulag sa Ginoo. Tungod ang tanan makasasala og walay kinsa mangtakos sa mata sa Ginoo. Sanglit si Jesucristo ang tubag. Siya ang dalan, ang kamatuoran og ang kinabuhi. Namatay siya tungod sa sala sa tanan. Namatay siya para maluwas kita sa himpit nga kalautan ug silo tungod sa atong mga sala. Kung gusto nimo nga mailhan ug madawat si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo kana karon. Gisulat sa Biblia nga karon ang adlaw sa kaluwasan. Pinaagi sa pagpangamuyo, mahimo mong ipakita ang imong pagtuo kaniya. Nakigistorya ba ang Ginoo kanimo? Imbitara si Jesus nga musulod sa imong kinabuhi para mahimo nimong kaugalingong Ginoo og manluluwas. Kung mao kini ang imong gusto karon, pag-ampo sa kini nga pamaagi. Ginoong Jesus, usa ako ka makasasala apan hugot ang akong pagtuo nga ikaw namatay para maluwas ako. Nangayo ako og kapasayluhan sa akong mga sala. Kidawat ko ang gasa sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa akong pagtuo. Ginadapit ka nako nga musulod sa akong kasing-kasing sama sa imong gisaad. Salamat sa kaluwasan ug hinaot pa. Nga tabangan mo ako nga mabuhi lang kanimo. Amen.
4: Kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, mag-text ka sa amin ngayon. I-type sa iyong cellphone ang DXKI space yes space ang iyong pangalan, edad at address at ipadala sa 2299. Maaari ka ring mag-email sa amin sa dxki@febc.org.ph at sabihin mong ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus sa kauna-unahang pagkakataon o kaya ay lumiham sa 1062 DXKI, P.O. Box 8004, City of Coronadal, 9506. Ikaw ay aming padadalhan ng libreng babasahin para sa iyong pagsisimula sa buhay Kristiyano. Pagpalain ka ng ating Panginoong Hesukristo.
5: DXKI! Balita!
6: Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. DepEd 12 binigyang diin ang kahalagahan ng kapakanan ng mga guro. Binigyang diin ng Department of Education o DepEd 12 ang kahalagahan ng pagbibigay pansin sa kapakanan ng mga guro kasabay ng paggunita sa World Teachers Day ngayong araw. Ayon kay DepEd 12 Project Development Officer 4 Ismael Ngitngit Jr., mahalagang mabigyan ang mga guro ng sapat na panahon upang makapagpahinga at makapagtuon sa kanilang pangunahing tungkulin na magturo at gumabay sa mga mag-aaral. Kasabay ng pagdiriwang, hinihikayat din ang mga guro na balikan ang dahilan kung bakit nila pinili ang propesyon at ang layuning nais nilang maisakatuparan para sa kabataan. Samantala, ayon sa DepEd, kinakailangan ang whole of society approach upang sama-samang mabawasan ang mga pasanin ng mga guro. Kabilang dito ang suporta mula sa paaralan, mga magulang, pamahalaan at komunidad, lalo na sa pagharap sa iba't ibang pangangailangan ng mga mag-aaral. Kinikilala namang mga modernong bayani ang mga guro dahil sa kanilang patuloy na paglilingkod sa komunidad sa kabila ng iba't ibang hamon at responsibilidad na kanilang hinaharap araw-araw. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Sa lahat po ng aming mahal na tagapakinig, ang on-air broadcast natin ngayong araw ay hanggang 1:30 ng hapon lamang dahil sa isang technical na problema. Ngunit magpapatuloy naman ang ating online broadcast hanggang 5:00 ng hapon. Susunod na ang programang Listener's Touch. Kasama si Miga Jen at ang inyong kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

0: good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.
1: ng hapon, isang maganda at mapagpalang araw po ng Monday. Unang Monday sa buwan ng Oktubre. At today ay special na araw para po sa mga teachers natin. Happy World Teachers Day sa lahat po ng mga guro na nakikinig ngayon at sa mga kaibigan natin na magaginakabig natin yung mga teacher, mentor, and also our spiritual leader, ating mga pastor, no, na nagtuturo din sa atin ng salita ng ating Panginoon. Ngayong hapon, mga kaibigan, dito po sa ating programang Listener's Touch, hindi po ako nag-iisa dahil kasama ko po ang ating kaibigan, ating amigo. Ayan, nagpakilala na ba ako? Parang malaman. Hello and good afternoon. Kasama po ninyo sa programang Listener's Touch, Miga Jen Robles Librado.
2: At inyong amigo, Migo Dave Pestaño.
1: Ayan. Hello, Migo Dave.
2: Hello,
1: kumusta?
2: Miga Jen. Sa awat sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy. Ikaw, Miga Jen, kumusta ka ngayong araw?
1: Ayan. By God's grace, ako po ay masaya at nakasama kita sa programang Listener's Touch. At the same time, masaya tayo dahil nakabalik tayo sa ere, Migo Dave.
2: Yes, hanggang alauna e medya ngayon ng hapon.
1: Mm-hmm. Kahit limitada lang, pero at least alam ko na masaya po yung mga kaibigan natin na nakikinig ngayon dahil naririnig nila tayo sa ere. At of course, tayo din po ay naka-live.
2: Naka-live po tayo, mga kaibigan, sa ating official Facebook page, 1062DXKI-FEBC Radio, sa atin pong World Teachers Day special ngayong araw.
1: Mm-mm.
2: Sa lahat po ng mga guro, happy, happy Teachers Day.
1: Yeah, imbitahin mo sila na i-like at i-share ang ating FB page.
2: Yes, mga kaibigan, live po tayo. Pwede po kayong mag-comment dyan at i-share na rin po ninyo yung ating live para mas marami pa pong makapanood.
1: Mm-mm. 1062 DXKI FEBC Radio. At meron na po tayo, di ba, Migo Dave, na TikTok,
2: yes,
1: at saka Instagram.
2: TikTok account at Instagram account. You can check

0: or sino yung talagang hindi mo din makalimutan na teacher? Anong pangalan ng teacher mo? I-ano mo siya? I-shout out mo. At anong lesson ang hindi mo makalimutan sa kanya? So, yan po yung ating tanong. Of course, dahil World Teachers Day, ang sentro po talaga ng programa natin ngayon ay para sa mga teacher. Kanina nga binate na namin si Ma'am Lisa. Ayun, kung nakikinig ngayon si Ma'am Lisa, hello Ma'am Liz, at saka si Sir Glenn Rowaro, iyang banang permima nagapamati kag namangkot na gani kung hanggang saan o pa ang ano DXKI nung maka-on air kay na Mr. Gid nila si Brother Ken kagayina na batian ko man gintamyaw Miga Dave ni Miga Joy na sabi niya nang nalipay daw siya nga nabatian niya na daw yes. DXKI
1: kag sa nag-heart na nga una dira sa aton nga Facebook Live kay Ate Neneng Galvez Borhel kay Ate Marge Agarado Samintar, happy listening. Thank you for tuning in. Kasama po kami.
0: Yun. Sige, simulan na namin ni Migo Dave ang pagtatanong, mm. Diba? So, unang tanong natin, Migo Dave, para sa'yo. Salitan tayo, Migo Dave. Okay, ikaw sige. Una yung mag, ano, yung sasagot and then after nyan, ako. And then, okay. Sa yung mga listener natin, of course, no?
1: Yes, mga kaibigan, oo.
0: Pag-sabat man sila.
1: Oo, dahil nakapina po yung mga questions natin dyan sa ating Facebook Live. So, reply lang po kayo, comment lang po kayo para ma-acknowledge po namin.
0: Mm-mm. So, unang tanong sa'yo, paano mo madedescribe ang isang teacher? Ano ang kanyang character or yung kanyang nakita mong skills na masabi mo talaga, a teacher talaga to?
1: Para sa akin, Miga, dyan, yung teacher na may compassion talaga. Mm. Na hindi lang siya nagtuturo by the book, pero nagtuturo rin siya gamit yung kanyang puso.
0: Wow.
1: Kasi nababago niya yung buhay ng isang estudyante. Kasi maraming teacher ngayon, napaka-professional.
0: Mm.
1: Ang dami ng napuntahan ng mga lugar, ang daming achievement, pero iba pa rin yung teacher na napakasimple lang, ngunit may compassion lalong-lalo na sa pagtuturo by heart talaga.
0: Gusto po yung sagot mo, Migo Dave. Pwede copy-paste.
1: Iba naman yung sa'yo, Migo Dave. Kasi alam ko, meron
0: ka yung copy-paste.
1: Maraming insights dyan.
0: Abang rami naman yun. Ayun, sa akin naman talaga, Migo Dave, madidescribe ko ang isang teacher pag willing talaga siyang magturo. Diba?
1: Kasi hindi mo pinapabayaan yung estudyante mo, di ba?
0: Meron naman kasi na based lang ito sa nang sinabi sa akin na isang estudyante na yung teacher daw nila binibigyan lang sila ng assignment
1: activities
0: and then
1: sila na bahala
0: o study na dara ikaw lang bahala. Pero makitaan mo gid ang isa ka teacher pag willing gid siya nga magtudlo. Mm-hmm. Ganito sugpunan pa sang imo nga gin share nga nang very compassionate and love niya gid ang pagtudlo, diba? Iba gid abi kung love mo gid ang pagtudlo, Migo Dave. Kay makitaan ko iba gid ang ano sang isa ka teacher, lalo na sa mga teachers sa elementary kay nang dira gid ang crucial, diba, Migo Dave?
1: Yes, napakahirap kasi ang daming bata, iba't iba yung personality na dinideal mo, parang tumatayo ka bilang pangalawa nilang magulang talaga.
0: Mm-mm. At alam mo ba na hindi lang 10 o 20 lang yung tinuturuan nila. Yung natanong ko na teacher, 42 daw sa isang
1: talaga
0: room.
1: Talaga naman,
0: oo. Imagine mo, then grade 1. O iba, sabi mo nga kanina, iba-ibang personality, iba-ibang attitude, yung iba naman sinusumpong, yung iba naman tahimik lang, yung iba agaw ng ano ng merienda ng
1: nambubuli.
0: nambubuli.
1: So talaga naman yung parang mai-stress yung teacher natin kapag ganyan yung scenario. Kaya sa lahat po ng mga teacher na nakikinig ngayon, enjoyin nyo lamang po yung special namin para sa inyo. And of course, Miga Jen, speaking nga kanina, yung mga teacher na nasa sa mga bulubunduking lugar o sa bundok, yung talaga namang

0: pumupunta sila doon para makapagturo lang ng mga bata. Yeah. Gabi talaga yung kanilang love sa pagtuturo talaga.
1: Oo. So kung wala silang love, mm-hmm. wala silang willingness o yun, or compassion, ay hindi talaga yun magagawa. Mm-hmm. Kasi hindi din mababayaran ng pera yung kanilang sakripisyo, di ba, Mi Good Day?
0: Yes.
1: Pero yun, ang masasabi talaga natin ay salamat sa ating mga guro noon na
0: so
1: patuloy na ginagawa ko ano yung mga gawain nila, lalo na sa pagtuturo
0: kahit
1: sa mga
0: na mahirap,
1: bata.
0: Kahit minsan wala nang tulog pero nagpe-prepare pa rin ang kanilang lesson plan, binabalanse yeah. yung kanilang oras sa pagtatrabaho, yung sa kanilang mga anak, sa family. Minsan nakakalimutan na nila yung sarili na nila na ipamper, pero patuloy pa rin sa pagsasakripisyo para
1: totoo.
0: Makapagturo lang.
1: Totoo. Kaya shout out sa lahat po ng mga teachers natin. So again, sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, kasi sabi nga nila, meron na kayang DXKI. Di ba, may good day, no? So, yes po, naka-on-air po tayo today until 1:30 and ang ating broadcast sa online streaming and FB page hanggang alas 5 ng hapon. And ipagpipray din po nila, di ba, may good day?
0: Yes.
1: Dahil andyan na yung ating
0: transformer.
1: Andyan na yung transformer. Andyan pa lang. Pero hindi pa talaga
0: na-i-install.
1: So, ipagpipray nyo po provision at the same time favor ni Lord sa mga tao na mag-install doon, na mapaboran po tayo para talagang ma-install agad-agad, di ba, may good day pa. At marinig na po tayo mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi. Yun po, nire-request po namin ang inyong panalangin, ang inyong support. The same time, yun, ang laking, ano talaga, kumbaga big deal gid ang ilang prayer, di ba, may good day. Sige, ito po muna ang awitin sa ating pagpapatuloy. All I can do is to say thank you. So, thank you sa aming mga guro. And thank you, Lord, dahil merong mga teacher na ipinapadala ang Panginoon para magturo sa atin kung ano tayo ngayon, di ba, Migo Dave?
0: Yes, Migo.
1: Ang laking part po ng mga teachers natin. And syempre, thank you din kay Lord dahil sa ating Panginoon, andyan din ang kanyang salita na nagtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So ito, All I Can Do Is Say Thank You by Mike's Chair and Gratitude by Brandon Lake ng House of Miracles. Dito lamang sa programang Listener's Touch.

0: Alas 12:55 ang ating oras, mga kaibigan. Yan. Dapat talaga sa puso natin, meron tayong mapagpasalamat na puso. Hindi lamang sa ating mga teacher, but sa lahat ng mga bagay na na-receive natin at sa mga tao sa paligid natin na naging part ng ating growth. Yan. Pasalamatan po natin. At lalo na ang ating Panginoon na gumawa po sa atin. So, praise God, no? Thank you, Lord, sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay at lalo na sa ating mga teachers. So, dito po sa programang Listener's Touch, hindi po ako nag-iisa. Sabi ko nga po, makakasama po ninyo ang inyong mga kaibigan, Miga Jen Robles Librado.
1: Kag ang inyong amigo, Dave Pestanyo.
0: Mm-mm. At ngayong hapon, mga kaibigan, live po tayo via
1: Facebook page po natin, 1062DXKI-FEBC Radio. At meron po mga question dyan sa atin pong Listener's Touch World Teachers Day Special. Sagutan naman po ninyo, mga kaibigan. You can drop your answer sa atin pong comment section. Paano ba madedescribe ang isang teacher? Ano ang kanyang character na dapat na makita mo para makonsider mo talaga na teacher yung isang teacher, di ba? At sino ba yung teacher na hindi mo makakalimutan?
0: Mm-mm. Pwede nilang itag dyan, no? Si Mm-mm. teacher ito. Ayun. Bakit hindi ko siya makakalimutan? Kasi ito yung nangyari. Mm-hmm. Ito yung ginawa niya. Ikaw, mi good Dave, sino ang teacher na hindi mo makakalimutan?
1: Sa akin, ang dami kong teacher na hindi makalimutan talaga. Pero magsasite lang ako ng tatlo. Mm. Pwede ba? Tatlo.
0: Mm-hmm. Sige, sige.
1: Sige. First, si Ma'am Rina J. Olarte.
0: Mm. Shout out kay Ma'am Olarte.
1: From I think nag-retire na si Ma'am Rina kasi 60s na siya from Silway 8 National High School.
0: Mm.
1: Kasi nung grade 10 ako, Miga Jen, so na-broken family ako. So in-open up ko sa kanya yung situation ko and then nag-working student ako sa kanya. So yun yung kaya na itawid ko yung junior high school ko kasi sinuportahan niya yung pag-aaral ko. And grade 11 naman, nag-working student rin ako. Para ako naging personal assistant ng isang teacher. Para mayroong allowance na makasustain sa akin sa bilog na simana. And shout out kay Mama Christine Joy Daug.
0: Ayun,
1: siya po
0: shout
1: yung
0: out.
1: Nagbibigay sa akin ng allowance. And 200 pesos yon per week.
0: Wow.
1: Kasi 40 pesos a day yung...
0: Itago siya dyan, mi good day.
1: Oo, 40 pesos a day po yung binibigay niyang allowance sa akin. So, kapalit po nun, naghahatid ako ng mga papers sa office, nag-check ng mga kung ano-anong mga activities. Yun, tapos binibigyan niya ako ng allowance. At kung ano yung inuutos niya, ginagawa ko rin.
0: Wow!
1: Mm-mm.
0: At sino yung isa?
1: At yung isa naman, si Ma'am Rejoice Ilatico.
0: Mm.
1: Actually, yung pangalan niya, Rejoice yata, pero nagkamali sa birth certificate. Rejoice Ilatico.
0: Ay, oo.
1: Nung grade 11 rin, binigyan niya ako ng pangkuha ng pera para makakuha ako ng PSA birth certificate. Kasi talagang salat na salat yung buhay ko noon, wala akong pera, so yun binigyan niya ako. And nung last this year lang nag-chat kami and then nakalimutan niya na daw. Tunay nga naman na parang kapag ka-teacher ka, makalimutan mo yung mga moment na naging para kang isang magulang para sa mga estudyante mo. Pero yung estudyante na ginawan mo ng mabuti, hindi talaga makakalimutan yung bagay na ipinakita mo sa kanya. Mm-hmm. Yung kabutihan na itinanim mo sa puso ng yung estudyante. Yun yung naging impact sa akin, Miga Jen.
0: Mm-hmm. Totoo yan. Agree ako doon, Migo Dave. Mm-hmm. Lalo na sa mga teacher, minsan nakakalimutan na nila yung kanilang estudyante. Kaya meron ako na-meet na isang teacher at pinansin ko siya. Nag-bless ako sa kanya shout out kay Ma'am Salarza. Sabi niya, ay salamat dahil na-remember mo ako na ako yung teacher mo. Kasi sa karami-dami daw nila na mga estudyante, makakalimutan na nila. Pero sila ay nasisiyahan pag meron pong mga estudyante na binabalikan, sila ina-appreciate, diba? Alam ko, lalo na ngayon, Migo Dave, na World Teachers Day, tiba-tiba talaga yung mga teacher din. Kasi marami yan silang matatanggap surprise, na mga surprises, mga regalo, totoo.
1: Pero I think it could not equal yung mga efforts na ginawa nila all course. Throughout the year.
0: Mm-mm.
1: Yung stress na talagang hindi nila inatrasan at inurungan para lang makapagturo at yung maibigay sa estudyante yung nararapat na knowledge at karunungan.
0: Mm-mm. Ako naman, ang hindi ko makalimutan na teacher, hindi ko teacher, pero nakita ko siya sa story sa isang Facebook post na isa siyang guro, Migo Dave, and then doon siya nagtuturo sa mga area na hindi talaga maaabot kahit na sa walang signal sa cellphone. Kaya ang nangyari, nag-spend siya doon ng siguro 8 months man ata yon. 8 months na nag-spend siya doon para lang magturo sa mga indigenous people, Migo Dave. So, nakaka-amaze nun. Yung sabi mo nga kanina na talagang nagsakripisyo ang mga guro na ito para lang makapagturo. Hindi ko ma-imagine yung kanilang heart, no, na para ma-reach out yung mga estudyante na hindi din ma-reach kasi nga malayo yung kanilang area, 'di ba? So, yun yung isang teacher na hindi ko makalimutan. And of course, no, sa ngayon ang teacher din na hindi ko makalimutan, yung teacher ko sa high school, si Sir... Ay, hindi ko na lang sabihin yung affiliate. So, yung naging close kami ni Sir, actually, yung mga secrets niya, hindi siya single, pero hindi siya, basta nang...

0: ayan, yung teacher ko nung fourth year high school ako, may good day. Naging close ko siya kasi hindi ko masasabi na lang. Actually, nasharean ko din yun siya ng gospel, yung teacher ko na yon. And hindi ko din alam kung saan na siya ngayon kasi nga meron nangyari na problema doon sa school at pinaalis siya. And then, yun, meron siyang mga na-experience na struggles sa kanyang life na though kung sa atin pagin pasalan, wala siya haw. Pero, hindi niya man daw to ginhimo. So, yun. Kaya, kung nakikinig man ngayon yung teacher na yun, saludo din ako sa kanya kasi marami din siyang tinuro sa akin. English teacher namin, wow, yun siya. Oo. At close ko yun si sir.
1: Hello, so, sir. Mataas ba yung grade mo nun sa English Mega Gen?
0: 92. Hindi naman mo siya rin close, no? Na-remember ko lang, may good day. Pero hindi siya natapos yung whole year namin kasi nga pinaalis siya. O kumbaga, nag-resign talaga yun siya kasi parang meron siyang challenges na na-experience doon sa school. Kaya pinaalis yung teacher na yun. Pero naging close ko yun siya. Doon to kung saan na ngayon si sir. I hope na nasa okay lang siya na ano na sitwasyon. Sige. I-shout out natin yung mga friend natin na nakikinig.
1: Hello po kay Kuya Gregorio Sarusal Tanghian. Shout out po at kay Ate Janet Pasqua.
0: Ayan, hello Ate Janet. Kumusta sa mga friend natin dira sa Namnama? Si Nanay Lita, I hope nagapamati man. Nanay Lita, Pastor Jerry, sila Pastor Lidia Valdez, and kay Mami Aida De Liomes. And also, dira sa Barrio 5, sa Tanghian Family, and sa Arieta Family, kung nagapamati man si Kakay, kaga sa iban pa nga mga tagpalamati natin. Si Ate Gina and Kuya Florencia, di ba, Miguel Dave, no?
1: Na bumisita talaga dito nung nakaraang linggo.
0: At si Ate Riza and Ate Edna Dimasuay, sa Dimasuay Family and Kahilig Family.
1: And kay Mami Vilma Migajan, baka nakikinig ngayon kasi ayan, back on air na tayo.
0: Ayan. Hello, Mami Vilma. Mami V. Happy World Teachers Day sa'yo dahil retired teacher din yan si Mami V. So, yan. Gusto ko din i-shout out yung mga listener natin na mga teacher. Nakilala ko lang. Si Ma'am Sheila Maghari, si Miga Shobe, Katakutan, si Ma'am Sheila Aboy, si Ma'am Lisa. Sino pa ba ang mga kilala mo na teacher?
1: Si sa Christ Triumphant Church, si Ma'am Marnie Busho, si Ma'am Kimberly Marco, si Madam Sweet, Madam yung tawag ko sa kanya, si Ma'am Sarah, at si Ma'am May Sarah.
0: Okay. Ay, puro Sarah. Oo. At of course, yung mga nanay din, mi good Dave, kasi sila yung unang naging teacher natin. Yes. Diba? So, kasali din yun. Shout out sa mga naging unang teacher ng mga kabataan. Yun po yung aming mga minamahal na nanay. Yun, shout out din po sa inyo. Dahil, nga, sila yung unang nagturo sa atin, diba?
1: Naalala ko pa, Miga Jen, nung childhood days ko. Kapag ka hindi ako nagsulat, talagang pinapahawak ni Mama yung lapis sa akin. Tapos, pinupukpok niya yung kamay ko sa simento.
0: Oh, no.
1: Para lang talaga magtanda ako na magsusulat na ako.
0: So, nagtanda ka din na talaga.
1: Yes. So, kaya simula noon, always na akong nag-grand champion sa kaligwa.
0: Wow!
1: Kasi gumanda yung penmanship ko.
0: Wow! O, diba? Mayroon talagang magandang result, no? Yung ginawa ng nanay. Mm-mm. Actually, sa iba parang negative siya. pero meron palang magandang resulta sa'yo.
1: And naalala ko pa, Miga Jen, nung ano. Pero that is from the past naman. Naka-move on ako. Nung kinder one, talagang medyo suplado ako. Tapos pinapabasa nung teacher namin yung mga nakasulat sa pisara, yung mga shapes, yung color, ganito, ganyan. Tapos ayoko magbasa. Sabi ko, didiay ko. May Bisaya man, didiay ko. Tapos kinuha ni mama yung kawayan na stick na nahawak ng guro. Tapos tawag nito ng ginbunalan niya gid ko sa atubangan sa akon ng mga classmate. Dito gid ko niya ginbunalan sa atubangan kasi sabi niya wala akong respeto. Pero nung lumaki na ako, na-realize ko na ganito pala yon. Ganun pala yung gusto niya na yung matuto talaga ako sa buhay.
0: Totoo naman talaga yan. So, meron... Maganda din yung mga ginagawa na ganyan, Miko Dave, na bata pa lang. Kasi yun naman talaga yung turo sa Bible, sa Proverbs chapter 22, verse 6, diba? Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So, nung bata ka pa, tinuturuan ka talaga ng mama mo na ganito ang gawin mo. So, hanggang sa pagtanda mo, doon mo na realize na, ay, wow, salamat sa aking nanay na nagturo sa akin.
1: Na-appreciate mo yung beauty. Na yung kabataan mo pa, hindi mo ma-appreciate kasi pakiramdam mo aping-api ka.
0: Totoo yan. Pero salamat, no? Dahil chinagaan tayo ng ating mga nanay. Ako ang ma-remember ko naman, palaging kinakanta sa akin ng mama ko yung batang buutan pinalangga sa ginikanan. Nagtusok yun sa akin niya isip, Miga Dave, na dapat ako nga bata maging buutan kay para palanggaon ba. So in that way, kag ma-remember ko po damo po sang mga bakol po ang na-remember ko nga na experience ko para lang tuduan ng hindi ka na'y matulog kung hindi ka makahimo sang assignment mo, magbasa. So, salamat talaga sa ating mga nanay na nagiging unang guro natin. So, hindi lang yung mga teacher natin sa school, ha, yung ating pasalamatan, but our nanay or our tatay na naging unang guro po natin. And of course, hindi din natin makalimutan yung ating mga spiritual teacher
1: and mentors.
0: Oo, ikaw, Miko Dave, sino yung gusto mong i-shout out din?
1: Shout out kay Pastor Ralph Bihanyola, at the same time teacher din siya, Miko Dave, pero nag early retirement siya para maging ma-full blast niya talaga ang ministry na. Kay Pastor Gideon Kawayan and kay Pastora Mel Kawayan, kay Pastor Mario Busho, happy Teacher's Day.
0: Yun, ako din, gusto ko ding i-shout out ng ginakabig ko po na mentor, teacher, na una si Pastor Alex. Daw man ang naging part sa akin ni Pastor Alex, hindi lang sa spiritual but sa practical. Kay the same time, ninong ko siya din ng teacher ko man siya diri sa DXK, ay damo man siya sang gitudlo sa akin. So thank you kid Pastor Alex. Si Doc Ernel Galiaza ang akin man nga teacher dira sa New Light Seminary. Hello Doc Ernel, thank you so much man sa imong life. And kay Pastor Roswin, kay Liso, kay Mamang Lenny, no, si Mamang Lenny Liawan, and sa iban pang mga pastor, si Pastor Royeka, si Pastor wait lang. Doon nalimtan ko ang ilang apelyedo. si Mami Janet and Pastor Edwin, si Pastor Alan and Pastor Grace Dichangkian, and sa Hisler family. So yun, naging mentor and pastor and teacher din natin. So thank you sa kanilang mga buhay. At marami pang iba, diba, Miko Dave, na nagturo sa atin. Si Miga Joy, diba, isa din yan na nagturo sa atin dito sa DXKI. So, Thank you so much, Miga Joy.
1: Thank you so much, Ate Joy.
0: So, hindi natin sila makalimutan. At kung meron mang iba pang mga teacher, ayun, please, ano na lang, nang bear with us kasi limitado ang aming memory ni Migo Day. Pero, sa lahat, no, thank you so much. Dahil naging part po kayo kung ano ang meron kami ngayon. Diba? Kung paano tayo nag-grow Migo Day, laking part po ng ating mga teachers sa ating growth, sa ating spiritual life. Sige! Ang bilis naman ng oras, Migo Day. 1:13 na.
1: 1:13.
0: So ngayon, pakinggan po muna natin ang awiting ito ni Chris Tomlin, I Will Follow.

0: Alauna 20 ang ato nyo oras sa biyan. Kagpadayon ka nagapamati diri sa 1062 DXKI. Kaupod ang inyo amiga kag amigo Miga Jen Robles Librado.
1: Kaagmigo Dave Pestanyo.
0: And now gina-celebrate naton ang World Teachers Day. Kagadamo na kami natamyaw ni Migo Dave na mga teachers. Salamat gid sa inyong kinabuhi. And sa aton niya pagtapos Migo Dave, pag-istoryahan naton, ano ba ang lesson, isa ka lesson nga nakuha nato sa aton mga teacher, and ano ang mensahe naton para sa ila? Sige, ikaw anay ang mauna, and then ako sunod.
1: Ako lagit pero yung una. Sige. Sa akon, ang akon nga nakuha gid sa akon mga naging teacher before sa school, kay maging compassionate kid. Kay di mo abibalan ang ginaatubang or gina-experiencer sang isa ka tao or isa ka estudyante, labi na kung naga grabe ang kapobrehon, tapos wala sang makaon sa school, amo good na, tapos ginpakitaan niya gid ko sang compassion nga makapadayon gid ko sa akon nga pag-eskwela, kag maangkon ko gid ang mga tinguha ko sa akon nga kabuhi. Kag along the way ginpakita niya gid nga even though nga nang daw hindi kaya or hindi fixable ang akon nga problem during that time, pero may mga ang mga band-aid solution bitaw nga iya nga ilagin present para sa akon, nangin way to siya kay para maamat-amat ko man nga maamat-amat ko nga makahalin sa situation nga yara ako during that time. So na nakapagtapos gyud ko sang pag-aaral kag dako gid ang akon nga pagpasalamat dira sa ila, kag ang hindi lang mga lessons nga halin sa libro ang akon nga natunan, kundi ang lessons man nga halin gid sa ila nga mga tagipusoon, kag halin sa ila nga mga pagiya.
0: Wow, kanami no.
1: Sa imo Miga Jen, ano ang imo nga mensahe sa ila, kag ano ang nang natunan mo gid sa mga teachers?
0: Ang isa gid ka lesson nga nang na tunan ko sa ako niya teacher, nang maging resilient bala mi good day kay nang ang imo nga mga natunan siling gani isang teacher ko na hindi nalimtan ko kung sino nga teacher kada ko na mo abi sa teacher na hindi ko balay ko sino gid niya ano, pero ari nga lesson siling niya nga kung ano ang imo nga ginpaningkamutan subong hindi man gyapon sila daw ang makaani nga mga teacher kundi ikaw man. So maningkamot kay gid, so nang ato siya nga lesson nang dako gid impact sa kanya kabuhi ba nga nang maging resilient balahaw nga nang hindi mag-give up, magpadayon nang gid bisan ano kabudlay sa kinabuhi. Kay subong abi mi good day, damo na sang mga kabataan niya hindi resilient na bisan na lang maglakat na lang gani isang lapit na lang gani masakay pagid kay daw hindi na kayo maglakat kay kainit ka kapoy. Pero atong lesson sa akon nang gitudloan gid ko si tong teacher nga tong na hindi dayon mag-give up ba nang sila niya sa ako na remember ko kay about man to abi ang issue sa ng honor balahaw ng kay dati abi sang elementary ng may mga honor pud na, so kung sino tong mga honor nga halin sang grade 1 hanggang mag
1: grade 6. Stereotype abi siya daw kung sino itong nakasanayan amuna
0: na. Oo, amuna na siya daw. Wala na sang time sa imo ba nga nang daw hindi ka natagaan chance ba nga ikaw naman. Kung sino itong halin pag grade 1 hanggang nasa pag grade 6. Sila nagid ang first honor, second honor, third honor. Ti ang natabo mi good name, haling grade 1 to grade 6, fourth honor. Malaki ko nagalinalin sa ako yung position. Malaki nag-give up ang position. Pero amo na, pero ang siling sa akon sang teacher ko pa grade 5, siling niya nga. Nang ang imo ginhimo subong, hindi man na, ni mo maani karon kay hindi man na para sa amon, ikaw man gyapon sina ang maka

0: malimtan tong iyang aginsiling sa akon niya. Kung ano ang imo ginhimo subong hindi na siya para sa amon, kundi para na siya sa imo.
1: Kung sa kabaliktaran man mi ganyan kung nag
0: nagsokas ang negative. So, ang anihon mo man negative.
1: Pero kung nagpaningkamot ka gid sang tuman-tuman ti ikaw lumang gyapon na maka harvest sina in due time.
0: Yeah. Diba? So kung ano ang imo gin tanom, amo pud nang imo nga ma-harvest in short, di ba, mi good day. So yon ang matang lesson niya natun-an ko. And ang message ko para sa tanan nga mga teacher nga nagapamati subong ng ang inyong ginhimo dako gid na nga impact sa kada isa, no? Thank you in behalf sa mga students, in behalf sa mga gintudloan ninyo. Thank you so much gid sa inyong ginhimo. Kay kung ano ang miara kami subong, dako gid na nga impact ang teacher, 'di ba? Kasi nagtudlo sila sa aton. Halin pa sa grade 1 kita nung nga lesson ang mga natun-an natin sa grade 1 hangtod gid mag-college and until now nang damo gyapon sa mga lesson niya ginatun-an natin. Kag tungod ina sa aton yung mga teacher nga naging part pod sa aton niya kinabuhi. Kaya sa mga teacher nga ara subong hindi ka mo ma-discourage, hindi ka mo nang ma-down.
1: Bisan pa sa mga nagakalatabo, subong may yeah, ganyan sa aton ng mga public schools, kay, ng mga hanak, kag mga threats.
0: Kag hindi ginmalikawan nga, mahadlok pod ang mga teacher. Kag ang kasubo pagid may good day, minsan sila pa ang basulon sa mga ginikanan.
1: Kag sila pa ang sulungon.
0: Sila pa ang sulungon. Nga in fact, kaluwi sila kay nga aman, damo-damo sila students, hindi man gid na nila mapukusan tanan. So dapat kita magiging ano pod kita sa ila, magiging understanding. No, pati ang mga ginikanan nang buligan pod natin ang aton nga mga teacher kay sa balay pa lang tuduan na daan ang mga kabataan.
1: Kumbaga according ka gina kay Sir ngit-ngit. Dapat whole of society approach.
0: Yeah, diba? Hindi lang ibasol sa isa, balang may good day. Kundi, magbinuligay kita. Kay para man ini sa aton pod gyapon niya future or sa aton niya boss damlag. So again, thank you so much. No, ng words is not enough gid magsilingta. Nga thank you sa mga teacher. Kay nga aman, dako pod ang ilahang ginhimo para sa aton kung ano may ara kita subong. So, yun. Thank you so much. Ikaw, Migo Dave, ano ang imong message para sa ila? Ang ako na lang verse sa ila, Migo Dave, is sa 1 Corinthians 15:58, no, na wait lang, basahon ko na lang dere, siling ganit dere. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. So, sa mga teacher, himuon nyo ina nga trabaho ninyo for the glory of God. Kay kung ginhimo mo na for the glory of God, hindi gid ina masaya.
1: Yes, amen. Sige.
0: Sa imo, Migo Dave.
1: Sa tanan nga mga teachers subong, sa mga nagapamati man nga teachers, salamat gid sa inyo nga sakripisyo, salamat gid sa inyo nga pagiya sa tanan nga kabataan. Kay kung wala ka mo, wala man sa mga nagkalain-lain nga profession diri sa aton nga community. So amo nga padayon lang sa kung ano ang inyo nga gusto, sa kung ano ang inyo nga passion nga ginatawag sa pagtudlo gid kag sa pagiya sa tanan nga kabataan.
0: Ayun, thank you so much again sa atin yung mga teachers. And shout out.
1: Shout out po kay Pastora Vilma Argal, sa JIL Norala, and kay Nanay Maring, and also kay Kuya John diraman sa Jensen nga nagapamati. Thank you so much for Saturday well spent.
0: Oh, wow. Grabe. Busog kami ka, Dave.
1: Yes, na yes. Thank you so much, Kuya Jandy. God bless you.
0: Ayun. Sana ma-extend man dito, Mika Jandy. Yan. Blessings dara sa inyo. 1:30 na gid abiyan ang atin nga oras. Kag thank you man sa inyong pag-spend sa inyong afternoon diri sa programa Listener's Touch. Nakaupod din nyo sa buong hapon ng inyong

0: mga amiga, kag-amigo, Miga Jen Robles Tibrado.
1: Kag-migo Dave Pestanyo.
0: Again, Happy World Teachers Day. God bless kag-abiyan ang mga masunod natin yung programa until 5 p.m. online broadcast na lang. Kag diri na matapos anay ang aton nya on air kag ang aton nya radio program, kay ang masunod nya mga programa is ano na ng online broadcast via www.febc.ph and via FB Live 1062 DXKI. Again, God bless you and good afternoon. Not alone, thank you, Jesus.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

nagkatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Pahayag 3:20. Ako po si Lolo de la Paz. Kung papaano po ako binago ng ating Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.

0: sandata sa pakikipagtanggol. Kaya sila tinawag ng mga Amazona. At ang pinuno nila ay si Commander Linda.
1: Gusto mong bumaba tayo sa bayan? Bakit? Anong meron doon?
0: Ipapakilala kita sa aking pamilya, kina tatang at inang, at sa mga kapatid ko.
1: Hindi ba delikado para sa ating dalawang bumaba dito sa bundok?
0: Kapag ganito magpipiesta ang Barrio Siling Pare, lahat kami bumababa para makipamiesta sa aming mga pamilya. Ligtas tayo. Walang mga militar o pulis na nagro-ronda. Dahil tigil putukan ito, si Commander Linda ay makikipagkita kay Kapiping. Dahil yung mga nahikayat ni Kapiping ng mga kabataan ay sabay na susunduin natin at kasamang babalik sa ating kuta. Umaas ka na, mahal.
2: Randy, may tama ka. Dadalhin kita sa doktor.
0: Sige na. Iwanan mo na ako dito.
2: Hindi.
0: Para mas umbili sa iyo ang pagtakas. Aparating sila muna at ka-ador. Sila ang aalali sa akin.
2: Sige, hihintayin ko kayo sa sumapang matanda. Hindi ako aakit hanggang wala ka. Randy, mahal na mahal kita. Tandaan mo yan.

0: Sige na, Lulu. Bumaba ka na. Naghihintay na ang daddy mo at mami mo.
1: Bakit dito mo ako inihatid sa airport?
0: Lulu, ina anak. Hindi ka pwedeng mamalagi dito sa Pilipinas. Delikado na ang buhay mo ngayon. Kailangang mag-ibang bansa ka na.
1: Ninong, marami pong salamat. Kayo na po ang bahala sa bangkay ng asawa ko.
0: Sige, sasabihin ko sa'yo kung ililibig na siya. Paalam, ina anak.
1: Maraming salamat po, Ninong.
2: Lulu, anak. Tara na sa loob. Naghihintay na ang mama mo.

0: noon sa Pilipinas, na malagi na po ako dito sa ibang bansa, na kung saan ako po ay na-born again. Ang aking isipan na dating nakatanikala sa maling paniniwala ay nilagot ng Panginoong Hesus tungo sa kabanalan. Nanatili akong biyuda hanggang ngayon. Ang aking buhay ay inilagak ko na po sa Diyos sa paglilingkod sa kanyang ubasan. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Pahayag 3:20.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Lulu de la Paz. Mga nagsiganap:
3: Marita Anciana Nadal,
4: Eva Moratalia Gomez,
2: Roy Camu Gomez,
5: Bobot Matsale,
6: Janelle Briones,
7: Renz Ortiz.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

0: Mayong adlaw naman sa inyo mga kauturan kang subong manabyan sa mapisan gid kamo nga nagasunod sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Kag sa gihapon ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. And of course ang aton mga utod kag mga abyan ginadumdum ginaton nagasakdag nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga questions dira kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amo numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit na naman nga Diyos, salamat sa liwat nga makapadayon kami sa pagtuon sang imo mga pulong. Mga pulong nga nagapukaw sang amon mga nagaluya kag nagabugnaw nga tagipusuon sa pagalagad. Mga pulong nga nagahatag kaalam, mga pulong nga nagapabakod, mga pulong nga naga badlong sang amon hindi amo nga ginahimo kag subong managatuytoy sa amon sa banas sang pagkamatarong. Kag nagapasalamat man kami nga amo ining mga pulong nga naga sangkap man sa amon sa paghimo sang imo kabubuton. Amay, patawara gid kami kun wala namon ginatagaan sang dako nga bugat kag bili ang imo mga pulong. Madumduman lang namon ikaw kun ara na kami sa problema. Apang kun masulahay man lang ang tanan, duway kami gasapak sa imo. Sa isa ka bagay ginuodog, panumdum namon sang pangamuyo kapag alagad. Amutong ekstra nga guma sang salakyan, nga kung kinahanglanon among paggamit. Amay kabay pa nga ang pangamuyo, ang pagtuon sang pulong, ang pagkinabuhi nga matarong. Mangin, bahin na gidya sang amon pagsinalayo, adlaw-adlaw. Nagapangamuyo man kami sa gihapon sang imo provision sa may mga kinawadon, healing sa may ginabatsyag sa lawas, kagbisan pa man ginapagpasanag nga sa kaluwasan, sa nagapangita sini. Amo ni amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Magahisgot kita mga utod sang very familiar nga topiko nga nagasampi gid sa aton mga kinabuhi. Kag magabasa kita diri sa dinalan sa John chapter 21. Nagasiling siya. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. May iba nga nagasiling Sea of Galilee. And on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and were sons of Zebedee and two other of his disciples. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship, and immediately that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus said unto them, Children, have ye any meat or food? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Kabay pang Ginoo, magabless ang iya, mga pulong. Nagsabat kita sang mga palamangkutanon, nga akon ka isa. Ang mga manugpangabudlay o kung mga haligi sang ginasiling naton pagtuo, pagalagad o kung simbahan, nagabugnaw. Kung may pila kita dito ka mga suwestyon base sining aton dinalan, nga kung kaisa may contribution man kita ng mga common, ng mga sumulunod o kung mga members. Kaya nakulangan kita sa pagpangamuyo o kung paghatag man sang encouragement sa sining mga panugpangabudlay o kung leaders naton, abiyan akon. Amuning kamatuuran, kabalo ka mo ang liderato, labinigid sa pag-alagad, kami ngaw sini nga klase sang pwesto. Nga man, madamo kamo nga magaplano kung anong direksyon sang pag-alagad. Apang ang pag-implementar sini kag ang pagsiling huo o kung go na kita, among leader, siya lang isa. Kag sa madamo nga mga bisis, kung ano ang mga kapaltahan, kag magsuktanay, siya ang kaluluoy. Amo na abyan, nga dapat kita, nga mga Kristuhanon, mangin isa na bala kabahin o kinabatasan naton that we will pray for our religious leaders and we will be a source of encouragement para sa ila. Hindi gid man mga utod nga magahatag kita sang mga material o financial nga mga extra naton nga bulig. Which I think mangin maayo ina. Apang ang pagpangamuyo, permera bes, kag subong man ang paghatag sang encouragement. Mga pulong nga nagapaisog sa amon, mga pulong nga nagahatag sang kainit pagid kag tudo nga pagpanikasog. Kinanglanon man na mga utod. Hindi bala, subong sang isa kalibro nga ako nabasa, siling niya, ang appreciation do pareho ina sang langis sa salakyan. Hindi bala, kung may grease dira ang mga bearings sa aton salakyan o kung bago change oil ang aton mga salakyan, mga motor sa aton salakyan, katinong kagkatanlas ang iya pagdalagan sini. Hindi bala mga utod na kun? Amoy na ang isa sa mga rason. Now, isa pagid sa mga bagay nga gusto nakon i-point out amoy ni. Nga ang pagbugnaw sa aton pagalagad, ang pag-backslide o kung ang discouragement, isa ini ka universal nga klase sang ginasiling naton eksperyensya sang mga katauhan sang Ginoo. Sino lang bala sa aton, abe, kung mangin anas lang kita sa pagsabat, sino lang bala sa aton ang way gid katilaw sang pagbatsyag sa aton tagipuson o kung sa aton huna-huna o kung nakamit lang sa mga pulong nga nagasiling nga daw kaluya gid sa akon subong sa pag-alagad, daw kabugnaw gid sa akon sa pag-alagad, daw nadula ko ng entusyasmo. Hindi bala mga kauturan, isa ini ka universal nga experience. Kang isa pagyad bala mo ni, gabalik-balik ni siya. May mga panahon nga sa diin grabing kainit naton pagkatapos ang sinang spiritual heights nga ito na eksperyensyahan, then pagkatapos na ara ang down moments. Dasun makarecover naman kita, dasun balik naman ang ginasiling naton discouragement. But anyway, mga utod, sa aton nga mga lideres sa pag-alagad, kagsubong man sa simbahan, amo ini, nagalambot kon ka isa ang kaluya sa aton tungod na dula tanang proper nga focus sa pag-alagad. Ginmit lang naton ina. Siling sang Ginoo sa kay Pedro, I will make you fishers of men. And now, literally, they are fishing fish at the lake of Tiberias or Galilee. Ang masunod nga rason nga akon nakita ang obvious uton hindi lamang kay loss of focus is lack of prayer. Uy, kikita ka bati? Masiling ka, Pastor, can we apply the truth sa sining mga apostoles? Yes, of course. Nga aman, sa tatlo nila katuig nga upod-upod abyan sa kay Ginoong Hesus, sa masami, pagbugtaw nila pagkaaga, wala na si Ginoong Hesus sa ilakilid, kay ato na sa mamingaw kag deserted nga mga lugar nga nagapangamuyo. Sa isa gani kahitabo utod, may nagpalapit gi kay Ginoong Hesus kag nagsiling sa iyan niya, tudlui kami mga muyo. Kag mga utod, ti amo na, ginbutang ni Ginoong Hesus dira ang sulundan naton sa pagpangamuyo. Sa amay namon, amunang pattern nga dapat naton ipasad ang aton abing nga pagpangamuyo. May pagdayaw, mapag-acknowledge ang kagamhanan sa Ginoo, may pagkumpisar sa mga kapaltahan, may pangamuyo para sa iban, kagsubo man may mga pagpasalamat man, kagpaga tugyan sang kaugalingon abi sa Ginoo. Hindi bala mga utod, na muna ang isa sang kamatuuran nga makita naton. Lack of prayer, kaga masurod amo ini ang discouragement, abi nyo lang kung anong halit sini nga matabo, makalalaton ini. Abi naton kung ang balatian lang makalalaton, ining tagipusuon bala nga nahiubos siya kaga sila naton dispirited, kaga nadulaan sang pagsalig, kaga kaligoon, kabakod sa pag-alagad, ay makalalaton ini. Subong man ang malipayong nga disposisyon, makalalaton man ang discouragement. It can be contagious. Tihamak mo na utod pag siling ni Pedro iya, I go fishing. Nagsabat dayon ng mga kaupdanan niya, maupod kami sa imo. Amo ni siling naton abyan kag utod nga ang discouragement makalalaton. Now, ti ano ang resulta kun malayo kita sa Ginoo? Nakulangan kita sang focus, nadulaan kita sang gana sa pag-alagad, why na kita pangamuyo, naumid pang iban sang aton kabugnaw, anong resulta? Siling sang pulong bilog nga gabi, nangisda sila, waay gid sila kwa. Naibalik naton by ways ang ginasiling naton, upbringing and experience. Si Pedro, si Juan, si Santiago, umunang ginasiling naton ng kabataan ni Zebedee. Ang ilay ang pangabuhi, amo ang pagpangisda kag nagdinalagko ni Silias dagat. Sa pagkuha sang isda, apang tanawablan ninyo, nasulayan sila. Bilog nga gabi ang ilang nga pagpanakat, nga sa diin conducive gid nga para magkuha sang isda, kay hindi makakita ang isda sang pukot, waay sila sang nakuha. Abyan kun imo ini i-personalize nga hitabo kag kamatuoran amo ini. Mapalayo ka Kristohanon sa Ginoo, anak sang Dios, palayo ka sa Dios. I-minimize mong pangamuyo, wala ka na sang focus mo sa pag-alagad, nang ulamid ka pa sang iban, balo ka mo anong resulta sa imo espirituhanon nga pagkinabuhi, malamalagid. Waay bunga, wala gahom sa pag-influence sa iban, wala sing gahom sa paghagad sa iban nga magtuo kay Ginoong Hesus. Kagdako ang posibilidad nga basi, halitan mo pa ang pag-alagad kag mahigkuan, mamusingan ngalan kag testimony ni Ginoong Hesus sa imo kinabuhi. Amen. Amugin man, ti anong imo paabuton sa isa ka anak sang Dios nga maluyo sa iya? Ano ang imo paabuton sa isa ka anak sang Ginoo nga bugnaw ang iya kasing-kasing ayon sa iya nga Ginoo kag sa iya Dios? He cannot do such thing to be an effective witness for the Lord Jesus. Amo na abyan sa liwat. I want to challenge you sa aton nga mga tagpalamati. Palihog, join kamo sa pagpangamuyo sa amon kag kami magapangamuyo man para sa inyo. Pangamuyuin ninyo kami. Hindi bala? May isa ka managwali nga nagasiling. Nya kun matumba ang isa ka hilamon, nya ti hilamon lang ginaya sa tupad niya ang iya nga dunuton. Nya apang kun matumba ang isa ka dako nga puno sang mangga, nya kadamo sang mga tanom dira sa palibot kag mga kasapatan nga halitan niya. Kun may isa pa nga ginatarget mga utod ang kaaway sang tanan nga kaayuhan, ang kaaway sang Dios kag kaaway sang aton kalag nga amo si Satanas. Amo ang paglaglag sang mga lideres sang aton mga panimalay, kristohanon nga mga lider sang aton komunidad, kag subong man mga espirituhanon nga mga leaders sang aton kasimbahanan. Kay kabalugid ang yawa that he can create a greater havoc mga utod kung mabutong niya ang mga leaders like Peter, ang mga una-una nga mga apostles ni Kristo Jesus. And so, ang pasalamatan naton, siling sang pulong, pagkakaagahon sila. Nagpalapit si Ginoong Jesus. Amo nang dako nga paglipay sa aton. Kabalo ka mo, abyan, kag-utod na kon sa Ginoo, amo ini. Ang Ginoo, may mga panahon gid nga ginatugutan niya kita nga mag-agi sa madalom, nga ma-experience sa aton kinabuhi apang wa niya kita ginapabayan. Hindi lang naton makita, kag hindi lang naton kung kaisa masagamlahan ang iya mga pagpanghikot apang ara siya. Nagahulat, nagapanawag sa aton, nga handa man mabulig. Amen. Ti abyan, hindi na magpalayo sa Ginoo. Mangin mabinungahon ang imo espirituhanon nga pag-alagad. Kag nag-promise ang Ginoo sa aton tarantanan, nga sa aton mga kinanglanon, siya magahimuno. Kag sa aton kaluyahon, siya magahatag kusog kag magapalig-on, a good nga makapadayon kita. Let's pray one for another. Let's give a word of encouragement. Much more utod. My challenge to you, hindi magpalayo sa Ginoo. Balik sa Ginoo abyan, kag pakamayuhon niya kita. Amen. Paalam na kita sa inyo. Once again, you are listening sa Hour of Hope together sa Hinobaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jes 62 DXKI.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Manipayo naman nga adlaw sa inyo mga kauturan, padayon kita sa nga itong kapagtuon. Ano ang ginhampal diri sa Mateo Kapitulo 26:17 tubtob sa 19. Siling sang Ginoo sa 18, so go into the city to such a man and say unto him, the master saith, my time is at hand, I will keep the Passover at thy house with my disciples. And the disciples did as Jesus what appointed them, and they made ready the Passover. Now, ano ini ang aton nga pagatun-an sa sini nga passage? Sa aton tun-an, may ara gali kita blessings sa sinigin niya tion sa pagpamati naton sa sining aton palatuntunan. Sa verse 17 up to 19, ang una diri nga division, the first division tells us of the setting and the preparation for the supper. Ang mga disipulo na mangkot, sila niya isilibrar naton in the Feast of the Unleavened Bread. Magsiling kita nga Feast of the Unleavened Bread that year on the fifth day of the week. Daw, magsiling kita nga amuni ang ginasilibrar sa ibang mga nasyon, Thanksgiving Thursday. Next day, ang Passover sa Jesus crucified as ginatawag naton Paschal Lamb. Isa ka karnero nga amo ang ginhalad. Magsilingin na kita Passover, a celebration of deliverance from Egypt slavery. Si Kristo, amo ining ginatawag naton the Passover Lamb to deliver us from sin's slavery. Dumduman niyo ito ang mga gitutunan niya. Pilakatuig ngagin slave, ngagin ulipon sa mga Ehiptohanon. Nadumduman ko pa nga, ginlagas nila dito sa dagat, hasta sa dagat, nga ginbaso na ito gani si Moses sang ila, sang iya nga mga gitutunan. Nga ara na mga Ehiptohanon, malapit na lang patyo na sila apang nagbuka o kung napihak ang dagat kag sila nakatabok. Kag naluwas sila tanan. Oh, what a power! Kung ano ang gahom sa Ginoo nga ginhatag sa ila, na-deliver sila sa ila kamatayon. The same thing nga ginihimo sa Ginoo sa bugos sa kalibutan, not only to the Jews, but to all people in this world. A celebration of deliverance from sin's slavery, especially sa mga gintutunan sa Ginoo, apang si Kristo, among ginatawag naton the Passover Lamb, to deliver us from sin's slavery. Ikaduwa din nga nakita naton the announcement of His betrayal. Nakita naton ang verse 20 up to verse 25. Naglingkod sila, nagpungko sila dito sa table, sa upper room. Ang setting, naglingkod sila, upo niya ang mga 12 kadisipulo niya, their intimate friends, as we have said. Sila nagkaon, they did eat. Kag si Jesus nag-announce nga i-betray siya o kung isikway siya. Sa verse 22, nagpamangkot sila sa Ginoo sa Matthew chapter 26, verse 22. Niya Ginoo, ako bala? Kag sa verse 25, si Judas, kinyaya, babaan, nagsiling siya, ako bala Ginoo? And without out of hypocrisy, siling sang Ginoo, siling ni Jesus, nga ginambal mo, daw hased. Then he left, ginbilinan sila sang John 13:27, nga si Satanas nagsulod sa iya. Sa verse 28 up to verse 30, ang isa ka disipulo, wala nakainsindi. Mga kauturan, ikatatlong setting din nga nakita naton is this. Amo na ini ang Lord's Supper. Amo na ini ang balaan nga panihapon. Without Judas. Wala na si Judas. Sa Matthew 26, verse 26, nagasiling, as they were saying, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, without Judas, ha? Kaya ginambal na. Nahuyaan na sa. Siling diri, Matthew 26, 26, may apat ka-activity. Ha? Sa ayhan, ginambal diri sa verse 26 up to verse 30. Kung isipon mo rin mga 96 ka mga pululungon, nagkuha sa sang tinapay. Unang apat, fourfold activity. Sa 96 ka mga pululungon, fourfold activity that Jesus did without Judas, ha? Nagkuha sa sang tinapay. Number two, he took bread. Number one, he took bread. Nagkuha sa tinapay. He blessed it. Ginpangamuyuan niya ini. He break it. Gintipik-tipik niya ini. And he gave it. He took bread, he blessed it, he break it, and he gave it. In other words, sabi niya, magkakaon kita sang tagsa-tagsa. We will eat together. Nagahambali na sang fellowship tiyamo iniblasaton, balanga. Bago ang mga panguluhan, tiyay kadabaran, subong nagkakaon sila sa long table kay ang nagdalaog nagasilibrar. Apang initanawab na, nagsilibrate siya sang iya kamatayon. What a, you know, what a joy it would be to realize nga napatay siya kag ang kasubuayhan nga na nadbatyagan sa mga disipulo nang inkalipay naton tanan kay nga man gitagaan niya kita sang living hope paglaom nga buhi. Eating together speaks of fellowship, hindi ba? Karami pa sa isa ka pamilya nga nagakaon sa round table, nagafellowship sila. Na mo na gani nga aton bala ang akon bala nga suggestion sa inyo abi hatag ikwa makamution bisan sa isa ka semana ka isa nga makatipon kamo sang tingob sa family and then you eat together because that speaks of intimate or fellowship sa isa ka panimalay. Nagahambal not only speaks of fellowship but it speaks of unity and stability in the production.
2: in preparation makes family stronger. Sense of need and interdependence. Kita na to diri. Dira maga-discuss kita sang mga kinahanglanon mo. Dira maga-humble kita sang mga blessings kinabaton mo. As a family. Karabay pa, nga before kita na magkaon, as that speaks of fellowship, hindi lang nga nagdamhag kita, nagkwasa sa tinapay, amoy ni isa ka-pattern nga nami. Ginpangamuyuan niya ini, gintipik-tipik niya ini, kagipangatag niya ini. In other words, sa aton galingay moon, sa aton table of grace, dapat magali, before kita magkaon, magpangamuyo kita. Pangamuyuan aton ini, pangayuan ta pasalamat ang blessing nga ginhatag sa Ginoo. So eating together speaks of not only fellowship, but number two, it speaks of worship. Mealtime, always a religious occasion, hindi ba? Eating together, holy, sa ginatawag na ito, naghahambali na sa sacrifice. Somebody sacrifice something for it. No? Mabalaan mo lang imo pagkaon nga, may ang imo iloy, ang imo amay, kung ikaw isa ka bata, ginsakripisyuhan nila ina. Nag-ubra sila sang walo ka oras sa isa kadlaw. Pagpauli nila, may ara sila isa kaganta nga bugas, dalon, baklon, may sudan, daming isda, lamayu, or whatever it is. Kag nagkaon sila sang tingob, kag diri nakita naton ang pagkaon sang tingob gali. Not only speaks of fellowship, but it speaks of worship. It speaks of sacrifice. Somebody sacrifice something for it. The story, sang ginatawag naton, story ni Ginoong Hesus Kristo. Dumduman ko, mislikan, story ni Kristo Jesus, dumduman ko ang istorya sang manok kag sang baboy. Ang manok nagsiling, well, in your breakfast today, there goes my day's worth. Ang isa ka baboy nagsiling, ang pig naman niya nagsiling, good for you, with me. In that bacon, there goes my life. Yang bacon, ginakaon mo, ako na, kag-aboy ng kabuhi ko. Ang manok yan, nagsiling-siling niya, sa imo subong pagpamahaw, siling adlaw, at nangitlog ko, kag-aboy ng worth ko. Speaks of the whole chicken, isa ka egg. Apang mga kultura naghahambal ina not only sa pagsakripisyo sang iya kabuhi, naghahambal man na sa pagsakripisyo sang iya pagpasalamat. It speaks of sacrifice, it speaks of fellowship, but it speaks of thanksgiving in appreciation for God's gift. Bawa amo ni mabudlay. Kung isa may mga regalo kita, may mga gift kita nga mabaton, interesado lang kita sa regalo, nalipat kita sa naghatag, hilabi na gid sa aton kaluwasan ginhatag ini sa aton Ginoong Hesus Kristo, and we must be thankful for it. Yari na ang pagkaon nila sang tingob, Lord's Supper, siling dili kon o si saon may mo kagulingon. It's a time of self-examination, the Lord's Supper. Amo gali ini, examinon mo isa sa inyo, magasikway sa akon, sino bala Ginoo? Ako bala mo ini sikway bala? Apang si Judas nagsiling niya, ako bala Ginoo? Only niya ginhambal mo pa. In other words, before we partake, amo na sa aton nga balang panihapon kada bulan, examinon mo imo kagulingon. Abi sa siling atiyon, examina ang imo kagulingon. Kamusta ang imo kagulingon? Examina, abi, kung ikaw matuntuod nga abyan. Kaya makasiling kagakanta kang kuisa nga, he is a friend beyond compare. Kung tuntuod nga abyan mo si Ginoong Hesus Kristo, nga wala ka na balas ang iban pa nga hahanapin sa isa ka abyan, siya nang gid. You know, ang pag-partake sining balaga panihapon is a time for self-examination. It is also a time for recommitment. Amo ning ginambal na, confirm mo. A time of self-examination and a time of recommitment. How many times nga kita nagsubuan ang Ginoo sa kabuhi, takay tungod ang commitment ta sa iya, wala ta ginatuman? Ha? How many times nga ginapasubo naton ang Ginoo, kay tungod wala kita natuman naton ang aton saad sa iya? Tisaan lang kita kung isa kung bagong tuig pag abot sa Enero. Why, ganit matapos sa Enero. Balik naman kita sa daan naton nga kinaugali. Ay, importante mo na pala ginambal ko sa amon sa iglesia namon. Niling ko, kinanglang kung ikaw yung matuntun na luwas, ipakita mo na. Ipanugin mo. That's why we always said na, if we cannot witness with our lips, witness with your life. Nakita naton din eh. A time of recommitment. Why don't you today recommit mo imo kagulingon sa iya? Abyan, tuod kita, istoryahan na lang kita diri. Ikwan, abi, eksaminon mo kagulingon mo. Tuod no, masling ka, pastor, matuod ina. Madugay na nga nagahimo ako sining kasaypanan.
3: May nag-approach sa akon gani nga member ko nga nagapamati sa itong program siya, Pastor, at the time you mentioned sa mga darling sins, nga may mga darling sin pa kuya nga hindi mabayaan sa kabuhi ko. But at the time nga nabatian ko ang programa sa buhing paglaom, akon gin-recommit ang akon kagalingon. Kaya itong darling sin ko, gin-sikway na ako nini. Hindi ka gitingwaan niya, gin-sikway niya. And then siling habi mo, Pastor, blessing nag-aabot lang sa akon. I don't know what kind of blessing was it. Ayan, in a form of material things, in a form of spiritual things. I just do not know. Apang siling niya, Pastor, most of the time, gintagaan ako sa Ginoo, peace of mind because of that darling sin nga gina-darling-darling ko, gin-sikway ko para sa pag-alagdan sa Ginoo. A time of recommitment. And not only a time of self-examination, not only a time for recommitment. Ang ginitawag nato ning in Lord's Supper ngayon, it's a time of to renew our strength. Inagilang ginatawag nato the symbol of what Christ did for us in the past. Amun ablang nga, a memorial until I come. But it is also the affirmation of the reality of the presence of God in our lives sa aton mga kaiglesyanan. It is also an assurance of the future kingdom. Siling a drink with you, kingdom people. This was Christ's death. It was for our salvation. Kamusta ikaw iya? Kung mag-abot ayhan ang kamatayon, how will it be with you? Kung mag-abot ang kamatayon, ayan, ano inaayhan para sa imo? Amo ini ang kamatayon sa Ginoong Hesus Kristo naton. Ang kamatayon sa aton Ginoong Hesus Kristo para sa aton kaluwasan. Kamusta ikaw, mga kauturan? The symbol of Christ did for us in the past, a memorial, but also the affirmation of the reality of the presence of God in our lives sa aton mga iglesia. Naka-self-examination ka na bala? Naka-recommit ka na bala sa imo kaugalingon? Sa iya? Naka-renew ka na bala sa imo kusog? Nga naibaluan mo ng kusog, nga yara sa imo, ha? Iya sang Dios. Kaya may pangamu ini ang nakita naton sa Mateo 26:17-30. Kung daw ano ang Dios nagpakita sang iya kaugalingon kaglapabatsyag sa imo kag sa akon, on how He dearly loves us. Ini sa gihapon ang inyong alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesus Kristo ang magpakamaayo sa inyo.
4: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: sa'yo papawin mula sa Maynila.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Hindi lang.
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Meron ba o wala?
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.
5: Magandang hapon mga kaagapay. At welcome Hi. Sa Doctors Online. Isa Uya, na naman pong Lunes. Ang petsa po ngayon ay October 5. Welcome sa Doctors Online kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air kung inyong kaagapay sa konsugan. Ang inyong pong veterinaryo, Dr. Jomar Castro at your service. Marami po tayong pag-uusapan ngayong araw nito at tukul po yan sa ating pets. Okay, ang ating topic for this afternoon ay tungkol po sa chronic kidney disease. Opo, tama ang dinig din nyo, no? Nagkakaproblema din ang ating mga alaga sa kanilang mga kidney. Katulad din po ng sa tao, kaparehong-kaparehong. Okay?
6: Hello,
5: chronic kidney disease po ang topic natin in dogs and cats. Unahin natin yung sa dogs ngayong araw na ito sa mga aso at sa mga susunod na pagkakataon naman ay tungkol naman sa mga pusa. Nais ko po itong ikwento ngayon dahil ito po ay napakataas na percentage ng ating mga alaga ay nagkakaroon ng sakit na ganito. Kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment here in our chat box dito sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS. At sa pamagitan din ng internet streaming, napapakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa amin sa Doctors Online sa 702 DZAS. Tuloy po sa Health Center ng Bayan. Ako pong muli ang inyong lingkod, Dr. Jomar Castro, ang inyong pong veterinaryo. Okay, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapon na ito ay tungkol po sa chronic kidney disease. Okay, nais ko po munang maintindihan ninyo na nakakasakit sa bato ang inyong mga alaga. Okay, yan po ang common term. Okay, katulad nating mga tao, nagkakaroon sila ng sakit sa bato. Hindi lamang po yan sa tao kasi sa pagkakaintindi natin, yung pagkain ng lubhang mataas sa asin, maaalat ay nagkukos ng sakit sa bato. Pero hindi lamang po yan ang dahilan kung bakit sila ay nagkakasakit sa bato. Sa tao, hindi lang din po yung pagkain ng maaalat ang pagsanhi ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Okay, marami pong dahilan. Isa po dyan ay nakukuha din sa lahi. Okay? Nakukuha sa kinakain, hindi lamang po sa mga pagkain ng maaalat, kundi sa pagkain mismo. May mga certain na mga chemicals na nai-ingest

biglaan. Doon po muna tayo sa acute. Okay, kasi ito pong sakit na to ay napaka-komplikado, complex minsan, mahirap intindihin. May mga doktor na talagang magagaling dito na gumamot. Pero kailangan po sa atin po kasing pangaalaga, tayo mga owner, mismong mga nag-aalaga, kailangan intindihin natin ito sa bahay pa lang. Para po, pag ikinuwento natin sa ating doktor, sa ating veterinaryo, kumpleto yung history na ikikwento para mas maintindihan ng doktor yung strategy niya ng gamutan sa inyong alaga. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa, ano po, ngayon nagbababaha. Biglang nakita niyo yung aso niyo, biglang nanilaw. Di ba? Ano pong ibig sabihin nun? Nagbababaha, pinagdikit mo yung baha, at yung paninilaw. Isang number one senyalis po yan ng leptospirosis. Saan man nakukuha yung leptospirosis? Sa ihi ng daga na nakikita kahit saan, sa kanal, napupunta po yan sa

apo nitong sakit na to. Okay? So, ang mangyayari, gagawin po ng doktor, ano, sa itatanong ko sa inyo, ano ba nangyayari? Gusto ko, ikwento nyo, kailan ba nagsimula? Di ba, sabi ko kanina, less than 7 days, yun po ay acute o biglaan. Pag more than 90 days nang may problema, okay, ito po ay chronic. So, doon tayo sa acute muna. Okay? Nagkalepto. Ang gagawin po ko po sa inyo, tatanong ko sa inyo, okay, ano po ba nangyari? Kailan nagsimula? Okay? Ang una ko pong test na gagawin, kailangan may test. Okay? Siyempre, may gastos po talaga. O kahit saan pong magpunta, may gastos. Okay? Itetest po ang dugo. Ang tawag po dito, CBC, complete blood count, at yung biochemistry blood test. Okay? Ang tawag po namin sa clinic, comprehensive biochemistry blood test. Kukunan ng dugo. Titingnan po yung madalas yung madalas pong pinapakuha ng inyong mga doktor sa inyong mga tao, ang tawag dito yung BUN creatinine. I-check sa dugo kung gaano kataas yung creatinine. Kasi ang creatinine po ay isang chemical na pinuproduce ng kidney galing sa muscle, okay? Meron pong values na standard. Pag lumagpas po doon from 1 to 6 at tumaas mataas pa doon, okay, kailangan na siyang gamutin. Okay? Pag lumagpas ng 6, mataas yun, pabababain ng doktor. Ang gagawin ng doktor, pagka merong ganyan, ifu-fluids. Okay? IV po, dextrose. Okay? Pero ang dextrose po na gagamitin niya ay yung sodium chloride. Usually, ganun po ang inaano ng mga veterinaryo. Okay? Siya po ay ide-dextrose at bibigyan agad ng antibiotics. Alam niyo po, ang tea o ang susi sa mabilisang gamutan ng katulad ng lepto, okay, ay yung agarang pagdiagnose, yung pagkaka-identify po ng doktor at agarang gamutan. Dahil madalas po na sana iwasan ninyo kung kailan, dahil po alam mo na, iintindihan naman natin na tayo ay mapapagastos na naman. Pero tandaan niyo po, hindi ko kayo tinatakot at true to life lang po ang sasabihin ko ngayong hapon na ito, na kapag pinabayaan nyo at pinatagal nyo more than 3 days ang sakit na lepto, okay, ikamamatay po yun ng inyong alaga. Okay. Umpisa pa lang at nakita nyo may problema, ipacheck agad sa doktor, kukunan ng dugo, i-identify, gagamutin. Napakadali pong gamutin ng leptospirosis kapag ka na-identify siya ng maaga. Pero kapag malala na at kumalat na sa buong katawan, hindi po mahirap ng habulin. Hindi po mga Diyos ang mga doktor. Ang key at ang susi po, ulitin ko ah, kayo, kayong mga owner. Pag pinatagal nyo po dahil sa kaiiwas nyo sa gastos, meron pong kapalit yun. Buhay. Buhay ng inyong alaga. Okay? So kapag ginamot po ng doktor, bababa po yung tinatawag na creatinine sa dugo. Okay? Okay? Checkin yung ihi. Okay? Yung kanyang wiwi. Okay? At i-examine yung urine specific gravity dahil tinitingnan po yung wiwi at sa dugo kung may protina na napupunta sa dugo kasi delikado po yun. Okay? Kapag ka tumagal at hindi nyo po yan pinagamot, magiging siyang chronic. Kaya nga sabi, more than 90 days. Mahirap na po yun gamutin. Okay? Meron pong criteria kaming mga doktor na inaalam para ma-stage at malaman namin yung level ng infeksyon ng inyong mga alaga pag sila ay tinatamaan ng acute kidney injury. Yung acute. At may level kung saan matagal nyo nang pinabayaan. Okay, sabihin natin, walang panggastos, bayaan mo na. Ayan. Tumagal na 90 days, nasira na ngayon yung kidney. Chronic kidney disease na po ang tawag sa kanya. Okay? Okay? Ang nangyayari po doon, nasisira na yung kidney, okay? At nagkakaroon po ng tinatawag naming azotemia. Bakit po? Kasi yung hindi na po na-filter ng kidney, nasira na nga po, nasira na po yung nephrons niya sa loob, yung mga structural cells,

0: na magsasala sa dugo at sa wiwi, okay, umiikot po yan sa katawan, naiiwan po yung nitrogenous waste, okay, yung waste. Kapag hindi na po nasala ng mabuti yung wiwi at napunta na sa dugo yung dumi o yung waste, nagkakaroon po kami ng tinatawag na azotemia. Okay, may mga level po yan, yung azotemia na yan. Dahil kapag ka tumataas na at napunta na po sa stage 4, irreversible na po yun. Hindi na nagagamot. Kaya ngayon pa lang, kinikwento ko sa inyo, pag acute kidney injury pa lang, umpisa pa lamang po ng problema, gamutin na natin dahil mahahabol pa po yun. Okay? Sa pag-aakala nating mga mamamayan na ayaw nating gumastos dahil wala tayong pera, mas lalo napapahamak yung ating mga alaga dahil umakyat na from acute to chronic yung problema. Okay? So, dito pa lang sa umpisa, again, I always say that si Dr. Omar, paulit-ulit po, no? Nakulit-ulit ni Dr. Omar, eh. Ganyan-ganyan eh. Di ba? Prevention always is the best than cure. Yung prevention, mura. Yung cure, mahal. Okay? So, huwag niyong paabutin doon kung natatakot kayo. Mas matakot kayo pag gamutan na tayo dahil wala na nga pong balikan, irreversible. Okay? So, may mga example ako na ibibigay sa inyo para malaman ninyo po yung inyong mga ano ng inyong mga alaga kasi magandang maganda po talaga itong topic na ating dinidiscuss ngayon eh. Napakaganda po. Kaya pinipilit ko po na sana makwento ko pa to hanggang sa susunod na ating palatuntunan next time, okay? So, pag nakakain ng grapes, yan po, nasisira yung kidney, okay? Pagka nagkaroon ng lepto, okay? Nagkaroon po ng sa pusa naman po, may tinatawag silang feline idiopathic cystitis. Pag nasistress po kasi yung pusa, lumalabas sa ano niya, pantog. Hindi siya makaihi. Minsan, nung una po talaga, alam mo, napakahirap po talaga mag-veterinaryo. Ang hirap intindihin. Dahil may mga sakit po na nangyayari lamang sa pusa at hindi nangyayari sa aso, hindi nangyayari sa tao. Kaya kailangan bantayan ng mabuti. Okay? So, ang mangyayari po, advice ko lagi, dalhin kagad sa doktor. Okay? Dalhin niyo po kagad sa doktor. Okay? Huwag niyo nang patagalin. Okay? Dahil, lalagyan ng dextrose, magkakaroon ng renal perfusion. Gagawing normal ng IV fluids, yung kanyang dextrose, yung daloy ng dugo, daloy ng fluids at ng dugo, papunta sa kidney, mawawash out siya at pipilitin maging normal habang maaga pa. Kasi hindi pa naman po sira yung kidney. Okay, kaya pa niyang i-filter 'yon, mahuhugasan siya ng mabuti at mapapalitan yung mga electrolytes na kailangan ng kidney at ng dugo, okay? Para po malinis ang kanyang dugo, okay? Pero dapat po hindi na aabutin ng chronic, okay? So, bago po lahat yan, ako napaka-excited ko ikwento sa inyo. Pabalik po muna tayo sa ating mga studios para po sa ilang health tips. Kwento ako ulit pagbalik ko.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Ang ear mites ay isang klase ng parasite na nakakaapekto sa tenga ng alaga nating mga aso at pusa. Ilan sa mga sintomas nito ay ang matinding pangangati ng tenga, head shaking at mabilis na pagdumi ng tenga na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng hindi ka nais-nais na amoy. Narito ang ilang health tips upang maiwasan ang pagkakaroon ng ear mites sa ating alagang aso at pusa. Una, iiwas ang alagang aso at pusa sa iba pang hayop na mayroong ear mite. Kalawa, regular na linisan ang cage at mga kagamitan ng alaga gamit ang mainit na tubig. At ikatlo, linisan din ang bedding ng alagang aso at pusa gamit ang dryer upang maalis ang mga mites na maaaring manirahan sa kanilang higaan. Ang health tips na ito ay hango sa VetCare Veterinary Clinic Facebook page, nextguard.com.au at ng 702-DZAS-FEBC Radio TV.
1: Doctors Online.
2: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpilang
4: 702-DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
5: Iyo ang tanong.
2: Kay Doc ang sagot.
0: Muli sa inyong lahat, Dr. Joe Marcaso po muli para po sa Doctors Online. Ang ating topic po ngayong hapon na ito ay tungkol po sa acute kidney disease o yung ating problema or chronic kidney disease. Okay? Pabasahin ko po ang ating mga katanungan ngayong hapon na ito. Maraming salamat sa inyo. Sana po ay lubusan yung maintindihan ito para pag kayo ay pupunta. Ang alam niyo po, ang tanging hangarin ko po talaga ay mahirap po intindihin ang minsan ng mga medical scientific terms na aming pinipilit ko po sa araw-araw na maintindihan ninyo in layman's term para po pag dinala niyo sa doktor ay hindi na kayo magkakalituhan at alam niyo yung tunay na nangyayari kasi marami po dyan nag-aaway dahil hindi naiintindihan yung nangyayari sa aso nila, magugulat sila sa gastos, pero ngayon naiintindihan niyo na. Yun po ang role namin dito sa Doctors Online, matulungan kayo at mamaintindihan ninyo kung ano ang nangyayari sa inyong mga alaga na ganun din, maintindihan nyo rin yung nangyayari sa katawan natin dito sa Doctors Online. Okay? So maraming salamat sa pagpapadala ng inyong mga katanungan. Babasahin ko ang unang tanong galing sa ating kaagapay. Doc, paano ko malalaman kung may CKD na ang aso o pusa ko kahit wala pa siyang masyadong ipinapakitang sintomas? Okay? Madalas po na kaya nga po merong annual checkup. Tayo mga tao, dapat nga ganun eh, di ba? Pero syempre, sa kahirapan ng buhay ay madalas tayo po ay nagtitipid. Pero we should not, huwag natin isaalang-alang yung health eh. Kaya nga po merong Doctors Online para makatulong sa mga kaagapay without with very very minimal cost. Ganun din tayo sa ating mga alaga. There is an annual checkup, okay? Madalas po kasi hindi natin nakikita pag nagpapakuha tayo ng dugo, doon makikita ng doktor may problema na pala. Minsan wala pa talagang sintomas. Pero makikita na sa dugo na kapag meron ng problema sa 25% pa lang nung results nung dugo, minsan, madalas, meron kong tinatawag na yung sa creatinine, lalo na sa aso at sa pusa. Pag meron ng 25% increase dun sa tinatawag nating creatinine, creatinine pa lang kasi yung po ang pinaka-basic na dugo, na test na ginagawa po for kidney test, BUN CREA, 25% pa lang ang pagtaas. Sa katunayan, kung i-interpret nyo po yun, 75% sira na yung kidney. Nakita nyo yun? Wala pang sintomas, 25% pa lang yung nakikita sa dugo, yung pala 75% sira na yung kidney niya. By the time na umakyat po yan ng 25% dun sa resulta ng dugo, sirang-sira na yung kidney. Paano pa yun nahabulin? Okay. Ang suggestion po ni Doc Jomar, magpatingin, mag-ipon po kayo ng konti. Meron namang iba dyan, napakamura lang din. Magpa-biochemistry comprehensive blood test po kayo. Yung inyong alaga. Para nakikita nyo at nababantayan na yung 25% pala na increase sa kanyang dugo ng resulta ng creatinine at BUN CREA, 75% pala sira na yung kidney niya. May ganun po. Kaya may mga makabagong mga test na magpapakita sa atin kung gaano kaaga na nagmamanifest yung problema sa kidney ng inyong alaga. Ganun din po yun sa ating mga kaagapay, mga tao. Okay? Katulad ko po, ako po diabetic din. Ano? So, madalas dapat 6 months lagi, sabi ng doktor ko, magpapakuha ko ng dugo kasi minsan hindi ko na namamalayan. Kain ako ng kain, ganito ang ganito. Hindi ko namamalayan, tumataas na pala, nasisira na ang kidney. So, ano rin po ako, may kasalanan din ako kasi pinababayaan ko. Kung gusto natin siyempre mapahaba ang buhay natin at ang ating mga alaga, kailangan bantayan natin, huwag nating iwasan. 'Di ba? Yan. Okay? Sana po nasagot ko yung tanong niyo kasi hindi po natin masasagot kasi wala pa tayong ginawang test. Dahil walang sintomas na pinapakita. Hindi ibig sabihin na walang sintomas, normal siya. 'Di ba? Yan. Okay, mura lang naman po 'yan. At alam ko mayroon ng mga sa bawat bayan nagkakaroon na ng public city veterinary clinics. At ako sa ano lang po sa amin sa Consultivet, bukas po ang aming pinto, libre po ang consultation sa mga kaagapay natin. May magsabi lang kayo sa akin. Pumunta kayo sa clinic, sabihin nyo, narinig ko po kay Dr. Jomar na pag nagpakonsulta ang kaagapay sa Consultivet, libre. Yan, okay? Punta lang po kayo. Sana maabutan niyo po ako at gusto ko siyang kayong makilala at makausap. Iniimbitahan ko lahat kapag ka pumunta kayo sa doctor sa Consult a Vet Clinics ni Dr. Jomar sa QC, sa Cavite. Sana po ay madagdagan ko pa makatulong sa mga kaagapay natin. Okay, ililibre ko po ang konsultasyon sa inyo. Ayan ha. Okay, salamat. Next question po. Okay. Number two, kung na-diagnose na po ng CKD ang pet ko, ano po ang mga pagbabago sa pagkain at lifestyle na kailangan kong gawin? Yan, napakagandang tanong po, no? Pagandang tanong. Ang kailangan po talaga, baguhin ang diet. Sabi nga nila, change the diet forever. Ibig sabihin, forever nang bago ang pagkain niya. Kailangan walang... Sa tao nga eh, bawal ang seafoods, bawal ang ganito kasi tataas yung ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Ganun din po sa aso. Hindi po porket may sakit siya na ganito dahil nga aso lang siya, papakainin lang ng tirang ulam ay wala pong mangyayari dyan. Mas mahirap pa nga po magpaakain ng aso. Paano mo itatama yun? Dahil nga, di ba, kakaunti lang ang pagpipilian mo, magastos pa. Dahil usually, tirang ulam. Medicated food na po ang kailangan. Medicated food. Marami po yan. Marami kong maipapayo. Dumaan kayo sa clinic. Papayuhan ko kayo. Punta po kayo sa Facebook ko, sa Consult a Vet. Okay? Itanong nyo po doon. Sasagutin namin ng libre para po makatipid kayo at gumaling ang inyong alaga. Number one po ang nutrition. Yung kakainin niya. Pag hindi niyo po binago yun, wala. Kahit na anong gamutan ang bigay ninyo, unang-una, mahal ang mga gamot. Sa tao, mahal din. Ganun din sa aso, mas mahal pa. Okay? Dahil mas bibihira yung mga gamot na binibigay for kidney medications sa aso kumpara sa tao. Sa tao, sa mercury, marami. Eh, hindi naman madalas yun pwede. Kasi may dose-dependent na specific sa aso. So, hindi po yun basta-basta. Nabibili lang kung saan. Sa clinic lang. Okay? Sana po ay nasagot ko ang inyong tanong. Okay, next question. Marami po tayong tanong dito. Sana matapos ko. Pero pag hindi ko po natapos, huwag kayo mag-alala na andyan ang aking pinto para sagutin yung mga tanong ninyo. Dok, kung may madalas uminom ng tubig at umihi, ang pet ko, normal lang po ba o maari na itong senyales ng kidney disease? Yes! Ang tawag po dyan ay polyuria. Mahahalita nyo, polyuria at polydipsia. Polydipsia naman, lumalakas kumain. At lumalakas uminom ng tubig. Isa pong senyales yan na may problema na siya sa kidney. Hinahanap po ng katawan niya yung tubig. Kasi, release siya ng release ng tubig. Wiwi siya ng wiwi. So, hindi na nafi-filter ng maayos ng kidney yung kanyang dugo. Ihi siya ng ihi. Ngayon, yung nilalabas niyang wiwi, malabnaw na, hindi na concentrated. Masama na po yun. Okay. Kung kaya, punta na po kayo sa doktor, dalhin nyo na doon, at kukunan ng dugo at bibilisan yung treatment, hahabulin, sana mahabol. Sana hindi CKD, yung sabi ko nga, CKD more than 90 days. 3 months, na may problema na, eh kung kasisimula pa lang, less than 7 days, acute pa lang, mas mahahabol yun. Okay? So, next question. Gaano po kadalas dapat po ipacheck ang kidney function ng pet na may CKD para malaman kung lumalala ang kondisyon niya? Okay. Sa aso po at pusa ay mabilis lamang. Dapat nga, lalo na kung CKD na, kung stage 4 na, buwan-buwan yan, kinipunan ng ano. Pero kung stage 2, 3, ganyan, sa, kaya pa ng every 3 months, para sa tao din po yan eh, ganun din eh. Talagang kailangan binabantayan. Kasi pag umabot siya ng CKD, stage 4, irreversible na, hindi na nagfa-function yung parehong kidney. Kasi ang definition po, okay, ng chronic kidney disease, 65 o 75% of the kidneys ay tumaas nephrons na sira na. Okay? By the time na ma-diagnose na yon, di ba 75, two-thirds of the kidney is not functioning already. Hindi na siya nag-filter. So makikita yun sa dugo. Okay? So ang nangyayari, lumiliit yung kidney at nagkakaroon ng fibrosis. Hindi nagagana. Nalalaso na yung dugo. Nagkakaroon ng asotimia. Maraming chemical reaction sa katawan. Napakaraming organs po. Ayun ang problema po sa kidney. Napakadami niyang organs na apektado kapag may problema. Okay? So, matakot po kayo doon. Kaya yung mga diabetic, dapat bantayan every, sasabihin ng doktor, 3-6 months, pacheck. Ayusin yung pagkain, uminom ng gamot. Kasi pagka nasira na po yung kidney, dialysis na. Okay? Sa tao yan, ha? Eh, meron naman dialysis dito. Kaya lang, very sensitive po yun. Meron na rin pong dialysis sa aso at pusa dito sa Pilipinas. Nagsisimula na po. Kaya lang napakagastos din po. Ipapaliwanag at kikwento ko next ano po, next episode natin dito po sa Doctors Online. Hanggang dito po muna ang aking pagsagot dahil yung oras natin ay napakaikli. Okay? Napakaikli. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa isa ating mga health watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health meditation.
3: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat bilang mga anak ng Diyos. Ang wika sa Galacia 4, talata 4 hanggang 5. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. Tayong lahat, katulad ng iba pang nilalang, ay nilikha ng Diyos. Ngunit mayroon tayong malaking kaibahan sa ibang nilalang. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Hindi lamang gayon, dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang sa buong daigdig. Ngunit mayroon pang mas mataas na antas, ang pagiging anak ng Diyos. Kung sumasampalataya tayo at tinatanggap natin si Jesus na sariling Panginoon at tagapagligtas, tayo'y tatanggapin din ng Diyos na kanyang anak. And it is a privilege. Ito ang tinatawag ni Pablo na Doctrine of Adoption. Tulad ng legal na pag-ampon, ang layunin ng pagkupkup sa atin ng Diyos ay baguhin ang ating status. Ang isang taong legal na inampon ay nagiging kabilang sa pamilya ng umampon at tinataglay ang lahat ng karapatan ng pagiging anak. Ganito rin ang nagaganap sa pagkupkup sa atin ng Diyos, bunga ng kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga napakabuti mo. Salamat po sa iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak mo. Napakalaking kagalakan at karangalan na kami ay ituring mong mga anak at tagapagmana. tulungan mo po kami at bigyan niyo po kami ng courage na lumabas at hanapin pa ang iba upang maranasan din nila ang iyong presensya at pag-ibig. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Glosaryo Medico.
5: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
2: Glosaryo Medico.
3: Creatinine. Ito ay isang waste product sa dugo na karaniwang sinusukat para malaman kung maayos ang paggana ng kidneys ng aso o pusa. Kapag mataas ang creatinine, maaaring indikasyon ito ng paghina ng kidney function. Muli, ang ating glosaryo medico, creatinine. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.
0: Yes po, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami at kayo po ay talagang sumama sa akin dito para intindihin itong sakit na to, na sakit ng kidney na medyo komplikado, pero pipilitin natin na maintindihan ninyo ang ganitong problema para alam nyo po, kasi kasama namin kayo eh sa pag, yan po ang role ng veterinaryo, kasama namin kayo sa paggamot sa inyong mga alaga. Kailangan kasama namin talaga kayo kasi kayo po madalas ang magpapakain, magbibigay ng gamot, okay? At hindi po makikinig sa amin yung inyong mga alaga. Sa inyo po sila makikinig. Madalas hindi pa nga po sila makikinig dahil mangangagat sila, dahil kapag ginagamot mo sila, pakiramdam nila ay sinasaktan mo sila. So, ngayon pong hapon na ito, sana po ay naliwanagan kayo tungkol dito po sa kidney disease. Sa susunod po na mga araw ay magkakaroon pa po tayo ng paliwanag tungkol dito next week. Okay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Ara Negad, John B. Reyes, at Angelica Calayan. Thank you rin po sa mga broadcast engineers at Bukawi Transmitters. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online Monday to Friday, 2:15 to 3 p.m. Ako pong inyong veterinaryo, ang inyong doktor ng inyong mga alagad pusa, Dr. Jomar Castro, mga nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ng kalusugan, dahil ang kalusugan ay ating tanging kayamanan. Magkita po tayong muli next week. God bless po sa inyong lahat.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Alam nyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na kahalintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang sintomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang sintomas ng Mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng Mpox. Pero malaki ang maitutulong ito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
8: Nagagamot ba ang HIV?
9: Walang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
8: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Salvation, and Cebu City, up 987 DYFR-FM, life-changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong, upod kita sa pagsalmo.
3: Mayong hapon sa mga abyan kag sa Ginoo nga nagapadayon sa pagsunod sa sining programa Salmo. Sa gyapon ang inyo abyan kag sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Dalayon ang Diyos makapadayon naman kita sa pagpamalandong sa ngayablan nga pulong. Kagkabaygid ang Diyos magpakamaya sa aton sa nagatuon kita sa ngayablan nga pulong. By the way, no? To God be the glory, praise the Lord sa katutong gitsang Diyos sa sininga station DYVS sang iagid padayong na paggamit sa sininga station agod nga mabantala ang pulong sa Ginoo sa kahanginan kag damo gid nga mga kalag nakabati kag may makalagid nga nakakilala kay Kristo pagi sa sininga station DYVS. So congratulations DYVS, God bless. Kagkabay nga padayon kita sa paggamit sa Ginoo para gid sa kadayon sang aton Diyos kag manuluwas through preaching the good news that there is no other way, there is no other Savior came in this world to save a sinner but only the Lord Jesus Christ. Okay, nung aton nga text sa kita ini in the book of kinsulat ini ni Prophet Isaiah in verses chapter 46 verses 1 down to verse 13. Diyan na ako ni pagbasaon tungod kay kalawig, no, but I will try to expound verse by verse sa sining text nga ginhambal ni Prophet Isaiah dere. Siling ni Prophet Isaiah in verse 19, no? Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So siling sang verse 9 dere, siling ni Prophet Isaiah, siling sang Diyos mismo, no? I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So kulang taon natin ining praise, ining verse, no? Makasiling kitang may parias bala sa Diyos? May pwede bala nga ikumpara natin sa Diyos? Di simpre ang sabat dere? No. Tungod hindi natin pwede ikumpara ang Diyos sa Diyos-Diyos, siling sa verse 1 and verse 2 dere, tungod ini nga Diyos nga gina-mention rin ni Prophet Isaiah, this is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, kag ang Diyos ang tanan nga mga tumulo sa Old Testament. Kag ini nga Diyos makonsider naton that He is an awesome God. Masining ka ni kita sa ginatawag nga awesome God means amazing. Makatilingala, gid ini nga Diyos, wonderful, incredible, marvelous, unique, incomprehensible, unchangeable. So that's why ining text nga gin-mention dari ni Prophet Isaiah, masining naton, this God is an awesome God, the God of Israelite, and the God of all believers. So nang taon na ton diri, no, ano ginhambal ni Prophet Isaiah about this God, no? Kung ano ini siya ka-amazing nga Diyos, ano siya ka-makatilingala nga Diyos, ano siya ka-masling naton nga marvelous, unique, incomprehensible, and unchangeable. Kaya sila niya sa verses 1 down to verse 3, dre, unagid, basa naton sa verse 3. Sila sa verse 3, dre, hearken unto me, O house of Jacob or Israel, in all the remnant of the house of Israel, we are born by me from the belly which are carried from the womb. And even to your old age, I am he, and even to your horrid years, will I carry you? I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. So siling ni Prophet Isaiah dere, hearken unto me, O house of Israel, and all the remnant of the house of Israel. Meaning, gin-address gin ini mismo ni Prophet Isaiah sa mga pinili nga katauhan sang Diyos nga mo ang Israel. So liwat, hearken unto me, O house of Israel. Gusto gid pamatian, mamati ang mga Israelite sa sining nga Diyos nga ginaalagad nila. Di sining na dere sa verse 3 and verse 4, makonsider naton dere ini nga Diyos, He is a loving and caring God. Why? Nga siya makonsider naton nga loving, caring, tungod diwat sa verse 3 dere, sinin sa verse 3, which are born by me from the belly, which carried from thy womb. Do parehas ini sang isa ka Eloy nga ginakerry niya from the womb. Hasta gid siya nga mataho. Kag in verse 4, hasta gid nga magatigulang siya. Kasi sinin niya sa verse 4, in even to your old age, I am he. Meaning ini nga Diyos sa mga Israelite, Diyos siya, hindi lang sang time nga ara ini nga makatauhan sang Diyos kuno sa tiyan sang iya Eloy, kundi tubtob nga magatigulang siya, siya nga Diyos, magapabilin nga Diyos sang iya mga katauhan. So nag-rebindery si Prophet Isaiah, this is an awesome God, this is an amazing God because He is a loving and caring God. Utod sa Ginoo, no? Pasalamat kita. Tungod ini nga Diyos sa mga Israelite, Diyos ang tanan nga nagtuo sa iya, Diyos ang mga believers, Diyos ini nga loving kag caring. Nga ini nga Diyos since nga ginpili niya ini nga makatawan sang Israelite, yes, may mga flaws, may mga diferensya ini nga makatawan sang Diyos. In fact, kulang taon natin kung may pinapaka stiff neck, may pinapaka mga katauhan nga makonsider natin, hindi kani matinuhon man sila. Ini nga makatauhan, masiling natin nga murmuring man gani, siling sang book of sang time nga ara sila sa wilderness. And yet, siling sang Diyos, hearken unto me. Meaning, gina-remind sila diri sang Diyos through Prophet Isaiah nga siya nga Diyos, magapabilin siya nga Diyos since nga siya, sini nga katawan ginpili niya until the time nga ini nga makatauhan magkalamatay, magtiligulang, magkalamatay, and still He is their God. Iwat siling sang verse 4. And even to your old age, I am He. Bisan pa magputi ang imubuhok, Diyos siya gyapon. And I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. So He is amazing God, because He is a loving and caring God. Ano ang application sini sa aton nga mga tumulo? Kung kahibalo kita nga ini nga Diyos, loving and caring, nga bisan kita gani may mga kakulangan, kapaltahan sa iya, inyet ma-remind kita, our God is an awesome God. He is amazing, wonderful, marvelous, unique. Aliwat siling sa verse 9, no? Hindi siya natin pwede i-compare sa Diyos. Kung nabalik ka dari sa verse 1 and 2. Why? Eh sila sa verse 1 dari, Bel, isa ini sa mga Diyos sa mga Chaldeans, bow it down, Nabos, stop it. Their idol were upon the beast and upon the cattle. Your carriages were heavy loaded. They are burdened to the weary beast. Ang verse 1 dere gin mention dere ni Prophet Isaiah during the time nga gin invade sang Medo-Persia ang Babylon paagi sa kay King Cyrus kag ini nga mga dios-dios sa mga Chaldeans gin pangdala ini sang mga beasts sang mga Medo-Persian soldier nga nag-invade kag nag-agaw sa ila ti ina nga Dios sang mga Chaldeans bugat, pero sinasang verse 1 dere, no? Ginapasaan mo lang gani, ginakuyod mo lang gani isang mga bistang mga sa mga soldado sang Medo-Persian. Mean to say, ini nga Diyos ang mga Chaldeans helpless. Ti hindi ka ni kabulig sa iya. So that's why hindi pwede sinin ni Prophet Isaiah, ini nga Diyos, Diyos nga amazing. Diyos siyang nagamhanan. Diyos siya nga loving and caring sa iya makatawan. Nga hindi pwede i-compare sa Diyos-Diyos sa mga Chaldeans nga hindi gani kabulig sang ila kagulingon kung hindi sila pagpasanon, paguyuron sang mga beast, sang mga Medo-Persian nga nag-invade sa ila. So gusto na rin ni Prophet Isaiah itunlo sa makatawan sang Diyos, hearken unto me in verse 3. A good reminder ang iya makatauhan ang mga Israelite nga ang ila Diyos is an awesome God. At the same time, amo man sa aton nga mga nag-claim na tumuluo, ini nga Diyos na ginaalagan naton, Diyos ini nga makatilingala. Amazing ini nga Diyos. Tungod despite sang aton gani mga flaws, despite sang aton mga kaluyakon sa pag-alagad sa Ginoo, despite that we are not faithful, and yet this God is a loving and caring God. Still remain faithful. Tungod amo ni ang Diyos. Maginaalagad sa makatawan sang Diyos mga Israelite at the same time sa aton nga mga tumulo. So utod sa Ginoo, pasalamat kita. Tungod ini nga pulong sang Diyos mag-remind sa aton kung ano nga klase sang Diyos ang ginaalagad sa mga Israelite. Sa mga katauhan nga pinili sang Diyos nga amo ang mga Israelites kag at the same time kung ano nga klase sang Diyos ginaalagad naton nga mga tumuluo nga nagtuo sa sina nga Diyos, Diyos nga nagpadala sang ibugtong anak nga mo si Jesus Christ, nag-anto sa cross, napatay, agud bayaran aton mga sala, nabanhaw kag ina nga Diyos in the person of Jesus Christ. Not only He came to save us, but nagbalik sa langit, nabanhaw, nagkayab, agud magabalik liwat sa paghukom someday sa sininga kalibutan in the book of 1 Peter chapter 2 Peter chapter 3.

0: Salamat gid sa mataon nga banon aton ginamatian. Okay, now in verse 4, siling sang verse 4, see, I have made, I will bear, even I will carry, and I will deliver you. So, hindi lamang ini nga Diyos loving and caring, kundi Diyos ini siya nga mag-deliver sa iya makatauhan, mag-protect sa iya katauhan. Kung balikan na ito ng mga ginhambal ni Prophet Jeremiah sa ibang mga chapter 3. No? Kaminsyon na rin si Prophet Jeremiah sa ginatuwag ng captivity sa makatauhan sang Diyos. Risiling sang puno sang Diyos, nangin captive sila dito sa Babylon for 70 years. Pero sa sining nga chapter 3, mabasa gin natin dere, no? Kung paano sang Diyos i-deliver ang iya mga katawhan after 70 years, a good ma-fulfill ang ginhambal man ni Prophet Jeremiah after 70 years, pabalikon sang Diyos ang iya katawhan sa duta sa diin naghalin sila. Di gusto din ni Prophet Isaiah itulo sa mga katawan sa hearken unto me. Pamati ka mo sa akon. Ini nga Diyos nga ginaalagad naton, hindi lamang ini nga Diyos nga caring, loving, kundi Diyos ini nga mag-fulfill sang iyang plano sa aton kabuhi nga siya mag-deliver sa aton sa kamot sang sini nga mga Chaldeans by using King Cyrus in chapter 45. Balikan na ito ng chapter 45. Dara, gingamit sang Diyos na rin si King Cyrus to deliver his people out of the Chaldeans. Tisiling sang pulong sang Diyos na rin, I will deliver you. Meaning, ininga Diyos nga nagpromesa siya katauhan nga hindi lamang nga i-carry niya, buligan niya, kundi i-deliver niya ini sa kamot sang mga katawan nga nagpigos sa ila for 70 years to fulfill his plan, his purpose. So, utod sa kinu, isa ka lesson ma-learn natin dere, nga ini nga Diyos hindi lamang nagakabalakas ato, kundi Diyos siya nga kasarang mag himo sang butang nga gusto niya himuon sa pag-deliver sang yakatawan sa kamot sang ila mga kaaway in God's perfect time. After 70 years, meaning after 70 years, in God's perfect time, God will deliver His people out of the Chaldeans by using King Cyrus. Ti ano pagin siling ni address sa verse 5, chapter 46, verse 5. To whom will ye liken me and make me equal and compare me that we may be like, that we may be like the lavish gold out of the bag and weight silver in the balances, in the balance, and hire a goldsmith and he make it the God, the fall down, ye the worship. Ti gin-compare dre ni Prophet Isaiah, na siling sang Diyos dre, to Prophet Isaiah, nga ang Diyos Diyos sang mga Chaldeans, na himo ini sa gold kag silver, kag ini ginasimba nila. Pero sinin sa verse, to whom will ye liken me? Meaning, hindi pwede nga ikumparar ni mo ini nga Diyos sa mga Diyos-Diyos. Hindi pwede nga ikumpare nila ini nga Diyos sa mga ginasimba, sa mga Chaldeans nga amun sinibodering, isa sa mga Diyos-Diyos nila. Isa sa mga ginapatihan nga Diyos sa mga Chaldeans. So, nag-describe din, kung na-humble din ni Prophet Isaiah nga ini nga Diyos siya, Diyos ini nga buhi, He is not only a loving and caring, but He is a living God. He is a living and powerful God. Nga hindi pwede niya i-compare sa idol. Liwat kung mabalik ka sa verse, ini nga ginhimo nga Dios-Dios na nahimo sa gold and silver, kaginasimba nila dere. Liwat, ginakiri man ang ganit isang sakamang isang beast, meaning helpless, hindi inikabulig ganit siya kagulingon. Di sining ni Prophet, hearken unto me, O Jacob, O house of Jacob, in the remnant of Israel, the house of Israel, why? Tungod ini nga Diyos na ginalagad ninyo, He is not only a loving, caring, amazing God, but He is a living and powerful God. Nga hindi ni mo pwede compare sa mga Diyos-Diyos. To whom will ye liken me and make me equal and compare me that we be like? Siyempre, wala kagin, hindi gid natin pwede ikumparar ang Diyos natin sa mga Diyos-Diyos. Kung nabalik in the book of Psalms 115, no, abasa ni Mudra, Our God is in heaven. He does what he pleases Him. Himuon sang Diyos ang iya gusto mahimo. Meaning buhi siya, gamhanan siya nga Diyos, nga mahimo niyang butang nga gusto niya himuon. Unlike sa mga Diyos-Diyos, nga siling sa sunod nga mga verses in Psalms 115, verse 4, dera, ang ila Diyos-Diyos, may kamot, may tiil, may baba, may dulunggan, pero hindi man gani kalakat, bisan may tiil. Bisan may baba, hindi man gani kahambal. May dulunggan, pero hindi man kabati. Pero ini nga Diyos, Diyos nga buhi, nga kasarang, o kung makabati, sang pangamuyo, sang iya mga katauhan. Tungod ini nga Diyos buhi, kabati siya sa mga prayers natin. So, hindi lang once, twice, so many times when we pray, our God answer our prayer because He is a living God. Because He is a living God, makabati siya kung ikaw kag ako manawag sa iya. Makabati siya kung ikaw kag ako mga muyo, magdala sang aton kabugatan sa iya tungod matuod kag buhi sa nga Dios. Pero abyan, bisan anon pa nimo na kapangamuyo sa Dios-Dios, like the time ni Prophet Elijah, contest between the Prophet of Baal and Prophet Elijah, bilog nga adlaw, bilog nga gabi, nagpangamuyo ang Prophet ni Baal. Inyit wala gid nagsabat. But when Prophet Elijah prayed, God answered his prayer in consume sa gin-sacrifice nila to prove nga ina nga Diyos matuduod kagbuhi nga Diyos. Imagino natin balasang time nga gin-tagbong sila ni Shadrach, Meshach, Abednego sa fiery furnace. Wala sila nasunog. Kaging Shadrach sila yung sana, is like the Son of God, the Son of Man. Meaning to say, upo nila ang Diyos. Ginproteksyonan sila sa Ginoo. In chapter 6, si Daniel, gintagbong sa den of lion, wala sa ginkaon sa Dion, why? Tungod ang Diyos nagprotect sa iya. Tungod ang Diyos ni Daniel, matuduod kagbuhi nga Diyos na not only kasarang mag-deliver sa iya, kundi ina nga Diyos. Kasarang maghimo sa butang na gusto na himoon. Agud makilala siya that He is an awesome God. Balik kita sa time ni Pharaoh. Ang Diyos through Moses, naghimo sang makatilingala ng mga bagay through sa ginatuwag nga plague, 10 plagues. Anong purpose ang Diyos? Agud nga si Pharaoh, ang mga Egyptian makahibalo nga ang Diyos sa mga Israelite, He is an awesome God. He is an amazing God. He is a wonderful God. Tunghod sang nagtuman ang mga Israelites, sang sugo sang Diyos through Moses, example sa last plague, the death of the firstborn. Tungod nagtuman sila, nagbutang sila sang dugo, nagpatay sila sang sapat, perfect 1-year-old ginpalhit sa dingding sang ilang mga pirtaan sang balay sa kilid duha ka kilid sa babaw kag sa sina nga gabi the angel of death pass over that house why tungod nakita niya tungod so makita natong dira kung paano sang Diyos ginproteksyonan ang tanan ng mga firstborn sa mga Israelite, while ang tanan-tanan naman ng mga firstborn sa mga Egyptian nagkalamatay, including the firstborn of Pharaoh. Tungod gusto sang Diyos ipakita sa mga Egyptian that the God of the Israelite, the God of Abraham, Isaac, Jacob, the God of all believers during the time is an awesome God. O to sa Kinoo, nagarimala ini sa aton. Nga ikaw kag ako nga nag-alagad sa sininga buhi kag matuntuon ka Diyos. Worthy nga pagasimbahon, worthy nga pagalagdon, worthy nga pagasundon tungod ini nga Diyos. Diyos nga matuod nga nagaupod sa iya makatawan nga mga Israelite. Even though tungod sang sala nila, ginaalaw sila nga mangin captive for 70 years, tungod nagsimba man sila sa Diyos-Diyos, particularly during the time sa mga kings, and yet, God did not abandon them. Why? Because He is also a covenant God. Hindi niya pwede pabayanan ang makatawan nga ginpili niya. Agod ini nga makatawhan nga ginpili niya, mapakita niya nga siya matuod nga Diyos sa mga Israelite. Until now, makita natin kung ano ini nga Diyos, Diyos sa mga Israel, Diyos sa mga Israelite. Tungod ini nga Diyos, Diyos siya nga magapadayon nga Diyos, tubtob mafulfill ang iya plano sa tag-satag sa kakabuwi sang iya makatawhan kag mga tumlo. So Kristohanon, pasalamat kita nga itong Diyos. He is an awesome God. He is an amazing God. Worthy to be served, worthy to be worshipped. Because He is not only loving and caring, but He is a living God. Wala na ito sang tion. God bless us.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Balita kag iban pa.
2: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abiyan. Oktubre 5, 2026. Welcome sa panghapon nga balitaan diri sa G62DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Amiga Joy Kawayan Combatier. Pag-updan ka hasta alas 4:30. Medyo maulanon ang aton nga panyempo. Kaya nara man kita sa weather condition sa subong, no? Pero hopefully magawas na siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero magdala inisang mga pag-ulan sa Luzon, Visayas, Mindanao. And salamat sa Ginoo sa ulan. Para sa aton unang segment, yari ang aton nga mga pahibalo agi sa action line idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption. Sa October 5, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, purok magsaysay pagkadto sa Upper Lambukay sang Lambabanga. Amuman ang Key Alma sang Norala. Sa October 6, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan, purok 5 talisay pagkadto sa Barangay Luhib, Barangay Lamfugo, kag Barangay Tasiman sang Lake Cebu. Maapektuhan man ang Sitio Morales, Upper and Lower San Vicente sang Sentrala, Sorala. Sa October 7, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Basok kag Sitio San Isidro sang Barangay San Jose Banga kag Purok Mangga Poblacion, Norala. Sa October 8, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Sitio Imbong, Barangay Lam Apos, sang Banga. Ang rason, may ara sang Barangay Line Clearing Plan Implementation. May ara man sang advisory ang NGCP, brownout from 5 a.m. to 6 a.m. and 6 p.m. to 7 p.m. sa October 10, Saturday. Maapektuhan ang Tacorong Sorala 69 kV TL. Partikular ang substation sang Socoteco 1 ang Matulas, Dahay, Norala, Dole, Banga, Biotech Dumadalig, Biotech Banga, Lamsugod, CityCorp Solar South Cotabato kag Supreme Power Corporation.
0: Action! Line!
1: Ang Occupational Safety and Health Center through Regional Extension Unit 12 nag-offer sang free online BOSH training for SO1 private sector only. Sa October 14, 2026, inisya para sa mga micro and small to medium enterprises with less than 50 employees. Para sa mga interesado nga mga participant, pwede ka mo magparegister sa link nga ara sa ilang FB page OSHC Region 12. Para sa dugang nga impormasyon, please contact 0960437763 or bisitahon ang ilang official website www.oshc.dole.gov.ph.
0: Action! Line!
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination and Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAND Certificate of Candidacy for Graduation signed by the Dean, for non-IT degree holders, SCAND Certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
0: Action! Line!
1: Ang DOH Center for Health Development SOC Surgeon Region nag-aawhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7, kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
2: Madama nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Alas 4.11 ang aton iyang takna. Nalish ko lang ang aton mga friends nga nag-connect mandira via Facebook. Hello kay Ate Marlene.
3: Balita kag
2: like mandi si Ate Marlene. Ang host pala natin kada Thursday sa Family Matters. Thank you, Ate Marlene, sa pag-follow sang page sang DXKI. Ingat po kayo dyan. Hello, manda kay Sis Aileen Balintongog. Salamat gid sa prayer, Sis Aileen, ha. Dahil natin ipangamuyo na ma-restore na ang aton iyang regular broadcast. Soonest time possible. You can also support 1062DXKI sa aton Project Transformer. Good nga ma-tunan no, ang mga financial needs naton sa pag-purchase sang bagong 15kVA nga transformer. Salamat gid sa inyong padayon nga pagpangamuyo kag pagsuporta. This time, taga-antaligwa aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo, paano ba ang pamaagi sang Ginoo para sa aton nga kaluwasan? Pamatii ang aton Asa Ka Pa segment.
4: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
5: Ang kasalanan ay isang napakalaking hadlang sa paglago sa buhay espiritual natin at iyan din ang dahilan kung bakit si Jesus ay pinako sa krus. Alam naman ng karamihan na ang marapat na gawin sa kasalanan ay pagsisihan. Pero kadalasan, hindi ito ang naiisip gawin ng isang nagkasala. Maraming posibleng dahilan yan. Minsan nariyan yung alam mong mali pero gusto mong gawin. Tayo kasi ay may sinful nature at yan ang dahilan kung bakit kahit alam nating mali, nakakaranas tayo ng enjoyment sa pagkakamali. Meron din yung hindi naiisip ang consequence ng kasalanan. Meron ngang naghalintulad sa kasalanan sa pagkain. Pag gusto mo daw ang pagkain, talagang may cravings ka, inaasa mo at minsan kahit bawal, pinaglalaban mo. Pero once na may masamang epekto na sa kalusugan, eh kadalasan doon na nadadala at nagkakaroon ng realization na hindi talaga dapat ginawa ang mali. May mga pagkakataon din na nasa denial stage pang isang nagkasala at pilit na pinaglalaban ang kanyang ginawa ay hindi naman ganung kasama. Misan magpapaliwanag at madalas nagkukumpara. Kesyo, mas malala daw yung kasalanan ng iba kaysa sa kanyang ginawa. Mahirap talagang umamin o kumilala ng pagkakasala dahil kadalasan may konsekwens sa sarili at sa iba. Kaya yung iba mas pinipiling itago na lang kaysa pagsisihan at talikuran. Ang mga iyan ay hindi solusyon sa kasalanan. Lalo ka lang ibabaon sa pagkakasala kapag hindi ka natutong magsisi at kumilala kung ano man ang mali at masama. Kung naalala mo ang ginawa ng prodigal son, eh makikita mo na diretsahan niyang kinilala ang kanyang pagkakasala. Kaya naman, nagkaroon siya ng turning point. Ang sabi sa Lucas chapter 15 verse 21, sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo." Hindi siya nag-justify sa mali niya. Hindi niya ito tinago o itinanggi at diretsahang inamin sa harapan ng Diyos na siya nga ay nagkasala. Kinilala niya ang pagkakasala sa kanyang ama at ang kasalanan niya sa Diyos. Simple, sinsero, at sakto sa nais ng Diyos. Importanteng isaalang-alang na walang ibang paraan upang itama ang pagkakasala kundi ang umamin sa Diyos at pagsisihan. Ang tunay na kalayaan sa kasalanan ay posible at laan dahil kay Kristo. Kaya, asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.
2: Madamo gid nga salamat Pastor Jebo kag amo na no ang pamaagi sang Ginoo para sa aton kaluwasan. Naton ang Ginoo na mismo ang nag-provide sinatanan sa aton. Way nakita sang angay himuon, kundi batunon ang regalo sang Diyos na kaluwasan para sa aton. Batun na si Kristo Jesus ang gasa sang kaluwasan sang aton Diyos Amay. Alas 4:17, diretso nakita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Lunes, Oktubre 5, 2026. Sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan, Combatier. Headline. Sa balita lokal, banwasang tampakan kilalahon isip Asia's greenest municipality. SCRDC ginpahugtan ang seguridad kontra droga kag kontrabando. Sarangani nagdeploy sang 14 ka rescue vehicle para sa disaster response. 20 ka patrol motorcycle kag iban pang sasakyan ginhatag sa Bagumbayan para sa public safety. Mga mangunguma gindayaw sa 25th Bansadayaw Festival sa Banwasang Bagumbayan. LGU Takurong kag siyam ka ospital nagbuligay para sa 99 kalibreng operasyon sa Talakudong Festival. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.

Ginpahugtan sang South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC ang seguridad sa sulod sang pasilidad agod malikawan ang pagsulod sang illegal nga droga kag iban pa nga kontrabando. Suno kay Jail Warden Barney Condes, 167 sa 444 ka-detainee sa SCRDC ang may mga kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa mga bag-o nga detainee na nag-abot sang Hulyo, Agosto kag Septembre, tanan gin paidalom sa drug testing sa ila pag-abot sa pasilidad. May pila sa ilang nagpositibo sa illegal nga droga. Pahayag ni Condes nga hugot ang pag-usisa sa mga gamit kag mga bisita nga nagasulod sa pasilidad. Adlaw-adlaw man nga nagapatigayon sang inspeksyon ang mga gwardiya, agod masiguro nga wala sang kontrabando nga makasulod. Ang mga personal nga bisita kinahanglan magpaidalom anay sa inspeksyon kag magpirma sang waiver. Ang visiting days gin talana kada Huwebes, Biyernes kag Sabado. Padayon man ang mga programa para sa mga detainee, lakip ang alternative learning system classes, college courses, livestock raising, catfish production, vegetable farming kag paghimo sang mga handicraft. Samtang nagbutang man ang SCRDC sa mga ceiling fan sa mga selda na dali mag-init agod mapaayo ang kondisyon kag kahimtang sang mga detainee. Inutuyo sang pagdumalahan nga mapabilin nga luwas kag hapsay ang pasilidad samtang ginauhag ang mga detainee nga magpartisipar sa mga aktibidad.

gin paligoon sang lokal nga gobyerno sang Bagumbayan ang kapasidad sini sa peace and order, emergency response kag iban pa nga serbisyo publiko kadungan sang pagsaulog sang 25th Bansa Dayaw Festival. Gin patigayon sa selebrasyon ang blessing and inauguration sang Municipal Executive Building kag ang PAX Patrol Turnover Ceremony nga gintambungan ni Mayor Eliezer David Segura. Paagi sa gobyerno probinsya sang Sultan Kudarat, ginhatag sa Bagumbayan ang 20 ka PAX Patrol motorcycle, isa ka pick-up vehicle, kag isa ka cadaver vehicle agud suportahan ang mga operasyon sang munisipyo labi na sa peace and order, emergency response kag public service. Ninutuyo sang turnover nga mapalig-on ang logistical support sang munisipyo kag masiguro ang mas dasig nga pag-responde sa mga

Yao Festival sa Banwasang Bagumbayan. Tinutuyo sang aktibidad nga kilalahon ang mga mangunguma nga padayon nagapanikasog agod mapabilin ang supply sang pagkaon kag makabulig sa pag-uswag sa sektor sang agrikultura sa Sultan Kudarat. Lindayaw sa selebrasyon ang importante nga papel sang mga mangunguma sa pagpauswag sa komunidad. Lakip ang ila dedikasyon, pagkamainantuson, kag-contribusyon sa produksyon sang pagkaon. Kadungan sinigin pahayag ang padayon nga pagpatuman sang mga programa kag-serbisyo para sa mga mangunguma. Lakip ang mga tikang nga makabulig sa pagpaayo sa ila panginabuhian kag-kahimtang. Kabahin ang Farmers Day sa mga aktibidad sa 25th Bansadayaw Festival nga nagahatag sang pagpasidungog sa sektor sang agrikultura kag kontribusyon sa mga mangunguma sa pagpauswag sang Bagumbayan kag Sultan Kudarat. Nagbuligay ang LGU Takurong kag siyam ka ospital sa syudad sa pagpatigayon sang libre nga surgical mission para sa mga indigent patient. Isip kabahin sang pagsaulog sang Talakudong Festival 2026. Paagi sa Talakudong Surgical Outreach Program, insuportaran ni Mayor Lina Montilla ang Surgical Outreach Program sang City Health Office kung sa diin. Ginpatigayon ang screening kag operasyon para sa mga kwalipikado nga benepisyaryo halin Agosto 1 tubtob Setyembre 30. Pangunahan sang CHO Surgical Team sa pagpanguna ni City Health Officer Dr. Emeline Buenacosa Nepukpan ang programa. Nakigangot man ang lokal nga gobyerno sa siyam ka ospital sa syudad sang Takurong agod mahiwat ang mga operasyon. Kabahin sa proseso ang pre-screening sang mga pasyente, pag-assign sa mga partner hospital, aktual nga operasyon, kag paghatag sang bulong, kag medical supplies nga madala pauli sang mga benepisyaryo. Sa kabug-usan, 99 ka operasyon ang napatigayon. Nagalakip sang 64 ka major surgery kag 35 ka minor surgery. Amayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan. Dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier. Sunod na ang hudyat balita, upod ang 702 DZAS.

mayroong higit 600 covered transaction reports sa ilalim ng account ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ito ang inihayag ng Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na si Attorney Ronel Benaventura sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng Vice Presidente. Ipinakita ni Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang CTR na isang over-the-counter cash withdrawal na nagkakalagang higit 9 million pesos. Sinabi ni Benaventura na ito ay ulat mula sa isang bangko na naganap noong April 8, 2013. Pagmamayari umano ang account ni former President Rodrigo Duterte at ng Vice Presidente. Ipinakita rin ang isa pang transaksyon noong March 9, 2011 na

0: May halaga ring higit 9 million pesos sa ilalim pa rin ng account ni na former President Duterte at ng Vice Presidente. Ayon kay Divina Gracia, mayroon pang ibang 40 CTRs na dollar accounts na umano ay sa ilalim naman ng account ng Vice at ng asawa nito. Isa rito ay dalawang transaksyon noong December 26, 2018 na ang bawat isa ay nagkakahalagang higit 1.9 million pesos. Inihayag pa ni Benaventura na mayroong 6 na transaksyon na may kabuuang halagang 41 million pesos na ang lahat ay nangyari noong August 6, 2024. Kinumpirma ni Benaventura na mayroong CTRs na nagkakahalagang higit 193 million pesos na nasa ilalim ng joint account ni na former President Duterte at ng Vice Presidente. Samantala, bago magsimula ang presentasyon, ay tinutulan ni Defense Counsel Attorney Mark Vinlua ng pagpa-flash sa screen ng summary ng transaksyon. Ngunit pinayagan din naman ito ni Presiding Officer Francis Escudero at sinabing na ihayag na ni Benaventura na siya ay tumitestigo batay sa dokumento at may paniniwalang wala siyang nilalabag sa batas at nalalaman ang pananagutan dito. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Binigyang linaw ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi deadline ang Disyembre 16 para maglabas ng desisyon sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, batay lamang ito sa paunang administrative at logistical projection ng korte. Kamakailan ay nagbigay ng pahayag si Tongol sa media hinggil sa pinal na desisyon ng paghatol sa Disyembre 16, bagay na nagbigay atensyon sa ilang ang senador sa pagsasabing hindi pa anya nagkakaroon ng pinal na pag-uusap hinggil dito. Sinabi rin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa paglilitis kanina na bigyan umano ng admonition o mahigpit na paalala ang tagapagsalita sa mga inilalabas nitong impormasyon sa publiko. Nilinaw naman ni Tongol na maaaring maantala o mapabilis ang paglilitis depende sa dami ng ebidensya, mga testigo at mga isyung kailangan talakayin ng impeachment court. Dagdag pa niya, tinatanggap niya ang gabay at paglilinaw ng mga senator judge.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Prosecution spokesman Attorney Benjamin Tolosa, iginiit na dapat abangan ang mga ebidensya sa naging alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte Carpio. May report si Eddie Galvez.
3: Dapat abangan ng sambayan ng Filipino ang resibo o preba na susuporta sa alegasyon ni dating Senator Antonio Trillanes kaugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manasses Carpio. Ang sabi ni Private Prosecutor at Impeachment Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, malalaman kung talagang resibo ang alegasyon ni Trillanes sa official bank records, anti-money laundering council records, iba't ibang financial transaction ng pangalawang pangulo. Sa kanyang news conference, inasikusahan ng dating senador si BP Sara na may time deposit sa local currency at US dollars ng 2007 at 2008 nang siya ang vice mayor sa Davao City. Hindi deklarado ang umano'y time deposit sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Sinabi ni rin ni Trillanes na nagpadala ang Chinese government at Chinese companies ng kabuang 319 million sa Cale 88, isang business entity partly owned by Carpio, at nag-donate rin ang Chinese embassy ng 150 million kay BP Sara para sa Tapang at Malasakit Foundation. Gayun din umano ang tinanggap ni BP Sara na 181 million mula sa suspected drug lord na si Sammy Uy. Binigyan din ni Tolosa na hindi maaring sagutin sa paglilitis ang mga katanungan dahil ang pahayag ni Trillanes ay hindi ginawa sa impeachment proceedings. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na sasagutin ang lahat ng alegasyon laban sa kanya matapos masuri ang ilan pang kaukulang dokumento. Ayon sa kanyang legal team na pinangungunahan ni Attorney Rowel Ilagan, ngayon lamang nila formal na natanggap ang affidavit ni dating Police Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Kamakailan ay nakusahan ni Gracioso si Velasco na umano'y nag-utos na maghatid ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte Carpio, Davao City First District Representative Paulo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Ilagan, handa silang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation at sasagutin umano ang lahat ng alegasyon sa tamang panahon. Samantala, hinikayat naman ni Ilagan ang publiko na maging mapanuri sa mga alegasyon at ebidensyang kumakalat sa social media dahil maaari umanong peke o gawa-gawa ang ilang impormasyon. Una nang sinabi ng kampo ng dating mambabatas na walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Itinuring naman ng Embahada ng China sa Maynila bilang false narrative o maling kwento ang alegasyong nagbigay ng pondo ang China sa isang political faction sa Pilipinas. Ito ay matapos sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano sina Vice President Sara Duterte Carpio at asawang si Attorney Manasses Carpio ng kabuuang 469 million pesos mula sa China sa pamagitan ng magkahiwalay na organisasyon. Ayon sa Chinese Embassy, walang katotohanan ang mga alegasyon at mariin itong kinondena ang umano'y malisyosong pahayag laban sa bansa. Hinimok ng embahada ang mga sangkot na huwag gamitin ang relasyon ng Pilipinas sa China para sa manipulasyong politikal. Nauna na rin itinanggi ng kampo ni Duterte Carpio ang mga alegasyon at tinawag itong gawa-gawang impormasyon. Samantala, sinabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na kung mapapatunayan, may seryosong implikasyon ito sa national security. Kaya't hinimok ni Chodoro si Trillanes na isumite ang anumang ebidensya sa mga otoridad para maimbestigahan ang issue.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Samantala, bumaba ng 29.75 o halos 30% ang naitalang focus crimes ng Philippine National Police sa ikatlong quarter ng 2026. Sa press briefing, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na 7,233 cases ang naitala mula Hulyo hanggang Setyembre, mas mababa kumpara sa 10,296 noong 2025. Kabilang sa focus crimes o mga pangunahing krimen ang pagkitil ng buhay, homicide, physical injury, rape, pagnanakaw at carnapping. Ani Nartates, patuloy na bumubuti ang sitwasyon ng krimen dahil sa mga operasyon at crime prevention programs ng pulisya. Nitong Setyembre lamang, nakapagtala ng 36% na pagbaba sa focus crimes. Mula sa 3,226 cases noong 2026, bahagya itong bumaba sa 2,063 na mga kaso.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ibinahagi kung paano pinananatiling nakatuon sa trabaho sa kabila ng mga ingay na kaakibat ng kanyang posisyon. Para sa detalye, narito si Heidi Bernardo Sampang.
4: Sinisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging palaging focused sa kanyang trabaho kahit pa siya ay may pinagdadaanan o madaming iniisip o kaya'y may dinaramdam sa katawan. Sa podcast interview ni Gary Valenciano, ibinahagi ng Pangulo na madalas niyang paalalahanan ang sarili patungkol sa mga trabaho na kailangang tapusin, lalo na't alam niyang maraming Pilipino ang apektado ng kanyang mga desisyon. Mahalaga rin anya na seryoso ang kanyang pananaw at maging maingat at tama ang kanyang mga ginagawa. Paliwanag ng Pangulo, sa gitna ng maraming alalahanin, nakatutulong sa kanya ang pagkoconcentrate lalo na sa mga problema na kailangan na ng solusyon. Anya, bagay ang ganitong pamamaraan para sa kanya dahil bilang presidente ng bansa, napakaraming mga tao ang maapektuhan ng kanyang pasya. Aminado rin ang Pangulo na may mga pagkakataon na kailangan niyang magtrabaho o dumalo sa mga official functions kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam o may sakit gaya ng sipon. Dagdag ng Pangulo, pinaalalahanan niya ang sarili na huwag mag-overthink at mag-focus na lamang sa mga kailangang tapusin. Samantala, sinabi din ng chief executive na nananatili siyang bukas sa mga puna dahil posibleng tama naman ang mga ito. Ngunit sinasala din umano niya ang mga totoong kritisismo laban sa mga masakit o personal na atake lamang. Naniniwala din ng Pangulo na importante sa kanyang posisyon ang pagkakaroon ng matatag na paniniwala o prinsipyo at hindi agad magpapatangay sa mga sinasabi ng ibang tao. Sa ganitong paraan, mas nagagawa umano niya ang kanyang trabaho sa kabila ng mapanuring mga mata sa paligid. Naibahagi rin ng Pangulo na mapili siya sa mga kaibigan dahil nais niya na talagang makilala ang mga ito ng lubusan at kaya na mga ito na sabihin sa kanya ng direkta ang kanyang mga pagkukulang. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na sangkot sa paghahanda para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo nito na magkaroon ng mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon para mapaghandaan ang epekto ng matinding tag-init na mararanasan mula ngayong buwan ng Oktubre hanggang Marso 2027. Binigyang diin na kailangan ding paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko para maiwasan ang artificial panic na ginagawaan niya ng ilang content creators. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, pagsapit ng katapusan ng Marso, lahat ng probinsya sa bansa ay makakaranas ng drought na nagaganap kapag may 3 o 5 buwan na way below normal ang rainfall. Sa taya ng DOST, posibleng umabot sa 38.7 degrees Celsius, ang pinakamatinding init sa peak ng El Nino. Samantala, sinabi naman ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang para makatipid sa tubig ang pagkontrol sa mga golf course, swimming pools at mga car wash dahil ang mga ito ang malakas kumonsumo ng tubig. Binigyang diin din niya ang importansya ng maagang pag-iimbak ng tubig gaya ng pagkakaroon ng rainwater harvesting facilities. Nagbabala naman si Health Secretary Edwin Mercado laban sa mga posibleng mausong sakit gaya ng heat stroke, dehydration, dengue, typhoid at kolera. Pinayuhan ng publiko na huwag magbilad sa araw at magkaroon ng break ang mga nagtatrabaho sa labas, importante din anya ang pag-inom ng 8 basong tubig. Nagbabala rin si Mercado laban sa maling pag-iimbak ng bottled water dahil pwede itong magkaroon ng microplastic na masama sa kalusugan o pwede itong magdulot ng diabetes. Samantala, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posibleng isailalim sa TUPAD program ang mga magsasaka na hindi makapagtatanim sa panahon ng tagtuyot. Wala pa umano sa diskusyon ang deklarasyon ng National Climate Emergency, ngunit malinaw umano sa naging pulong na paghandaan ang worst-case scenario na kaakibat ng Super El Nino. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar 62.65, Canadian dollar 43.98, Singaporean dollar 48.96 at sa Saudi Riyal 16.69.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula po ito sa Magandang Balita Biblia, Unang Pedro 2:21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya ng isang halimbawa na dapat lubos na tularan.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Lunes, Oktubre 5, taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Shekinah Abalon. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang tamang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZA.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
6: FEBC Philippines. Until all have heard.
1: Real travels.
7: Value for money.
1: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
1: Real travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shiro De La Peña, your travel show and host for this segment. And today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai Travel Series. And today, for this episode, we will explore the Palm Atlantis Dubai. So samahan niyo ako guys sa aking adventure for today. Let's go! So yun guys, na nakapila na tayo ngayon para makapunta tayo at makaride sa The Palm Monorail. So yun guys, kukuha tayo ng isang round trip papuntang The Palm Gateway. So that's only 30 dirhams. So yun, samahan niyo ko guys. So nandito tayo right now sa The Palm Atlantis. So yun, nakakuha na tayo ng all day pass for only 35 dirhams guys. So ito siya. Super, super galing. Kasi all day pass na siya. Unlimited stations na dito around sa Atlantis The Palm. Pwede ka pumunta kahit saan. So, yun. Wait lang natin. Kasi this is actually a monorail. So, yun. Tingnan natin, guys. Nandito na tayo sa loob ng mismong The Palm monorail. So, ang galing, guys. Kasi pagpasok sa loob. Ang ganda ng upuan. Talagang parang nasa sofa ka. Parang wala ka sa metro station. Ganon. Tapos, monorail. Kasi parang isang rails lang. Yung dadaanan ng ano na to, ng parang metro na to. So, feeling ko sulit naman talaga siya kasi parang all day pass na yung 35 dirhams. Nasa maganda dito, guys. Ang ganda ng view. Pag upo mo dito, talaga naman, guys, kitang-kita mo yung view ng buong The Palm and kitang-kita mo yung mga islands and yung mga attractions na nakaupo ka lang dito, magsa-sightseeing ka. So, yun, guys. I feel na kapag pumunta kayo dito with your family and friends, super talagang sulit na malagay nyo to sa bucket list nyo. Kasi very family friendly yung destination na to. So ayan guys, tingnan nyo. Gumagalaw na tayo. Gumagalaw na po tayo. At ayan yung view, napakaganda. Kitang kita mo yung Atlantis Water Park actually up from here. And by the way, oo nga guys, yung monorail, naka-elevate siya dito sa The Palm na island. So, talagang kitang-kita mo yung 360 panoramic view ng Atlantis. Tingnan nyo naman, guys. Napakaganda. Super, super nice. So, yun o, guys. Nakaupo na ako dito sa The Palm Monorail once again. Nakarating na kami dito sa may The Palm Gateway. So, next station naman namin dito is yung Al Ittihad Park. So, explore namin yun. So, dito guys sa The Palm Monorail, it's actually a literal monorail, meaning isa lang yung pillar na nagho-hold dun sa parang bagon, dun sa train na yon. So, dito nyo makikita guys, pag bumaba kayo ng mga station, anywhere sa The Palm, makikita nyo kung gaano lang kanipis yung rails na nagho-hold dun sa train na yon. And it's so nice because you can really see Dubai's innovation and yung mga ginagawa nila to really attract the tourists and yung mga architecture din nila in terms of transportation na pwede din pala magkaroon ng rails na isa lang, which is yung monorail nila. Ayan guys, tingnan nyo. Nandito tayo sa park na to. At tingnan nyo naman, ang ganda dito sa park na to. Talagang napaka-informational. Parang museum, no? Kasi napaka-gaganda ng mga plants and mga natures na nandito. So, kahit sa park nila, pinapakita nila yung mga species para sa mga tourists na namamasyal sa park nila. O, diba? Tapos, ang maganda din dito sa Al Ittihad Park is that meron silang dedicated jogging path na napakalaki. Actually, kasha yung isang kotse dito sa buong jogging lane na to, guys. Tingnan nyo, pwede ka mag-jogging Tapos itong color red na jogging pant na to, ang ganda kasi napaka-lambot niya apakan. Parang rubberized kasi siya. So ang galing lang guys kasi meron silang mga napaka-jogger friendly na mga jogging pants dito. Tsaka dito guys, as we are walking right now, ang galing lang because syempre, feel mo na nasa the palm ka. Alam niyo kung bakit? Ang daming palm trees. Ayan. So, while you're walking here, you're strolling along this park, feel mo yung breeze ng hangin kasi ang daming palm trees. Because, syempre, nasa the palm ka, pagbaba mo ng kahit anong station, madami ka makikitang palm trees. So, ang daming palm trees dito, hindi mo ma-feel yung init talaga. As in, kahit right now, yung temperature nasa 24 degrees, sobrang presko dito, guys. Especially, naglagay sila ng mga palm trees dito sa jogging area. So, kahit maaraw, malilim pa rin. Kasi, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Ayan, o, diba? Daming puno. Para ka pa rin nasa forest. Super, super ganda. Ganyan nyo to guys, habang naglalakad kami, meron kaming nakitang napaka-cute na pond. Tapos may mga bato-bato, tapos dito sa mga bato-bato na to, meron mga fountains. And ang galing kasi meron palang place kung saan ka pwedeng umupo lang. May place kung saan ka lang pwede pumunta, umupo. Tapos, tingnan lang yung mga ponds. So ito guys, oh. Napakaganda ng nilagay nila dito kasi nakakadagdag presko siya. Tapos ramdam na ramdam mo na nasa park ka. Parang kang nasa batis. Parang nasa batis dito. Tapos ito yung pinaka gitna nila. They have a bridge for you to cross over there dun sa side na yon. It's another strip of mga kainan, mga coffee shops. Dun naman din sa kabila, puro mga kainan din. So diretso pa tayo doon. Lakad pa tayo, guys. So, dito na tayo sa kabilang side, guys. It's really nice because yung kabilang side talagang may jogging path din. And it's really the same. But the difference is merong mga restaurants na merong mga coffee shops. So, itong Golden Mile Galleria na to, it's actually a residential complex. Tapos sa baba, merong mall. So, super, super, super nice. Super convenient for the people dito. So, yun guys, it's a very quiet and quaint place. It's very somehow exclusive and sobrang chill lang talaga dito. Wala masyadong tourists na nandito actually kasi lahat nandun sila sa pinakadulong station which is yung mismong The Palm. So, if you want something chill, pwede kayo mag-stop over dito muna, magkape kayo, kumain muna kayo bago kayo mag-proceed sa next station. Mahabang stretch talaga pala tong Golden Mile Galleria. Mga ilang miles. Pero I think it's nice kapag gusto mo lang mag-work dito. Feeling ko parang masaya mag-work dito kasi tahimik talaga. And meron din siyang binibigay na na quiet places like yung mga coffee shops dito. Alam mo yon yung parang pwede ka mag-business meeting or mag-work meeting dito. Ganun yung vibes niya dito, guys. And ang ganda ng architecture pala, by the way, dito sa Golden Mile Galleria. Color gold, medyo beige, medyo ivory-ish yung yung datingan ng mga buildings dito. It's kind of traditional inspired, pero modern take yung architecture. Ayan, tapos na tayo sa ating first stop which is the Al Ittihad Park. Kanina actually dumating na kami sa The Palm Gateway which is the pinakadulo. Pero parang lang siya parang transit area lang siya para sa mga commuters papunta dito sa The Palm Atlantis. So we have our next station, yung next stop natin which is the Nakheel Mall. Let us see. Tapos na tayo sa nakababa na tayo ng Nakheel Mall station. So siyempre, pagpasok namin ng station, pagpasok namin, nasa loob talaga ng mall, yung Nakheel Mall. So, nagutom ako. So, kumain muna ako. So, ang sarap guys. Ang sarap actually kumain sa mga kainan nila dito, kahit mga fast food. Kasi ang quality ng food nila, share ko lang, talagang nasusulit mo yung binayad mo. Kasi ang laki na serving, tapos sobrang sarap. Lahat dito in large. Tsaka masarap. Sarap guys ng burger na to. Spicy. Kain muna ako, guys. Finally, nandito na tayo sa pinaka-last destination natin, which is the last station dito sa Dapal Monorail. Actually, pagbaba nyo, guys, nandito na mismo yung mismong The Atlantis Hotel. Tapos pagbaba nyo, guys, pwede kayo tumawid to see a very beautiful seaside view. Now, guys, this is a man-made island made of millions of rocks and different mga materials. Pero ang maganda dito, guys, this is a free view na pwede nyo puntahan kapag monorail kayo, kasi makikita nyo dito yung mga yacht, makikita nyo dito yung 360 degrees edge of the Palm Jumeirah man-made island, guys, na napakaganda. At feeling ko so far sa mga sunsets na napanood namin sa Dubai, I feel na this is the best sunset view na makikita nyo pag pumunta kayong Dubai dito sa may seaside view, dito sa may Palm Jumeirah. Super nice. Klarong-klaro yung sano, tsaka ang ganda din ng breeze ng hangin. It's very cold here. And pwede talaga kayo mag-picture dito. And yun, napakalawak dito actually. Kahit masyado madaming mga tourists actually at the moment, hindi mo mararamdaman yung pagka-crowded ng mga daan because it's very wide dito. Ito, I think from edge to edge to itong Bayside area na to. So yun, guys, must try the Palm Monorail with your family and friends and just enjoy the view, just enjoy all stations. And kung gusto niyo pumunta sa the view, punta kayo. Alam niyo, ang daming mga iba pang pwedeng magandang puntahan dito at kainan. So yun, guys, must try the Palm Monorail. Add nyo yan, guys, sa inyong Dubai bucket list. And one thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the High Roller, yung malaking Ferris wheel doon sa Las Vegas. And doon sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event doon. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine yun, guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters and per ikot.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Martes, October 6 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast para sa aton nga estasyon diri sa makita ang aton nga studio kag transmitter diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag salamat sa Ginoo kay nag-abot na ang aton nga transformer kahapon, no? Ang ginapaabot naton kag in the soonest time possible ma-install na ini sa aton nga poste. Okay, kung madumduman ninyo naglupok ini raw 2 weeks ago, no, kag ulagid kita sang transmitter broadcast. Limitado, no? Ang aton nga generator hindi man maka-operate sa tanan nga panahon. So, salamat sa Ginoo for the provision kag eventually ang repair, no? Kag kabay nga mangin okay ang aton nga operation sa aton nga transmitter kag sa electrical system naton sa aton nga istasyon. Ayan, welcome kids sa aton nga early morning fellowship and prayer meeting sa kaagahon hasta kita alas 5:30. So, kung may ara ka mo importante nga mensahe, no, ipadala nyo lang or isulat ninyo diri sa aton nga live chat sa aton nga Facebook Live. Kung wala nyo pa na-like at na-follow aton nga page, i-search nyo lang sa FB, no? 1062DXKI-FEBC Radio. Ayan, amo na nga aton nga official FB page. Kag like, follow, and share lang, no? Kung i-text ninyo ang inyong mensahe, paabot nyo lang via our cellphone number 0963-180-1469. 0963-180-1469. Muna nga ton nga official FB page. Ayan. So, muna nga ton galing nga cellphone number. FB man nga kon. Yan. So, i-ano nyo lang. Padala nyo lang, no? Prayer request. Kag mga importante ninyo nga mga mensahe. Good morning sa mga nagapamati via live chat. Kumusta ang inyong pagbugtaw? Kabay nga naulian ang inyong mga kusog sa aga nga ini. Nakatulog maayo, nakabugtaw nga may kusog naman, no, para sa aton nga mga bulohaton subong nga aga. Ayan, good morning kay Sister Annabel Hanyola Bandada. Siling niya, blessed morning everyone. Kay Sister Presi Bernardino, maing aga man. Blessed Tuesday morning po, siling niya. Stay blessed everyone, stay safe, and God bless us all. Amen, siling niya. Ayan, good morning kay Ate Daisy Calixton Flores, kay Pastor June, dira sa Dumadalig Baptist Church. Amo man kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Ayan, kay Sis Marge Agarado Samintar, sila niya, blessed morning Pastor Alex, God bless us all. May hapon sa inyo dira kay Sister Beatrice Consad sa USA. Have a blessed day Pastor Alex, sila niya. Kay Sister Gemini Ong Ante, maying aga man. Salamat sa mga heart kag praying hands. Kag kay Francisco Espiritu Jr. Siling niya, wow, praise God, Pastor. Yan, tungod siguro ni sa pag-abot sa aton nga transformer, no? Brand new nga transformer, medyo mahal-mahal ra ba? Kay Sister Leia Simeon, good morning. Good morning po, siling niya. Ayan, so hopefully smooth sailing, no, pag ma-install na sang aton nga electric cooperative ang aton nga poste, ang aton nga transformer sa poste, mag-okay na ang aton nga operation. Okay, may aga kay Dai Panganiban Roque, kay Sister Lenny Fonticha Babas, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong sa Barangay Grino.
Amo man sa Sinaon family, kay Joanne, kay Helen, kay Piring. Maying aga, no? Kay Pastor Jessica, kay Ma'am Diding Cameros, dira sa Lambuntong, maying aga sa inyo. Amo man kay Sir Vic Lagora, good morning. Kay Sister Delia Tomas, maying aga. Kay Ma'am Nancy Barrientos Para, good morning. No? Sa aton mga tagpalamati nga sakot na, no? Sa mga nagaluto pa mahawda, good morning gid sa inyo. Sa mga nagapuro pangapi, nagapainit-init sang tiyan, ang ibang galigid-ligid pa, no? Kag sa mga masako naman sa oras nga ini. Tungod kay nag-abris ang ilang mga pwesto, mga palangabuhian, mga negosyo, no? Kag sa mga biyahidor naton, whether ga-commute or ga-drive, halong gid, no? Kasubo nga may mabasa kita nga mga nagtaliwan gid tungod sa vehicular accident, no? Kapon kasulubo man tong motor kag tricycle, no? Nabasa ko daw atong namatay do nurse pa yata sa George Rueca Hospital. Bata pa, no? 23 years old. Ayan, kagulpi sa mga panghitabo, no? Ayan, good morning sa inyo, no? Kag dubli halonggit kita, no? Sa tiyon nga ini. Kag damo, may mga driver gid nga haras-haras, no? Pangamuyo talang nga hindi tama sa lapay. No? Ang iban, nagakarira gid, no? Wala kalabanan, motor. Nagasagad ka kinarira sa dalan ambot anong mga problema sini mga tao nga ninga daw hindi ka padalagan nga nang ano lang takbong pogi lang, no? Sagad gina ka kinarira kaga dako ang posibilidad nga disgrasya, madisgrasya gid, no? Good morning kay Brother Lee Alon Tukan. Maing aga sa inyo dira. Kay Bradley. Ayan. So, happy birthday, no? Sa mga ano, hindi natin malimtani kada adlaw. Ang mga celebrators natin subong adlaw, no? October 6. Happy birthday and happy anniversary sa mga nag-celebrar sang ilang wedding anniversary, no? Kagyari ang aton nga pangharana liwat sa inyo, no? Ang aton nga birthday song. Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayunta sa aton nga program kag aton oras alas 5:12 sang aga. Yan. Good morning kay Ma'am Jo Colliado. Yan, sila niya. Good morning, Pastor Alex. Thank God, on air na naman ang inyong station, DXKI. God bless all your programs today. I don't know kung natakod na, no, pero kahapon ang update is nabasi genset pa ning aton ginagamit. Pero nakabot na kahapon ang aton nga transformer. And good morning kay Sister Mitch Tyson. May aga sa inyo, no? Kay Sister Leia Simeon, kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro. Nabot ko, nag-greet ko na kay na. Kay Sis Noraline Hospital Garcia, kay Tata Burdagol. Good morning, Gid, no? Yan. Alas 5:13 sang aga, kag subong aga kadtuta sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Kag this week, no, ang aton nga focus is about mga pagtilaw, no, or trials. Mga pagtilaw sa kabuhi. Yan, mga pagsubok. And ang aton nga palatukuran is found in the book of James. James chapter 1 verse 5. Kahapon book of James man, no, pero sa ano, sa nauna nga verse, no, verse 1 and 2. Subong verse 5. Okay, tanaw naton ang pulong sang Ginoo sa libro ni Apostol Santiago. Chapter 1, verse 5. Ang pulong sang Ginoo nagasiling, kung may ara sa inyo nga kulang sang kaalam, magpangayo siya sa Dios, kag ang Dios magahatag sini sa iya nga wala sing hawid-hawid kag aligot-got. Amoy ni ang pulong sang Ginoo in James chapter 1 verse 5. Now, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Madamo ang naghambal nga ang libro ni Apostol Santiago, amo do ni ang Proverbs sang New Testament. Kay tungod nga the book of James is an epistle that deals on practical Christianity. Ang pag-apply bala naton sa aton nga kabuhi nga Kristohanon sa pangadlaw-adlaw nga pangabuhi. Kag sa passage naton subong nga aga, padayon nga gina-discuss ni Apostle James ang issue sang trials. Kag isa sa mga pinakadako nga need nga kinahanglan naton kun do hindi ta na maintindihan ang aton nga kabuhi, amo ang kaalam. We need wisdom, siling ni Apostle James. Kag ang mga nagabasa sang iyang epistle or letter, posible, no, bisan kita man, no, kung abutan kita sang trial, pwede nga ang aton nga response nang hindi ka alam, kundi nga mag-respond kita emotionally or by impulse, no, ng pagulpiada. Kag kung kisa wala na ganita gauna-una, no, nag-respond na lang kita sa mga trials in a foolish manner. Halimbawa, da karon may nagabot nga problema, gulpe ka na lang da magpinangakig, no? Kag ang iba nagwild. So emotional, impulsive, and foolish response. Siling ni James, dapat ang aton nga response may ara sang kaalam.
Pero hindi ni siya madali, no? Kaya usually kung maabutan kita sa mga pagtilaw, maanoy na, it will cause discomfort and pain. Kag kung kisa maghatag ina sa mga panghuna-huna nga pangduha-duha. So, dipindi na kay ti damo trial sa kalibutan, no? Para sa itong istoryanta kahapon. May financial, may emotional, may relational. Or ang iba, mas makasugata kita trials kay tungod sa katuntuhan sang iban nga tao, no? For example, na nag-drive kada sa salakyan mo, gamotor kada, for example, eh haras-haras niyang isa sa likod mo kag nabanggaan ka kay wa ita nagahalong, no? So kag na injured ka, di kundi resulta sang kabuang balas ang iban ang imuya na agom nga mga pilas. So pwede na siya, no? Kag madamo sang pwede halinan sang mga challenges kag trials diri sa kalibutan. Kay di tungod gani nga nag-i-star kita sa kalibutan nga damo sang pwede matabo sa isa ka oras, sa isa ka minuto, sa isa ka adlaw, no? Mahulugan kada karon galakat ka lang nahulugan ka sang something nga halin sa ibabaw. No? Para sa tong nabasa naton nga estudyante, no, may gina-construct diya sa Manila area banda. Nahulugan siya sang konkrito nga ano ba o na namatay gid to, no? To na ospital pa yata pero namatay gid kay head injury gid. Nami lakat mo, bigla ka lang da madagdagan, no? So, siling ni Apostle James, kahapon, no, ang ato na istoryahan, nga kung may ara sa mga pariyosin ni, nang we direct it to God in prayer, no? Kinanglan nga mangayo, kita kaalam sa Ginoo. Kay mas dalom iya ang kaalam sang Ginoo kaysa sa aton nga nabalaan nga impormasyon. Ang biblical wisdom isa ka abilidad nga ginhatag sang Ginoo nga makita mo ang imo kabuhi sa perspective sang Ginoo, and then knowing that and seeing that, then you can act accordingly. Kag balaan ni Apostle James nga ang mga tumuluo maka-encounter gid sang mga sitwasyon nga kun sa diin hindi supisyente ang tawhanon nga kaalam. Okay. Kinanglan magdepende gid kita sa Ginoo and we rely on God's wisdom. Amo na siling niya in James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Isa sa mga mabudlay nga parte kung may ara kita mga ginasugata nga trial is na hindi tabalaan kung ano aton himuon. No? Kay kung hindi mo balaan ang imuhimuon, damo ka na sang maisip. Sari-sari na na, no? Ano yan kung maamo ko sini, maamo sina, maamo ni. Mga may 20 lang ka posibilidad, guro, may ara, no? So, tapos, sa sige mo isip, alimbawa, kung amon himuon ko, ti, alimbawa, matabo ning amon ni. Alimbawa, amon ning matabo. Halimbawa, amo ni ang matabo. Kung maghambal ko, amo ning resulta. Kung di ko maghambal, amo ning resulta. Kung mapahimuyong ko, amo ning resulta. So, damo, no? Kag kung kisa, dira gasulod ang anxiety, no? Kaya hindi tama control ang sitwasyon. Amo na nga, siling ni Apostle James, magabot ang trials, kinanglan makabalo kita magpasinsya ka magbatas, but at the same time kinanglan naton sang kaalam. We need wisdom, no? Kay hindi lang na resistensya kag pasinsya kundi nga kaalam ang gihapon, no? Kinanglan ta sang kaalam nga halin sa Ginoo para insakto ang aton nga response. Ayan. So
manami nga promisa ining ginhambal ni Apostol Santiago nga kung nakulangan kita kaalam, makapangayo kita sa Ginoo kay ang Ginoo magahatag sang kaalam. In other words, kung may trials, kinanglan tagid sang kaalam nga halin sa Ginoo. Kag siyempre, ang kaalam ganagaumpisa sa halin sa kahadlok sa Ginoo, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kinanglan, bago pa kita magkaroon sang kaalam nga halin sa Ginoo, dapat kilala naton ang Diyos. Kilala taman naton kaugalingon, no? Nga ang Diyos ang aton manunuga, kag kita iya mga tinuga. Kag kilalahon naton nga mas maalam iya ang Ginoo, mas madamo sa iya sang nabalaan kaysa sa aton. Balaan niya ang puno kag ang katapusan. Balaan niya ang tanan nga sirkumstansya, ang tanan nga tinutuyo. Balaan niya kung anong sapunta sinang ginatahak ni mo nga lagyan. Balaan niya na, no? And so, even if we don't have all the answers, we know that makasalig kita ya sa Ginoo kay balaan sang Ginoong tanan niya. Kita ya limitado gid. No? Importante ni siya nga kamaturan kay dali lang tayo magluya, dali lang ta magsala kung mabutan kita sang trials. Okay? Kung nahadlok kita, kisa kung ano itong pinakadali nga solusyon ang itong atong ubrahon, no? Kay gahimo kita desisyon para lang makaiskapar wala sa discomfort. Pero lain gali resulta niya kay nagpadaso-daso kita, no? Kag usually ang ginapamatian talang advice ato mga tao nga nag-agree sa dalagan sa nga itong una-una. Pero kung kontraho na ganila una-una, ta, hindi na tayo mag-agree sa ila. Hindi na tayo mamati, no? Kag kung kisa, mas ginasaligan nato ng aton emosyon, no? Kay ginaisip ta nga ning aton nga emosyon, amo ni ang direksyon sang Ginoo, no? So, makasiling ka ba lang nga nabatsyagan kugid nga amo gining ginapahimo sang Ginoo. Hindi na iya sa pabatsyag-batsyag, kundi nga inang ginaisip mo ba nga ginapahimo sa imo sang Ginoo? Nakalinya ba na sa pulong sang Ginoo kag sa iya kabubuton? Kaya basi mali, tanan ang nabatsyagan mo ya. Kundi mali man ang ubrahon mo, no? So we need wisdom nga nang nakapundar gid bala sa kamaturan sang Ginoo sa iya nga pulong. Okay? In the book of Proverbs, nagapaandam gid, no, sa libro sang Hulubaton nga hindi gid kita ya magpadaso-daso sang hulag. Kinanglan manilag kaanay, kinanglan mamati kaanay, magkonsulta kaanay. I-consider mo gid, no, kag kun i-correct ikaw, batuna ang koreksyon, no, hindi nga gin-correct ka lang da naglain na buot mo kag sunggod-sunggod ka na dayon, no. Kag siyempre ang kahadlok sa Ginoo. No, dapat may kahadlok kita sa Ginoo. Mabalaan ta na eh, no, kay ang mga ginaplano naton i-measure mo sa pulong sang Ginoo. Kung balaan mo nga libagon tana ng plano mo ya, hindi na pag-idayo na, no? Kaya mag-resulta na sa mas dako pagid nga problema. Abi mo ginsolbar mo pero naghimo ka actually sang bago nga problema. Basta ang ginasaligan mo lang ang imo kaalam, ang imo tagipusoon, kag wala kaya nagapamati sa Ginoo, wala kaga pamati sa iban nga nagahatag sang manami nga advice. Okay? So, dapat tudloan tagid ang aton tagipusoon nga mamangkot gidanay sa Ginoo. Hindi ta mag pilingon nga balaan ta nagid ang tanan nga abilidara nagid ta, no, kay disgrasya gid na.
Hindi ka mag-assume, no? Kaya ang Ginoo, hindi na yan magdinalok, tagaan kanya sangkalam. Siling ni Apostle James, "The Lord will give wisdom generously." Okay? Kaya hindi gusto sang Ginoo nga ang buang hulag ka buang buang amutana ng himuon mo, no? Why na iya gina tagaan permission? Although pwede kung gusto mo. Okay? So God will give us wisdom generously if we ask of Him. Okay? Bisan hindi mo na ang answer nga gina-expect naton, pero amo na yung wisdom iya sang Ginoo, ti dapat mag-conform kita sa kaalam sang Ginoo. Kaga kinanglan ng aton nga heart, ng heart ba lang nga nagasaligid, hindi heart nga dungol nga balaan mo na kung anong ginahambal sang Ginoo sa iapulong ang atong maligid amo gid ang imo ipilit mo gid, no? So dapat we should trust God, no? Kay amo nang requirement sang kaalam. Gusto sang Ginoo nga magasalig kita sa iya, may pagtuo kita sa iya, no? Kay giyahan kita sang Ginoo. Ina, sa lain-laing area sa atong kabuhi ng pamilya, trabaho, finances, mga personal na atong decision, kinanglan practice tagid nga mangin obedient sa Ginoo, magsalig sa Ginoo. Okay? Okay. Wala stress, basta unahon mo lang ang Ginoo. Madula ang stress. Pero kung hindi mo pag-unahon ang Ginoo, amo gina, may resulta gina siya, may biltada gina. Kaga mas stress ikaw kung mabutan ka sang biltada nga hindi na mayo kay hindi man mayo ang puno. Di. Ayan. Okay, so if any of you lacks wisdom, so, lalo na sa panahon sa trials, ask God. Good morning kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Kay Ate, kay ano, kay Sister Luz Ilisan, Maria Luz Ilisan. Blessed morning po, Pastor Alex. God bless you more. May aga sa inyo dala, no? Sa din naka-base karon sa tupi ka ba karon? Kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Blessed Tuesday morning po sa tanan. Nakikiate na lang ako kay sign of respect, no? Kay base mas may edad pa ko sa inyo. Kay Nini Manalo, maing aga, no? Kay Balong Estabilio, maing aga sa inyo. Dara long. Kaga. Sa iban pa naton mga tagpalamati. Way na ta oras, no? So, sa liwat, nagapamahalap naman ako sa inyo sa aton program. Be assured nga kung may prayer concern, diri pa nga mayon naton off-air, no? Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

makita natunya mo sini. The very purpose of this event, why we celebrate this event, not because of the fear of death, rather because of the victory that the Lord Jesus Christ gave us through His death. And not only that, kundi nga ikaw kag ako, may ara man gali nga katungdanan, nga ihatag naton ang aton kabuhi sa kay Kristo Jesus. Ihalad naton ang aton kabuhi sa iya. But silingin sa ni, aton igakabuhi, ang aton kabuhi sa pag-alagad, sa paghimo, sang iya kabubuton para sa ikemean. Tika tahom sini no? Kung kay Isabela, mamiss naton ang mga madalom pagid niya kahulugan sang isa ka selebrasyon tungod nga wala agid naton ini na isipan sing maayo ining aton gili nga celebration subong isa ini ka selebrasyon sa kadalag-an kang hindi lamang amo sina kundi isa man ini ka celebrasyon sa oportunidad sa pagpangalagad sa umuning challenge sa aton subong no kag amuning aton pagatun-an no ang kamatayon ni Kristo Jesus. Kasi sininga tiyon ang aton niya pagatunan, the Lord Jesus Christ, our Passover Lamb. Kag bag-o sina, magapamati kita na sa isa ka ambanon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang kwento ng ating buhay Kristiyano ay hindi isang fairy tale. Hindi dire-diretso na tayo ay lumalakad ng perpekto kahit wala na tayong gawin at hindi na tayo magkakasala hanggang sa kamatayan. Bawat araw sa ating buhay ay tila pagharap sa isang giyera upang matalo ang kasalanan. Matatapos lamang ito kapag tuluyan ang tanggalin ni Kristo ang lahat ng bahay ng kasalanan sa kanyang muling pagbabalik. Ngunit, ang tanong ngayon ay paano papatayin ang ating kasalanan bago pa bumalik ang ating Panginoong Jesus? Bago tayo magpatuloy sa ating paksa, dadaan muna tayo sa pagbubuod kung bakit sinulatan ng Apostol Pablo ang mga taga-Kolosas. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 1.
4: Please turn your Bibles to Colossians chapter 3, verses 5 up to 7. At tingnan natin itong passage na to na pagbabasihan ng ating pag-aaral ngayon. Colossians chapter 3, verses 5 up to 7. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of these, the wrath of God is coming. In these, you too once walked when you were living in them. Lahat po ng mga totoong mananampalataya ay may pare-parehong experience. Sila ay merong nakaraang buhay bago nila makilala ang Panginoong Jesus. Pagkatapos ay inayos ng Panginoon ang mga sirkumstansya sa kanilang buhay upang marinig nila o makarating sa kanila ang Ebanghelyo. At nung narinig nila ito, binuksan ng banal na spirito ang kanilang mga puso upang pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y manampalataya kay Jesus. Pagkatapos ng kanilang pagkakakilala sa Panginoong Jesus ay na-experience sila itong napakalaking pagbabago sa kanilang mga buhay na tinatawag ng Biblia na pagiging born again. At ito ay nagdala ng napakalaking sorpresa sa mga nakakakilala sa kanila, mga kamag-anak, kaibigan, at iba pa, simula nang sila'y naging Kristiyano. Pero alam din po ng lahat ng mga Kristiyano na ang kwento ng kanilang buhay ay hindi isang, sa Ingles, fairy tale. Hindi ito yung pagkatapos makilala ng isang tao o isang makasalanan si Jesus at siya'y na-born again, eh dire-diretso na yung kanyang buhay na lumalakad siya ng perpekto at masaya na hanggang sa siya'y mamatay. Hindi po ganun. Pagka ang isang tao ay na-born again, ito ay simula lamang ng kanyang bagong buhay at buong panahon dito sa mundo ay panahon ng paglago at pagpapatuloy na lumalim sa kanyang pagkakakilala sa Panginoong Jesus at hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ganon ang Christian life. No? Hindi yung perfect, okay na, kahit wala kang gawin, hindi ka na magkakasala. Hindi po ganon. Sa bawat araw, ang mga Kristiyano ay nagpapatuloy na humarap sa isang tawagin nating gera para matalo itong mga tendency natin na gumawa ng kasalanan. At ito'y magpapatuloy hanggang sa tanggalin ng Panginoong Jesus ang lahat ng nalalabing kasalanan sa ating mga puso, at mangyari lamang ito sa kanyang muling pagbabalik. Pagka nangyari na yung tinatawag na resurrection ng mga mananampalataya, na kung saan ang lahat ng presensya ng kasalanan ay tatanggalin na sa ating mga buhay, at ang katawan natin ay magiging katulad ng glorified body ng ating Panginoong Jesus. So, ulitin ko, no, dito sa biyahe natin o sa lakad natin sa mundong ito, patuloy itong struggle natin against sin. Kaya ang tanong ngayon, paano natin papatayin itong tendency natin na gumawa ng kasalanan bago bumalik ang ating Panginoong Jesus? Yan ngayon ang ating pag-aaralan dito sa Colossians chapter 3 verses 5 up to 7. Actually, kung babasahin ninyo itong section na ito, dapat ay hanggang verse 11 ang gagawin natin. Kaya lang, masyadong maraming detalye. Ayoko kayong ma-overload ng informasyon. Kaya pinutol ko na lang itong pag-aaral na ito. Titigil tayo sa verse 7. Tutuloy natin next time, verses 8 up to 11. Pero bago tayo tumalon sa ating pag-aaralan ngayon, upang makita kung ano itong mga instructions ni Apostle Paul, mag-review muna tayo, no? Medyo mahaba itong review nito. Palagay ko importante ito upang ma-refresh yung mga memories natin, ano? Okay, so, ano yung okasyon? Bakit sinulat ni Pablo itong letter na ito? Ang Colossians ay isang maikling sulat, pero punong-puno ito ng mga prinsipyo at mga kautusan na gagabay sa atin kung paano tayo mapoproteksyonan mula sa mga false teachers, mula sa kanilang maling katuruan, at kung paano tayo mamumuhay ng tama dito sa mundong ito sa araw-araw. Maalala ninyo na ang pinaka-okasyon nitong sulat na ito ay yung pagbisita ni Epaphras, isang leader sa Colosse, na pumunta kay Pablo no si Pablo ay nakakulong sa Roma. Ni-report ni Epaphras kay Paul na merong problema na hinaharap ang Colossian Church. At itong problemang ito, may mga false teachers na kinakalat nila ang kanilang mga false teachings dito sa mga mananampalataya. At in fact, may mga iba sa kanila na dala na at sumusunod dito sa mga false teachings na ito. Ang naging epekto nitong pagtuturong ito ay bumaba ang pagtingin ng mga tao sa Panginoong Jesus. Yung kanyang posisyon bilang pinakamataas dito sa buong universe, kumbaga natanggal, na dethroned siya, natanggal siya dun sa trono niya na yon, at nabaliwala na siya sa pag-iisip ng marami. Kaya ang ginawa ni Pablo, nakita niya na dapat ay sulatan itong mga mananampalatayang ito upang ipaalam sa kanila na itong mga dapat nilang gawin upang makalaya mula dito sa pagkabihag nila sa mga false teachers na ito. Kaya sinulat niya itong letter na to upang gabayan sila, and at the same time upang tulungan sila paano magpatuloy, mag-grow spiritually. So ano yung mga major na mga bahagi nitong sulat na ito? Pwede nating hatiin itong sulat na to sa dalawang major parts, no? Ang unang bahagi, kabilang dito ang chapter 1 at chapter 2, at ito ay doctrinal ang binibigyan ng diin dito ni Pablo. Tinutukan niya rito ang posisyon ni Jesus Christ, ang kanyang supremacy, na siya ang pinakamataas sa lahat pagdating sa creation at pagdating sa salvation natin. Hindi mo pwedeng itabi si Jesus, hindi pwedeng nangangalawa lamang siya sa posisyon. Siya ang pinakamataas na posisyon. Siya ang dahilan kung bakit meron lahat itong nilikha dito sa mundong ito, at siya ang dahilan kung bakit merong new creation, bakit merong mga naliligtas, merong salvation. Pagkatapos nun, noong portion na yon ng doctrine, sa chapters 3 and 4, makikita naman natin si Pablo binibigyan din yung practical section. Dito natin makikita yung mga kautusan or exhortation ni Paul, kung paano ang mga mananampalataya ay mamuhay bilang mga Kristiyano sa araw-araw. Pinapakita rito ni Pablo kung ano yung mga dapat nating itakwil, dapat nating patayin na mga kasalanan sa buhay natin at paano tayo lalago sa ating mga Christian virtues or values. O, meron siyang mga specific na mga advice para sa mga mananampalataya sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang personal na buhay, at sa kanilang buhay dito sa society. Ngayon, ang unang ginawa ni Pablo rito, pinakita niya yung pundasyon ng ating Christian life. Ito inilagay niya dito sa gitna nitong doctrinal section at saka practical section. Yung gitna nun, ayon sa mga scholars, ay yung Colossians chapter 3 verses 1 up to 4. Dito natin makikita yung transition mula dito sa doctrinal papunta ng practical. Pero at the same time, makikita natin dito ang tunay na pundasyon ng Christian living. Maraming mga tao, hindi nila alam, ano ba ang pundasyon ng Christian living? Kala nila, basahin lang nila yung Bible, makita nila yung mga utos na, mahalin mo asawa mo, mag-submit ka sa mister mo, palakihin niyo na mabuti yung inyong mga anak, huwag niyo silang ipoprovoke to anger, at akala nila, yun na lang, sundin na lang nila kaagad yun, okay na. Hindi. Meron munang dapat na pundasyon bago mo itayo yung bahay, bago mo ilagay yung mga dingding at itayo yung bubong, kailangan may pundasyon muna. Kaya ito yung makikita natin sa chapter 3 verses 1 up to 4. Itong pundasyon na ito ay may mga kautusan and at the same time pinapakita ni Pablo ano yung dahilan na dapat nilang sundin itong mga kautusan niya. Yun kumbaga ang pundasyon. Okay, so tingnan natin una yung mga kautusan na sinabi niya rito, yung mga commands. Meron tayong dalawang makikita, pero yung una, makikita natin dito sa chapter 3 and verse 1. Tingnan niyo sabi ng chapter 3 verse 1. If then you have been raised with Christ, tapos tingnan niyo itong command, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. So, ang ibig sabihin nitong utos na to ni Pablo sa mga mananampalataya ay kailangan yung kanilang kailangan seryoso nila na gagawin ang lahat. Dapat 'yun ang kanilang ambisyon, 'yun ang kanilang gustong maabot. Hindi yung makarating o malaman patungkol sa isang lugar sa langit o makita ang isang physical na bagay sa langit, kung hindi ang focus dito ay ang Panginoong Jesus na nasa langit. Kaya nga sabi dito, seek the things that are above where Christ is. No? Kaya ka tumitingin sa mga bagay sa kalangitan dahil nandoon si Kristo. At pag sinabing si Kristo ay nasa langit, ang idea rito, siya ay ang Panginoon ng lahat. Ibang langit na, sa taas kumbaga. Siya ang may control, siya ang may pamumuno sa lahat ng mga bagay dito sa universe na ito. And then dinagdag ni Pablo, sabi niya rito, where Christ is seated at the right hand of God. Itong statement na to na seated at the right hand of God, ito ay isang tawag sa English, idiomatic expression. Ibig sabihin nito, hindi literal na makikita nating meron pang isang tronong nasa tabi ng Diyos, dalawang trono na makikita mo, may nakaupo doon sa kanan, hindi yon. Ang gustong ipakita rito, pag sinabing seated at the right hand of God, ibig sabihin nito, si Jesus ay nakaupo o si Jesus ay nasa isang posisyon of supreme authority and highest honor. Pag sa kanilang panahon noon, pag ikaw ay naupo sa kanan ng isang hari, ang ibig sabihin noon, napakataas ng posisyon mo. Para baga sinasabi, kapantay mo yung nakaupo doon. Parang yun yung idea na gustong palabasin dito. That Christ has a dignity, sabi nga ng isa, equal with God. Parang kapantay niya ang Panginoong Diyos. Kung ano ang authority ng Diyos, yun ang authority ni Jesus Christ. So anong implikasyon nito? Ang implikasyon nito ay tayo sa Christian life natin, kailangan ay hanapin natin ang Panginoong Jesus. Hanapin natin o tiyakin natin na ang buhay natin ay totally submitted dito sa Lordship ni Jesus Christ. Kailangan ang utak natin, paano ko ba makikilala lalo si Jesus? Paano ko ba siya sasambahin? Paano ko ba siya pagsisilbihan? Paano ko ba gagawing siya ang sentro ng lahat ng aspeto ng aking buhay? Upang lalo kong maging katulad niya sa aking karakter, upang ma-experience ko yung kanyang presensya, upang matanggap ko ang lahat ng pangako niyang ibigay sa akin para makumpleto ang aking kaligtasan. So ito ay isang bagay na hindi natin ginagawa pag nandito lang tayo nagtitipon bilang isang iglesia. Hindi lang natin ito ginagawa pag may mga discipleship class tayo o ministry. Hindi lang yon. Ito ay isang bagay na dapat patuloy nating ginagawa sa buong buhay natin na makakaapekto na ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Whether tayo ay nasa tahanan o nasa workplace o tayo ay nasa business o kung tayo ay naglalaro sa recreation natin, lahat ng aspeto sa ating relationships, dapat lahat yan ay submitted sa Lordship ni Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin pag sinabi dito ni Apostle Paul, seek the things that are above. Alamin natin kung ano gusto ng Panginoong Jesus, kilalanin natin siya, at isubmit natin ang bawat aspeto ng buhay natin dun sa kung ano gusto niya. Sa kanyang paghahari, yung kanyang Lordship. Hindi mo pwedeng sabihin, tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon o bilang tagapagligtas, pero ayokong pakialaman niya buhay ko. Hindi pwedeng ganun. Kailangan lahat ng aspeto ng buhay natin surrendered sa kanyang Lordship. Now, itong pangalawang utos ni Pablo. Tingnan niyo yung verse 2. Halos pareho. Sabi niya doon, set your minds on things above, not on things that are on earth. Tingnan niyo, halos pareho. Sabi dun sa una, seek the things that are above. Pero dito sa pangalawa, sabi, set your minds on things that are above. So, pinapakita rito, pareho yung object, pareho yung kanilang hinahanap, pareho yung kanilang, yung dapat pagtutukan ng ating pag-iisip. Sino? Si Jesus. Si Jesus na nasa langit. Si Jesus na nasa kanan ng kanyang, na nakaupo sa trono ng kanan ng kanyang ama. No, yun na sinasabi doon. So, pareho, yung pamumuno ni Jesus Christ, yung Lordship ni Jesus Christ, dapat ituon natin ang ating pag-iisip doon. Pero ang maganda dito sa verse 2, mukhang dinadagdagan ni Pablo at binibigyan ng diin itong idea na to ng paggamit ng ating kaisipan. Doon sa kanina, medyo general yun eh. Sabi niya, seek the things that are above. Hanapin niyo mga bagay patungkol sa langit. No? Pero dito, sabi niya, itutok ninyo ang inyong kaisipan. So, kaisipan na yung binibigyan ng diin dito eh. I think importante ito. Bakit? Kasi alam nyo, lalo na ngayon, maraming mga Kristiyano tamad na gamitin ang kanilang pag-iisip. Ang tingin nila, ang Christian life, mga patungkol lang sa feelings. Sila ay, sa English nga tawag, passive. Yung bang hindi sila actively involved, hayaan lang nila kung ano mangyayari sa kanilang buhay. No? Hindi ganun ang nasa isipan ng Panginoon. Maraming mga mananampalataya, meron akong nakakausap, sabi niya, alam mo, gusto sana kitang makausap eh kasi ito yung feeling ko na impression ni Lord sa akin. Parang mahilig ang maraming mananampalataya doon sa mga ganun. May impression lang, hindi sila nagbabasa ng Biblia, nakatulog sila, and then nanaginip sila, and then pakiramdam nila, nililid ako ni Lord dito sa ganito. May impression akong naramdaman o nakita mula sa Panginoon. May napanaginipan ako. Parang ganun, more on feelings, more on kung ano nangyayari sa kanilang sirkumstansya, hindi nila gustong nag-aaral. Hindi nila gustong nagme-meditate. Eh yun yung, I think, binibigyan ng diin dito ni Apostle Paul. Set your minds on the things above. Pag sinabi mong set your minds, kasama rito ang pag-aaral ng doktrina, kasama dito ang pag-interpret ng scripture ng tama, kasama rito ang pakikinig sa preaching ng mabuti, may mga times na yung preaching, talagang, kumbaga, minsan nagtataka ako eh. Bakit kayo, yung mga iba, mga estudyante, pag nag-aaral sa school, in college, at mahirap yung kanilang kurso, no, pinipilit nilang intindihin. Ginagawa nila lahat para mag-research sa internet, para maintindihan yung turo ng kanilang teacher. Naghahanap pa sila ng tutor. Pero pagdating sa buhay Kristiyano, pag may tinuro sa church na medyo doctrinal, medyo mahirap intindihin, nag-i-introduce ng mga Greek o ng Hebrew yung kwan, nagsasarado na kagad ang isipan natin. Parang, wala, lahat ng tinuro niya, lumagpas sa utak ko. O minsan, na-admit natin, mahirap, pero kailangan, pilitin nating intindihin. Pilitin nating alamin, pilitin nating mag-grow sa ating pang-unawa sa salita ng Panginoong Diyos. Huwag lamang ang kahiligan natin, yung mga mababaw na pagtuturo, yung mga pagtuturong kinikiliti tayo, na pagpunta natin doon, gusto natin tawalan ng tawa, ano hinahanap niyo sa preacher? Joker? O entertainer? Hindi. Gusto natin nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nga pati si Peter, sabi niya, may mga ibang bagay na sinulat ni Pablo na mahirap, sabi ni Peter, na sinulat ni Pablo na mahirap intindihin. Ang ginagawa ng mga false teachers, dinidistort nila itong mga katuroang ito. So kahit si Peter, ina-admit niya, apostol na yon. So itong sinasabi rito, set your mind. Gamitin niyo ang inyong pag-iisip, gamitin niyo na naka-focus lahat dito sa ating Panginoon. Now, of course, pag sinasabi natin yan, hindi ibig sabihin na, tingnan niyo, may dinagdag si Pablo . Sabi niya, not on things that are on earth. So yung kabaliktaran nun, sabi niya, sa mga bagay patungkol sa kalangitan, kung nasaan si Jesus, kung saan siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, etong pagtutukan ninyo, ng pansin, pero sabi niya, huwag yung mga bagay dito sa mundong ito. So, anong ibig niya sabihin dito? Of course, kasama dito yung mga bagay na makasalanan, mga bagay na makamundo, yung mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon. Pero pwede rin ang ibig sabihin nito, mga bagay dito sa mundo na hindi naman kasalanan, mga bagay lang na nagbibigay ng aliw sa atin, nagbibigay ng kayamanan, nagbibigay ng honor, hindi naman masama yon. Pero kung yun na lang ang tinututukan mo, yun na lang lagi ang hinahanap mo sa buhay, kung paano yumaman, kung paano maging masaya, kung paano makabakasyon, kung paano makapunta sa Amerika, kung paano magkaganito at magkaganyan, kung paano magkabagong kotse, magkaroon ng magandang bahay, kung puro yun na lang ang tinututukan mo, yun yung sinasabi rito, not on things that are on earth. Hindi sinasabi ni Pablo na masama ang mga bagay dito sa mundo, na masama ang may kotse, may bahay, may damit. Hindi niya sinasabi yon. Pero ang sinasabi niya rito, i-prioritize natin ang mga bagay sa Panginoon. Sekundaryo lamang itong mga bagay na ito. Tulad na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 6:33, sabi niya, seek first God's kingdom and His righteousness. And then sabi niya, and all of these things shall be added unto you. Ano yung konteksto ng Matthew 6 na yon? Yung mga Gentiles na nagsasabi, ang laging nasa isipan nila, what shall we eat? What shall we drink? How shall we clothe ourselves? Paano tayo magbibis? Anong gagawin natin para magkadamit tayo? Puro makamundo, puro mga bagay lang na dito sa mundo na gagamitin ng katawan at magpupuno ng pagkain sa tiyan. Puro yun ang kanilang concern. Hindi natin sinasabing hindi yun importante, pero huwag yun ang number one. Nangangalawala yun. At ang pangako ng Panginoon, tingnan ninyo, unahin nyo ako. Unahin nyo ang patungkol sa aking sa kabanalan. Unahin nyo mga bagay patungkol sa aking kaharian. Unahin nyo ako. Kita nyo, yung mga pangangailangan nyo, ipoprovide ko. So yun ang sinasabi ni Pablo dito. Yun ang ibig niya sabihin, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Okay, ngayon, tingnan niyo yung pinagbasihan nito. Anong basihan ni Pablo? Ano yung sa English? Ano yung grounds? Ano yung mga dahilan? Bakit sinasabi niya, ang isipan ninyo dapat nakatuon, nakafocus sa mga bagay na kung nasaan si Jesus, nakafocus sa Lordship ni Jesus Christ, nakafocus sa inyong pagiging katulad ni Jesus Christ sa inyong character. Huwag sa mga bagay dito sa mundo, maging sekundaryo lamang yung mga bagay na yun, kumbaga. So bakit? Anong dahilan? Ba't niya sinabi yun? Oh, merong tatlong dahilan dito. Yung isa ay may koneksyon sa mga katotohanan nakaraan. Ikalawa, mga katotohanan may koneksyon sa ngayon. At mga katotohanan may koneksyon sa kinabukasan. mga past, present, and future realities. O ano yung past reality? Yung katotohanan ng nakaraan na. Ano yun? Tingnan nyo, sabi ng verse 1 sa chapter 3. If then, no, hindi ko to binigyan ng diin kanina kasi dito ko gustong ilagay eh. No, sabi niya, di ba sa verse 1 ng chapter 3, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above. So, ang command, seek the things that are above. Ano ang grounds? Anong basihan? Bakit nyo gagawin ito? Bakit nyo hahanapin yung mga bagay sa langit? Dahil sabi doon, if then you have been raised with Christ. Yun yung past reality eh. Noon, sabi niya, you have been raised with Christ. Nabuhay na kayo. Kasama ni Kristo. Oh, dagdag ninyo yung nakalagay sa verse 3. Sabi ng verse 3, kung babasahin nyo ng buo, sabi doon, for you have died with Christ. Oh, di ba? Ito ay may connection dun sa bakit nyo susundan itong nakafocus ang attention nyo sa mga bagay sa langit. For you have died with Christ. Kung nakita nyo itong dalawang ito, for you have been raised with Christ. And then, for you have died. Ito ay dalawang bahagi ng isang sentimo, kumbaga, no? Yung isang panig o isang bahagi ng sentimo, ito yung you have died. Kasama na kayong namatay kay Kristo. Yung kabilang panig naman nun, eh, you have been raised with Christ. Kailan nangyari ang lahat ng ito? Nung tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayo ay naborn again. Yun yung time na nangyari. We have died with Christ and we have been raised with Christ. So kung kayo ay ngayon nandirito, naborn again kayo 10 years ago. 10 years ago, nangyari yun. Nung nanampalataya kayo sa Panginoong Jesus. Etong kamatayan ninyo, nakasama si Kristo, ibig sabihin yan, namatay na kayo sa mga bagay sa mundo. Namatay na kayo sa kasalanan. Katulad ng isang taong namatay, pagpatay na siya, eh wala nang, kumbaga wala nang epekto yung kasalanan sa kanya. Tuksuhin mo man siya, kilitiin mo man siya, hindi na yung magre-respond kasi patay na siya dun sa mga bagay na yun eh. Di ba parang yun yung idea na gustong ipakita ni Pablo. Namatay na kayo, pero namatay na kayo sa inyong lumang pagkatao. Sa mga bagay, mga kasalanang bumibihag sa inyo noon, nakawala na kayo doon, patay na kayo eh. Wala nang magagawa yung mga bagay na yon na pumipilit na bihaging kayo sa ilalim ng kasalanan. Mga bagay na gusto kayong i-control ng Diablo, wala na eh, patay na kayo sa Diablo eh. Yun ang nangyari nung kasama natin si Kristo, nung nanampalataya tayo kay Kristo at nilagay tayo ng banal na Espiritu kay Kristo when we were with Christ. And then sabi rin, we were raised with Christ. Nabuhay na tayo. So itong bagong buhay natin ay hindi na para sa kasalanan. Ito ay para sa Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin.
5: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Barangay 11B, Arroyo Extension, Corner Panganiban Streets, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
2: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
3: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes sa isa buwan ng Oktubre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, covered transaction reports at iba pang inilahad sa pagharap ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa impeachment court. 319 million pesos inilagak sa kumpanyang pag-aari ni Second Gentleman Attorney Manases Carpio, kinumpirma ng AMLAC Director. At sa kalakalan, presyo ng gasolina at kerosene tumaas, halaga ng diesel bumaba. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Para sa ating bantay, impeachment, covert transaction reports at iba pa inilahad sa pagharap ni Anti-Money Laundering Council or AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa impeachment court kahapon. Para sa detalye, narito si Kayla Escalante.
6: Humarap bilang testigo sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council na si Attorney Ronel Buenaventura. Ugnay ito sa mga ebidensya tungkol sa Article 2 ng impeachment o ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Buenaventura, ang kanyang testimonya at pagsusumite ng dokumento ay hindi lumalabag sa batas. Habang hiniling naman ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan ang pag-alis kay Buenaventura bilang testigo, dahil anya, ang mga impormasyong ipepresenta ay dapat munang sumailalim sa tamang proseso batay sa batas. Iniyayag ditong walang tinatago ang bise at binigang diin na dapat dumaan sa tamang proseso ang pagberipika ng mga impormasyon at hindi dapat nakabalandra sa publiko sa paraang mali, malisyoso at naglalayong mamulitika lamang. Tugon naman ni Prosecutor Attorney Maid Vinagracia na walang batayan ang hiling na ito ng depensa. Naglabas ng ruling si Presiding Officer Francis Escudero at pinayagan ang pagharap bilang testigo ni Buenaventura. Bahagi sa inihayag ni Buenaventura na mayroong aniyang higit 600 covered transaction reports sa ilalim ng account ng bise at asawa nito. Ipinakita ni Divina Gracia ang CTR na isang over-the-counter cash withdrawal na nagkakahalagang higit 9 million pesos. Sinabi ni Buenaventura na ito ay ulat mula sa isang bangko na naganap noong April 8, 2013 at pagmamayari umano ang account ni na former former President Rodrigo Duterte at ng Vice Presidente. Ipinakita rin ang isa pang transaksyon noong March 9, 2011 na may halaga ring higit 9 million pesos sa ilalim pa rin ng account ni na former President Duterte at Vice Presidente. Ayon pa kay Divina Gracia, mayroon pang ibang 40 CTRs na dollar accounts na umano ay sa ilalim naman ng account ng Vice at asawa nito. Kinumpirma rin ni Benaventura na mayroong CTRs na nagkakahalagang higit 193 million pesos na nasa ilalim ng joint account ni na former President Duterte at ng Vice Presidente. Inusisa rin ang suspicious transaction reports at sinabi ni Benaventura na mayroong higit 30 STRs sa Vice Presidente. Kinumpirma rin ni Benaventura na ang pinagsama-samang halaga ng covered transaction reports at STRs ng Vice at asawa nitong si Attorney Carpio ay higit 4.4 billion pesos mula noong taong 2007 hanggang 2025. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Sa kaugnay na balita, 319 million pesos inilagak sa kumpanyang pag-aari ni Second Gentleman Attorney Manases Carpio ayon sa kumpirmasyon ng AMLAC Director. May ulat ukol dito si Babylyn Cacho Resulta.
7: Inihayag ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura sa impeachment court na may pumasok na mahigit 319 million pesos sa Kale 88 Foods Incorporated, isang kumpanyang pag-aari umano ni Second Gentleman Manases Carpio. Ang naturang halaga ay galing umano sa China. Wari ito ay isang kumpirmasyon nang nauna nang isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na pondong na ilagak sa naturang kumpanya noong nakaraang linggo. Ang paglalantad ng halaga ay segun sa pagtatanong ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia nang kanyang tanungin ang kabuuang halagang pumasok sa Kale

0: Bali din, base din po sa summary na yan, ano po yung nature ng transaction?
1: Yung title po ng Table 5, Your Honor, is the CTRs as theirs pertaining to inward remittances to Calif 88 Foods Corporation from A, China, B, other countries. Item 5, Your Honor. This is based on the letter of the prosecution, Your Honor.
2: Ang naturang halaga ay bahagi lamang ng iba pang iniulat sa AMLC ng ilang bangkong wari na kapuna ng malakihan at kung minsan ay mabilisang galaw ng pondo sa mga bank account, hindi lamang ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio, ngunit maging sa joint accounts nila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naisiwalat din sa pagdinig na milyong-milyong pisong pondo rin ang nagmula sa ilang Chinese nationals na nauna na ring nabanggit ng ibang opisyales ng gobyernong tumestigo sa impeachment court batay sa mga opisyal na dokumentong nagsasabing malapit sa pamilya Duterte o kasosyo nila sa negosyo ang mga naturang Chinese nationals. Iginiit naman ni Defense Attorney Mark Binluang hindi dapat isiniwalat ang naturang masiselang halaga ng pondo ng mga Duterte, lalo na ang mga pondo ni Attorney Carpio dahil hindi naman siya kasama sa mga kasong inihain sa impeachment court. Gayun din, pinunan niyang may umiiral na alituntunin ng AMLC na dapat nananatiling sikreto o confidential ang mga bagay na isiniwalat sa korte. Ngunit binigyang diin ni Presiding Officer Francis Escuderong kabilang ang mga ebidensyang inilahad ng AMLC sa mga naisumite at pinayagang mabulatlat ng depensa noon pa mang Hulyo. Nailantad din sa paglilitis na mismong ilang bangko ang nagpaabot ng kanilang obserbasyong wari kaduda-duda ang ilang transaksyon sa ilang bank account ng Vice Presidente sa loob ng may 19 na taon, kabilang na umano ang hinihinalang mga pondong mula sa illegal na droga, bagay na binanggit na rin ni Senador o dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang mga naunang akusasyon. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Samantala, wala pang final na desisyon ng House Prosecution Panel kung tatanggalin ang bribery charge sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, bagamat may seryosong usapan na alisin ang Article 3, hindi pa ito opisyal na iniyaharap sa impeachment court. Isa sa mga alegasyon sa paglilitis ang pagbibigay umano ng pera o regalo ng Vice Presidente sa mga opisyal ng Department of Education para hindi sundin ang mga batas sa procurement. Ayon kay Luistro, matibay at kumpleto ang ebidensya ng prosecution laban sa bise, maging sa bribery allegation. Gayunman, pinag-aaralan umano ang posibleng pag-alis dito alang-alang sa pagpapabilis ng trial. Mamaya ay sasampana sa ika-34 na araw ang paglilitis mula na magsimula ito noong Hulyo 6.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
4: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na. Ito at ang iba pang mga balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
5: Tumaas ang presyo ng gasolina at kerosene habang bumaba naman ang presyo ng diesel simula kaninang 6 ng umaga ngayong Martes, Oktubre 6. Ayon sa Department of Energy, hanggang piso at 73 sentimos kada litro ang dagdag sa gasolina, 3 piso at 30 sentimos sa kerosene, at piso at 30 sentimos naman ang bawas sa diesel. Kabilang sa nag-anunsyo ng pagbabago ang Petrogas, Flying V, Petron, Shell Pilipinas, Sea Oil at Uni Oil. Ang mga pagbabago sa presyo ay bunsod umano ng mga kaganapan sa pandaigdigang merkado ng langis, kabilang ang supply, operasyon ng mga refinery at demand sa mga pangunahing bansang gumagamit ng langis. Sa iba pang balita,

0: data, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC ang no disconnection policy hanggang sa katapusan ng taon para sa mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kWh o mas mababa kada buwan. Ayon sa ERC, layunin nitong maprotektahan ang mga kabahayang mas nangangailangan ng tulong dahil patuloy na mataas ang singil sa kuryente. Sinabi rin ng ahensya na may ilang power distributor at electric cooperative na nakakaranas ng pagkaantala sa bayad ng kanilang mga customer dahil sa klaw ng dating polisiya maging ang malalaking commercial at industrial consumers. Samantala, pinag-aaralan din ng ERC ang pagpapalawig ng moratorium sa paniningil ng Green Energy Auction Allowance depende sa sapat na pondo. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 64 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 97 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 95 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 68 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa ITCZ. Maulap ang kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands, dulot naman ng northeasterly wind flow. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dala ng local thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.8 hanggang 32.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:46 at lulubog dakong 5:42 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco, sasagutin sa tamang panahon ang mga alegasyong nagpadala ng mali-maletang pera sa mga Duterte. China tinangging nagbibigay umano ng pondo kay Vice President Sara Duterte Carpio at sa asawa nito. At sa palakasan, Alex Iyala, hindi na makasasali sa WTA Finals matapos laktawan ang China Open.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinumpirma ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na sasagutin ang lahat ng alegasyon laban sa kanya matapos masuri ang ilan pang kaukulang dokumento. Ayon sa legal team na pinangungunahan ni Attorney Ruel Ilagan na katatanggap lamang ng panig sa affidavit ni dating police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Kamakailan, inakusahan ni Gracioso si Velasco na umuling nag-utos na maghatid ng mali-maletang pera kina Vice President Sara Duterte Carpio, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpakilala si Gracioso bilang dating Head of Security Detail ni Velasco. Giniit ni Attorney Ilaga na handa silang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation at sagutin ang lahat ng alegasyon sa tamang panahon. Sa usapin kung bakit wala sa Pilipinas ang dating House Speaker at ang asawa nito, sinabi ni Ilaga na karapatan ng sinuman ang malayang makalabas ng bansa. Gayon din, hinihikayat nito ang publiko na maging mapanuri sa mga alegasyon at ebidensyang kumakalat sa social media dahil maari umanong peke o gawa-gawa ang ilan sa mga ito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inaasahan naman ni Vice President Sara Duterte Carpio na magsasampa ng kasong perjury ang National Bureau of Investigation laban kay dating police patrolman Rodolfo Gracioso Jr. kung mapatutunayang hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanya. Kinumpirma rin ng bise na nasa tanggapan na niya ang kopya ng affidavit ni Gracioso at iba pang identification documents. Anya, may 29 na pahayag ang mariin niyang tinututulan dito. Patuloy namang iniimbestigahan ng NBI ang mga aligasyon at kaugnay nito, sinabi ng ahensya na inimbitahan ang bise, ang kapatid na si Representative Paulo Duterte, maging sina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nito para hingan ng panig. Nauna na ring itinanggi ni Duterte Carpio na kilala niya si Gracioso at sinabi na wala siyang natanggap na pera mula rito.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, tinanggi ng Chinese Embassy ang alegasyon na nagpopondo ang China sa isang political faction sa Pilipinas. Ito ay matapos akusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang China na nagbigay umano ng milyong-milyong piso sa mga negosyo ni Vice President Sara Duterte Carpio at asawa ni si Attorney Manases Carpio. Sa isiniwalat ni Trillanes, nakatanggap umano ng pera mula sa Chinese government ang Kalye 88 Foods Corporation, habang 150 million pesos ang ibinigay sa Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines para sa pagpapatayo ng 13 silid-aralan. Sinabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng na gawa-gawa lamang ng ilang politiko ang mga alegasyon laban sa China. Hinimok din niya ang mga sangkot na itigil ang paggamit sa China-Philippines relations para sa politika. Samantala, giniit naman ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. na kung mapatutunayan na may seryosong implikasyon ito sa national security. Hinimok ni Chodoro si Trillanes na isumite ang anumang ebidensya sa mga otoridad para maimbestigahan nila ang issue.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, 50 sa mga nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Palawan, natukoy na ng mga otoridad. Ito at ang iba pang mga balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Kumpirmado na ang pagkakakilanlan ng 50 sa 71 na isinailalim sa forensic identification matapos masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine National Police, 21 pa ang kailangang makumpirma ang pagkakakilanlan habang nagpapatuloy ang proseso. Noong Setyembre 9, nasunog ang passenger vessel sa karagatan ng Coron, Palawan. 77 ang nasawi, 8 ang nawawala, habang 43 ang nakaligtas. Samantala, nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga kahina-hinalang mensahe, tawag at online offers na nangangakong madaling kumita ng salapi. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa 244 na dayuhan na umano'y sangkot sa POGO operation sa Zamboanga, Sibugay. Posibleng maharap sa deportation ang mga dayuhang lumabag sa immigration laws, kabilang ang mga sangkot sa illegal na POGO activities at mga walang kaukulang dokumento. Sa iba pang balita, na-recover na ng search and rescue team ang pangalawa at huling nawawalang pasahero ng jeep mula sa natangay ng malakas na agos sa spillway sa Rosario, Batangas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakuha ang labi sa Pinansingin River, 800 metro mula sa spillway. 12 ang nailigtas habang 2 ang kumpirmadong nasawi. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Hindi na kasali si Filipino tennis ace Alex Iala sa WTA Finals contention matapos na laktawa ng WTA 1000 China Open. Nasa 17th pwesto na si Iala sa WTA Live Rankings, ngunit may markang X sa kanyang pangalan. Matatandaan na mas piniling lumahok ni Iala sa 20th Asian Games sa Japan kung saan nakamit ang bronze medal. Gaganapin ang WTA Finals sa Nobyembre 8 hanggang 15 sa Indian Wells.
1: Bagong araw, Balita sa Palakasan.
2: Tinalo naman ang College of St. Vinil Blazers ang San Sebastian Stag 73-66 sa NCAA Season 102 Men's Basketball. Bumawi ang CSB sa kabila ng mabagal na simula sa laro. Nanguna si Aline Kahukom para sa Blazers na may 20 points. Ito na ang ikalimang panalo ng CSB sa anim na laro at nananatili bilang top school sa Group A. Sa pagbabalik ng bagong araw, paghahanda sa posibleng epekto ng matinding tag-init, siniguro ng binuong Task Force El Nino. Sa pagbabalik ng NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila, layong pag-aralan sa inihaing resolusyon sa Kamara. At sa ibang bansa, barkong dumaan sa Black Sea na sunog, 2 katao nasawi.
1: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang ahensya na sangkot sa mga paghahanda para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo nitong magkaroon ng mabilis at tuloy-tuloy na aksyon para mapaghandaan ang epekto ng matinding tag-init na mararanasan ngayong buwan ng Oktubre hanggang Marso 2027. Binigyang diin na kailangang paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon sa publiko para maiwasan ang artificial panic na ginagawaan niya ng ilang content creators. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, pagsapit ng katapusan ng Marso, lahat ng probinsya sa bansa ay makararanas ng drought na nagaganap kapag may 3 o 5 buwan ng way below normal na pag-ulan. Sa taya, posibleng umabot sa 38.7 degrees Celsius ang pinaka matinding init bukod pa sa heat index. Sabi naman ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna na kabilang sa pinag-aaralang hakbang para makatipid sa tubig ang pag-control sa mga golf courses, swimming pools at mga car wash dahil malakas itong kumonsumo ng tubig. Nagbabala naman si Health Secretary Edwin Mercado laban sa posibleng sakit gaya ng heat stroke, dehydration, dengue, typhoid at cholera. Pinayuhan ito ang publiko na huwag magbilad sa araw at magkaroon ng break ang mga nagtatrabaho sa labas. Importante din anya ang pag-inom ng 8 basong tubig. Samantala, tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na posibleng isailalim sa tupad program ng DOLE ang mga magsasaka na hindi makapagtatanim sa panahon ng tagtuyot. Wala pa naman umanong diskusyon ng deklarasyon ng National Climate Emergency, ngunit malinaw umano sa pulong na paghandaan ang worst case scenario na kaakibat ng Super El Nino.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naghain si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez ng resolusyon para imbestigahan ang kahandaan sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Muling ipinatupad ang NCAP sa Metro Manila kahapon, partikular sa Maynila, San Juan, Quezon City at Muntinlupa matapos isantabi ng Supreme Court ang mga petisyon laban dito. Layo ng House Resolution 4019 na suriin ang pagpapatupad ng NCAP bilang ang multa, proseso ng pag-apela, proteksyon sa personal na datos at paggamit ng nakokolektang penalty. Ayon kay Gutierrez, dapat pare-pareho ang mga patakaran sa NCAP sa lahat ng lungsod para malinaw ang multa at proseso ng pag-apela ng mga motorista. Nais ding alamin kung kailangan ng isang pambansang batas na magtatakda ng iisang pamantayan sa automated traffic enforcement.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita na nga ko, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na pagbubutihin ang mga benepisyo at career opportunities para sa mga guro. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day kahapon, sinabi nito na prioridad pa rin ng administrasyon ng edukasyon kung saan pinakamalaki sa kasaysayan ang budget ngayong taon. Kabilang sa mga benepisyong pinalawak para sa mga teacher, ang teaching allowance na doble sa 10,000 pesos kada taon, medical subsidy na hanggang 7,000 piso at limang araw na paid wellness leave. May 1,000 pesos na World Teachers Day incentive benefit din ang mga public school teacher simula October 5. Sa kabila nito, nagmarcha naman sa Mendiola ang ilang guro at action groups kahapon para igiit ang mga kahilingan para sa mas mataas na sahod, mas maayos na working conditions at dagdag na pondo para sa edukasyon.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Dalawa ang nasawi matapos masunog ang isang barko sa Black Sea sa labas ng territorial waters ng Romania. Ayon sa mga otoridad, 11 tripulante ang nailigtas kabilang ang isang sugatan. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na Russian drones ang umatake sa barko na may kargang mais.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Sa ibang dako, bumagsak ang military aircraft ng Nigeria sa Ondo State habang patungo sa Lagos. Ayon sa Aviation Minister, may sakay itong 25 pasahero at 7 crew members. Nawala ng contact ang eroplano sa air traffic control bago natagpuan ang wreckage malapit sa Igbokoda Naval Base. Patuloy na inaalam kung ilan ang posibleng nasawi o nasugatan sa insidente.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 112 talatang 6. Hindi mabibigo ang taong matwid, di malilimutan kahit isang saglit.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 6, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:59.
4: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
5: Tahanan ng aking lahi.
6: Kinukupkup ako at tinutulungang
5: maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
7: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
5: Naglilingkod, nag-aaral
8: at nananalangin ng buong katapatan.
6: Iaalay ko ang aking buhay,
5: pangarap,
6: pagsisikap
5: sa bansa.

0: Maayong aga abyan yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. October 6, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita ang inyo tag balita Migo Dave Pestanyo.
1: News. Headline.

Para sa aton balita lokal, LGU Tampakan, kilalahon isip Asia's greenest municipality. Pulong-mulok LGU, ginpalig-on ang koordinasyon sa pungsudnon nga gobyerno para sa mga proyekto sa infrastruktura. LGU Tivoli, ginpalig-on ang nutrition program paagi sa shepherding session. SCRDC, ginpahugtan ang seguridad kontra droga kag kontrabando. General Santos City, nagpatigayon sang coastal cleanup sa Queen Tuna Park. Sarangani, nag-deploy sang 14 ka rescue vehicle para sa disaster response. 20 packs patrol motorcycle kag iban pa nga salakyan ginhatag sa Bagumbayan para sa public safety. Mga mangunguma gindayaw sa 25th Bansa Dayaw Festival sa Bagumbayan. LGU Takurong kag siyam ka ospital nagbinuligay para sa 99 kalibre nga operasyon sa Talakudong Festival. DENR 12 kag EMB 12 ginkilala isip mga passers sa 2026 Drug-Free Workplace Seal Program. Sa aton balita sa balita national, DSWD naglunsar sang parenting program kasunod sang mga insidente sang pagpamahog sa mga bulutuan. Pilipinas kag Japan nagpatigayon sang joint air drills. Pilipinas nagatinguha sang tub-tub $5 million nga pondo para mapanobo ang super pollutants.

na talana ng kilalahon ang LGU Tampakan isip Asia's greenest municipality, championing innovations and sustainable practices sa Climate Neutral Awards 2026 nga pagahiwaton sa Okada, Manila. Ang ini nga pagkilala ihatag isip pagkilala sa mga programa kag inisyatibo sang lokal nga gobyerno sa pag-amlig sang kinaiyahan, pagpatuman sang mga sustainable nga aksyon, lakip ang climate action kag inobasyon sa pagdumala. Padayon man nga ginapabakod sang LGU Tampakan ang mga programa para sa pag-amlig sa natural nga manggad kag pagmintinar sang matinlo, luwas kag hapsay nga palibot para sa komunidad. Ang pagkilala nagapakita sang padayon nga pagpanikasog sang lokal nga gobyerno sa pagpatuman sang mga programa nga nagasuporta sa pag-amlig sang kalikupan kag pagatubang sa mga epekto sang climate change. Alas 7:30 ang ato niyang atak na ginpaligon sang lokal nga gobyerno sang Pulumulok ang koordinasyon sini sa isa ka national government agency para sa pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura sa Banua. Ginhimo o sa pagsinapol gin hisgutan ang project coordination pagpatuman sa mga proyekto kag mga pamaagi agud mapabakod pa ang kooperasyon kag pagbinuligay sang LGU kag pungsudnon nga gobyerno. Pangunang tinutuyo sa mga proyekto ang pagpaayos sang accessibility, public services kag lokal nga pag-uswag sang Pulumulok. Padayon ang LGU sa pagpakigangot kag pagpakigbahin sa nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno agud nga mabuligan ang pagpatuman sa mga development plan para sa kaayuhan kag kauswagan sang mga residente. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpaligon sang LGU Tivoli ang mga programa sini sa nutrisyon paagi sa Nutrition Shepherding Session nga ginpatigayon kaupod ang National Nutrition Council o kon NNC 12. Gintambungan ini sa mga miyembro sang Municipal Nutrition Committee sang Tivoli. Sa aktibidad, ginhisgutan ang progreso sang Nutrition Shepherding Project kag ang kahimtangan sang Local Nutrition Committee sang Banua. Ginpahayag man ni Municipal Nutrition Action Officer Rose Dean Santa Maria ang Municipal Nutrition Action Plan 2026 to 2028 nga nagalakip sang mga target, programa kag mga tikang para mapaayo pa ang kahimtangan sang nutrisyon sa Tivoli. Nagpatigayon man sang diskusyon agud nga mahibaluan ang mga katungdanan sang kada sektor kag ang mga masunod nga tikang para sa epektibo nga pagpatuman sang nutrition plan. Suno sa NNC, tinutuyo sang aktibidad nga mapabakod ang nutrition governance kag mapalapnag ang mas maayo nga kag masustansya nga kahimtangan sang komunidad sang Tivoli.

Ginpahugtan sang South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o kon SCRDC ang seguridad sa sulod sang pasilidad. Agud nga malikawan ang pagsulod sang illegal nga droga kag iban pang kontrabando. Suno kay Jail Warden Barney Condes. 167 sa kapin 440 ka detainee sa SCRDC ang may kaso may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa mga bag-o nga detainee nga nag-abot sang Hunyo, Agosto kag Setyembre, tanang ginpaidalom sa drug testing sa ila pag-abot sa pasilidad. May pila sa ila nga nagpositibo man sa illegal nga droga. Ginpahayag ni Condes nga hugot ang pag-usisa sa mga gamit kag mga bisita nga nagasulod sa pasilidad. Kag adlaw-adlaw man nga nagapatigayon sang inspection ang mga guwardiya, agud masiguro nga wala sang kontrabando nga makasulod. Ang mga personal nga magbisita kinahanglan magpaidalom anay sa inspection kag magpirma sang waiver. Kag suno pa ang visiting days, gintalana kada Webes, Biyernes kag Sabado. Padayon man ang mga programa para sa mga detainee, lakip ang alternative learning system, college courses, livestock raising, catfish production, vegetable farming kag paghimo sang mga handicraft. Samtang nagbutang man ang SCRDC sang mga ceiling fan sa mga selda nga dali lang mag-init, agad nga mapaayo ang kondisyon kag kahimtang sang mga detainee. Tinutuyo sang pagdumalahan nga mapabilin nga luwas kag hapsay ang pasilidad, samtang ginauhag ang mga detainee nga magpartisipar sa mga aktibidad. Alas 7:35 ang aton iyang atakna sa dugang pang balita lokal. Ginpagiho sang lokal nga gobyerno sang Gensan ang nagkalain-lain nga opisina sang lokal nga gobyerno para sa International Coastal Cleanup o ICC 2026 nga ginpatigayon sa Queen Tuna Park. Ginpangunahan sang City Environment and Natural Resources Office ang aktibidad nga nagatinguha nga mapabilin nga ang matinlo nga coastal area sang syudad. Nakigbahin sa aktibidad ang mga empleyado halin sa nagkalain-lain nga opisina sang LGU, agud nga magbulig sa paglimpyo kag mapalapnag ang responsibilidad sa pag-amlig sang palibot. Tinutuyo sang programa nga maawhag ang publiko nga maghiliusa sa pagmintinar sang matinlo, luwas kag sustainable nga mga coastal area para sa subong kag sa masunod nga mga henerasyon.

Ginpabakod sang lokal nga gobyerno sang Bagumbayan ang kapasidad sini sa peace and order, emergency response kag iban pa nga serbisyo publiko kadungan sang pagsaulog sang 25th Bansa Dayaw Festival. Ginpatigayon sa selebrasyon ang blessing and inauguration sang Municipal Executive Building kag ang PAX Patrol Turnover Ceremony nga gintambungan ni Mayor Eliezer David Segura. Paagi sa gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat, ginhatag sa Bagumbayan ang 20 ka PAX Patrol motorcycle, isa ka pick-up vehicle kag isa ka cadaver vehicle agud suportahan ang mga operasyon sang munisipyo ilabi na sa peace and order, emergency response kag public service. Tinutuyo sang turnover nga mapalig-on ang logistical support sang munisipyo kag masiguro ang mas madasig nga pagresponde sa mga kinahanglanon sang residente. Gindayaw man ang padayon nga pagbinuligay sang gobyerno probinsyal kag LGU Bagumbayan agud mahatag ang kinahanglanon nga serbisyo kag suporta sa mga komunidad.

gindayaw ka ginhatagan sang pagkilala ang mga mangunguma sa ginpatigayon nga Farmers Day. Isip kabahin sang pagsaulog sang 25th Bansa Dayaw Festival sa Banwa sang Bagumbayan sa Badunga Adlaw. Tinutuyo sang aktibidad nga kilalahon ang mga mangunguma nga padayon nga nagapanikasog agud mapabilin ang supply sang pagkaon kag makabulig sa pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa Sultan Kudarat. Gindayaw sa selebrasyon ang importante nga papel sang mga mangunguma sa pagpauswag sang komunidad, lakip ang ila dedikasyon na pagkamainantuson kag ila kontribusyon sa produksyon sang pagkaon. Kadungan sinigin pahayag ang padayon nga pagpatuman sang mga programa kag serbisyo para sa mga mangunguma, lakip ang mga tikang nga makabulig sa pagpaayos sang ila panginabuhian kag kahimtangan. Kabahin ang Farmers Day sang mga aktibidad na ginplastar sa 25th Bansa Dayaw Festival nga nagahatag sang pagpasidungog sa sektor sang agrikultura kag sa kontribusyon sa mga mangunguma sa pag-uswag sang Bagumbayan kag Sultan Kudarat. Sa dugang pa nga balita lokal,

nagbinuligay ang LGU Tacoron kagsyam ka ospital sa syudad sa ginpatigayon nga libre nga surgical mission para sa mga indigent patient isip kabahin sang pagsaulog sang Talakudong Festival Subo nga tuig. Pagi sa Talakudong Surgical Outreach Program, ginsuportahan nanday Mayor Lina Montilla ang Surgical Outreach Program sang City Health Office. Usa diin ginpatigayon ang screening kag operasyon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo kumalin Agosto 1 tubtob Septyembre 30. Ginpangunahan sang CHO surgical team sa pagpanguna ni Health ni City Health Officer Emeline Buenacosa Nepukpan ang programa. Nakigangot man ang lokal nga gobyerno sa siyam ka balay bululngan sa Tacoron City agod mahiwat ang mga operasyon. Kabayan sa proseso ang

pre-screening sa mga pasyente, pag-assign sa mga partner hospital, aktual ng operasyon kag paghatag sa mga bulong kag medical supplies nga madala pa puli sang mga benepisyaryo. Sa kabugusan, 99 ka operasyon ang napatigayon na nagalakip sang 64 ka major surgery kag 35 ka minor surgery. Samtang ginpatigayon sang Biyernes sa City Cultural and Sports Center ang pagpasidungog sa mga doktor, nurses, empleyado sang gobyerno kag iban pang stakeholders nga nangin kabahin sang surgical mission. Dinotuyo sini nga mapakita ang matuod nga kahulugan sang Talakudong Festival, hindi lamang paagi sa pagsaulog sang kultura kag tradisyon sang Takurong, kundi paagi man sa paghatag sang serbisyo panglawas sa mga pumuluyo nga nagakitahanglan. DXKI Balita.

sa dugang pa nga balita lokal, ginkilala ang Department of Environment and Natural Resources kundi ENR 12 kag Environmental Management Bureau o EMB 12 isip 2026 drug-free workplace seal program first batch passers bangod sang ila padayon nga pagpanikasog nga mapabili na, nga luwas mahimsog kag drug-free ang ila lugar sang trabaho o ila lugar sa trabaho. Ginapakita sang sini nga pagkilala ang padayon nga suporta sang pagdumalahan kag mga empleyado sang duha ka talatapan sa pagpatuman sang mga workplace policy kag institutional measures nga nagatinguha nga maprotehiran ang kaayuhan sang mga empleyado. Tinutuyo man sang programa nga mapabakod ang integridad, disiplina kag responsable nga pagserbisyo publiko pagi sa pagmintinar sang isa kaluwas kag hapsay nga working environment. Ginahingyo man ang mga empleyado nga ipadayon ang ila commitment sa pagmintinar sang drug-free workplace, pagpatukod sang mas mabakod nga workforce kag pagpaayos ang kalidad sang serbisyo publiko.

0: Sa dugang pangabalita lokal, pilason ang napulo kasundalo sang Philippine Army kag isa ka miyembro sang Sirizena Armed Forces Geographical Unit o CONCAFGU. Matapos ginluthang sang armado nga grupo ang ila convoy sa barangay Badja, Tipo-Tipo, Basilan, Lunes nga adlaw. Suno sa initial nga report sang mga lokal nga opisyal kag Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o CONPRO BAR, 3 sa 11 ka biktima ang yara sa kritikal nga kondisyon kagilayon nga ginsakay sa Philippine Air Force helicopter padulong sa ospital sa headquarters sang Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Ginkilala ang mga pilason nga sundalo nga sanday Lieutenant June Joseph Madla, Staff Sergeant Alan Venegas, Sergeant Rolando Tumbali Jr., Sergeant Carino Guyod, Corporal Ruel Hagonoy, Corporal Anton Gregory de Guzman, kag mga Private First Class nga sanday Glenn Estardo, Mark Anthony Abianares, Jay Tarepe, kag Almer Sinarelios. Pilason man sa insidente ang CAFGU member nga sanday Norsifa Asani nga nakaangkon sang igo sang bala sa iyalawas. Suno sa Basilan Provincial Police Office, separar nga sakay sang 3 ka KM450 light army trucks kag 3 ka civilian vehicles ang grupo nga ginpangunahan ni 45th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Franco Bailon sang ginluthang ini. Padulong kontani ang grupo sa headquarters sang 1101st Infantry Brigade sa Isabela City, pagi sa Lamitan City sang ginluthang sang mga armado nga kalalakinan nga nagatang sa higadsang highway. Suno sa mga lokal nga opisyal kag intelligence unit sang kapulisan kag army sa Basilan, ginapatihan nga ginapangunahan sang dugay na nga mga wanted criminal nga gang leader nga sanday Saddam Siddiq ang nasambit nga pag-atake. Padayo naman nga ginapangita sang mga operatiba sang PRO bar kag mga sundalo halin sa nagkalain-lain nga army battalion sa Basilan sanday Siddiq kag iya mga kaopdanan. Sa ulihi nga balita lokal, naghilisugot ang Mindanao State University Maguindanao kag Almana Islamic Investment Bank of the Philippines nga pabakuron ang pagpakigangot para sa quality education kag pagduso sang kalinong kag sustainable nga development sa Central Mindanao. Nagapirmahanay sini nga Lunes sa paagi sa isa ka Memorandum of Understanding sanday MSU Maguindanao Chancellor by Hejera Nefertiti Limbona kag Almana Bank Chairperson kag Chief Executive Officer Amena Pangandaman. Sakop sang kasugtanan ang academic development, research, capacity building, service empowerment, financial inclusion kag Islamic finance isip kabahin sang pagpabakod sang koordinasyon sang duha ka institusyon. Suno sa MSU Maguindanao, dako man ang nangin kontribusyon ni Pangandaman sang init tigli kumpas sang Department of Budget and Management sa pagpauswag sang ila campus. Lakip na ang pagpatukod sang infirmary sa idalom sang DOH Health Facilities Enhancement Program. Lakip man sa mga naduso nga infrastructure kag academic building upgrades ang pagpaayo sa College of Fisheries, College of Agriculture, Forestry and Environmental Studies, College of Public Affairs and Governance, College of Engineering and Computing Science, kag Institute of Management. Ginhiwat ang pagpirmahanay sang Memorandum of Understanding isip isa sa mga highlight sa pagselebrar sang 53rd founding anniversary sang MSU Maguindanao nga may tema nga From Roots to Reach 53 years of MSU Maguindanao. Ginpangunahan naman ni Chancellor Limbona ang selebrasyon kung sa diin nagserbing nga guest of honor si Pangandaman.
1: Balita Nasyonal.

0: Naghahatag ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa Parenting Effectiveness Service sa mga pamilya isip sabat sa mga nagkakalatabo nga insidente sang pamahog sa mga eskwelahan sa pungsod. Sunod kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinutuyo sang programa nga mapabakod ang relasyon kag komunikasyon sa sulod sang pamilya kag mabuligan ang mga ginikanan nga mas matuman ang ila responsibilidad sa pagiya kag pag-atipan sa ilang mga kabataan. Siling ni Dumlao, importante nga mabakod ang komunikasyon kag relasyon sa sulod sang panimalay agud mabuligan ang mga ginikanan sa pagiya sang ila kabataan ilabi na sa paghimo sang husto nga mga desisyon kag paglikaw sa insidente o kon pagpamahog. Dugang pa, naghahatag man ang DSWD sang psychosocial first aid sa mga individual nga naapektuhan o kon nakasaksi sang mga insidente. Mayara man sang capacity building program para sa trauma care agud nga mabuligan ang mga personnel sa eskwelahan nga makilala kag mahangpan ang mga pagbag-o nga mahimo maagyan sang mga apektado nga individual. Samtang nagapatigayon man sang assessment ang mga social workers sang DSWD sa mga pamilya nga naapektuhan agud nga matumod ang nagakaigo nga bulig kag serbisyo nga mahimo ihatag sang talatapan. Nagsugod sang Domingo ang anom kaadlaw nga joint military exercise sang Pilipinas kag Japan sa pila ka bahin sang pungsod. Gintiguluhan nga Doshin Bayanihan 626 ang pagbansay nga magapadayon tubtub Oktubre 9. Tinutuyo sini nga mapabakod ang koordinasyon sang duha ka pungsod sa humanitarian assistance kag disaster response. Kabahin sa ehersisyo ang Philippine Air Force kag Japan Air Safe Defense Force. Ang Pilipinas maghahatag man sang fuel sa isa ka Japanese military aircraft sunod sa bagong acquisition and crossing servicing agreement. Paghiwaton ang mga aktibidad sa Cebu, Leyte kag Palawan, paglakip sa mga pagbansay ang airdrop, pag-unload sang mga kagamitan, night operations kag medical evacuation. Suno sa mga otoridad, makabulig ang kasugtanan sa pagpalig-on sang koordinasyon, preparasyon kag pagbinuligay sang duha ka pungsod sa tion sang kalamidad kag sa iban pang operasyon. Sa ulihi nga balita nasyonal, naghimo ang Pilipinas ang aplikasyon para sa isa ka programa nga naghatag sang $2 million to $5 million nga grant agud mapanubo ang mga ginatawag nga super pollutants nga may epekto sa klima kag kalidad sang hangin. Suno kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, gamiton ang pondo para makakriar sang grupo sang mga eksperto sa gobyerno kag makakuha sang technical assistance para sa mga sektor pareho sang waste management, agrikultura kag transportasyon. Lakip sa mga target nga mapanubo ang methane, black carbon kag hydrofluorocarbons nga may dako nga kontribusyon sa pag-init sang kalibutan. Ang plano sang Pilipinas nagabase sa National Short-Lived Climate Pollutants Action Plan nga nagalakip sang 13 katikang para mapanubo ang emissions antes mag-abot ang 2035. Ginpahayag man sang Department of Environment and Natural Resources nga luyag sang Pilipinas nga mag-host sang pagsinapol sang Climate and Clean Air Coalition sa Manila sa Marso o kon sa Abril masunod nga tuig. Ginalauman nga ipahibalo sa masunod nga bulan ang desisyon kung makabaton ang Pilipinas sang nasambit nga pondo.
1: Balita sa luwas sang pungso. DXKI Balita.

0: Ginapatihan nga ginbawian sang kabuhi ang anom katawo nga sakay sang isa ka medical transport aircraft nga nadula samtang nagalupad halin na Bermuda pagkadto Boston sa Amerika. So no, sa US Coast Guard, gintapos na nila ang search operation para sa mga survivors sa kadagatan malapit sa Nantucket, Massachusetts. Ang eroplano may apat ka Canadian nationals, kag duha ka Bermuda nationals, laki pang duha ka piloto, duha ka medical staff, isa ka pasyente, kag isa ka upod sang pasyente. Nadula ang komunikasyon sang Gulfstream G-100 sa Federal Aviation Administration pasado alauna sang kaagahan sang Sabado kag sang ulihi nakit-an ang debris field nga ginkumpirmar nga halin sa eroplano. Suno sa flight data, naglawig ang pagnubo sang altitude sang eroplano halin sa mga 24,000 feet pakadto sa 11,000 feet antes nadula ang komunikasyon kag radar contact. Ginpahayag man sang mga otoridad nga may problema sa communication kag posible nga may electrical issue ang eroplano antes ini nadula. Padayon ang recovery efforts kag investigasyon sa mga otoridad agud nga mahibaluan ang eksaktong gintunaan sang aksidente samtang naghatag sang suporta ang Latitude Air Ambulance sa mga pamilya sang anom ka biktima. Temporaryo nga ginsirado o kon ginpauntat ang klase sang Tubtub 500 ka high school sa France adlaw sang Lunes bangod sa nagapadayon nga student protests kag clashes. Suno sa French Education Minister Edouard Geoffrey, posible nga 400 Tubtub 500 ka high schools ang partial nga nagsuspende sang klase bangod wala pa makumpleto ang security conditions. Naprotesta ang linibo ka estudyante batok sa kakulangon sang mga teachers, overcrowded classrooms kag malain nga kondisyon sang mga school buildings. So no, sa Education Ministry, 24 ka schools ang ginsiling nasunog o kon ginransak halin sang nagumpisa ang mga protesta. So no, naman sa French o sunod naman kay French Justice Minister Gerald Darmanin, 735 sa 3,700 ka schools o sa kabulutuan sa pungsod ang naapektuhan sang violent protest sa nagligad ng mga adlaw. Ginpahayag man nga 78 ka education staff ang pilason samtang masobra 1,700 ka tao ang ginarestar sang Biyernes kag kapin 5,000 na ang bugos nga ginarestar halin sa nagsugod ang protesta. Samtang nagsiling si Prime Minister Sebastian Lecornu nga nagahimo ang gobyerno sa mga tikang para mapauswag ang learning conditions, school facilities kag pagpadayon sang klase. Sa ulihi nga balita sa luwas ang pungsod, ginatake liwat sang Russian drone ang Pivnichi oko Northern Bridge sa Kiev sang Domingo nga nagresulta sa pagkapila sang duha ka tawo kag pagdako sang problema sa trapiko. Suno kay Kiev Mayor Vitali Klitschko, ikaduha na ining adlaw nga ginatake ang Northern Bridge samtang ang Kiev Deni oko Southern Bridge ginatake man sang makapila ka beses sang nagligad nga semana. Nagtuga ang pag-atake sang dako nga o nagtuga ang pag-atake sang dako nga damage sa isa ka traffic lane sang Northern Bridge apang nagpabilin nga nagatindog ang duha ka tulay. Suno sa Ukrainian Air Force, naglunsar ang Russia sang 135 ka drones sa sulod sang isa ka gabi, lakip ang 52 ka jet-powered drones kag 125 ang ginasiling nga na-neutralize. Nagresulta man ang iban nga Russian drone attack sa pagkapatay sang isa ka tawo sa Sumy region kag pagkapila sang anom sa Dnipro. Samtang nagapadayon man ang mga pag-atake, nagpadulong si Kiev sa German Chancellor o nag padulong sa Kyiv si German Chancellor Friedrich Merz nga nakikita kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga nagpahayag sang suporta sang Germany sa Ukraine. Suno kay Zelensky, naghilisugot ang Germany kag Ukraine sa bag-ong aid package nga nagabalor sang masobra 1.3 billion euros para sa armas kag suporta sa energy sector sang Ukraine. Amoy ito ang aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita, ang inyo tagbalita Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
2: tahanan ng aking lahi.
3: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap
2: sa bansa.